0: Pati mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
4: Interview
3: sa mga trending na atleta.
4: Info
3: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
4: Headline Sports.
3: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
4: Headline Sports.
3: Dito sa Sports Radio 918.
5: Good morning! It's 8:05, oras na para sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magandang signal namin, ano, yung 918 kHz sa ating AM band. Kumusta

sports radio logo, di ba? Para tuloy-tuloy ang kwentuhan, balitaan sa larangan ng sports. At syempre, may bago po kaming Facebook page, pero basta hahanapin nyo parati yung DCSR Sports Radio kasi kami po ay parating na titake down ng FB, ng kanilang Meta, at naka-contest pa po namin ngayon. Aming pang inaasikaso na muli naming makuha ang original namin na Facebook page. But thank God, we're okay and nakikita pa rin tayo at nagkakakwentuhan. Sa mga bumabanderang balita, on a rainy Tuesday morning, June 30 na 2026. Alex Iyala, okay, puntirya na samahan ang mga Southeast Asian netters na katulad din na Janice Tien, ganun din si Mananchaya sa Wang Kaew at itong si Tara Rudy sa round 2 ng Wimbledon. Dahil kagabi, pare-pareho na umabante ito pong tatlong Southeast Asian na mga netters. So ngayong gabi pa lang lalaban si Alex Iyala, ang kanyang makakaharap ay itong ang si Renata Zarazua ng Mexico. Para sana sa round 2 against either Serena Williams or Maya Joint. Samantala, EJ Obiena wagi sa unang pagkakataon sa outdoor season. Okay, sa outdoor season kasi yung una indoor season no. Siya ay tumalo ng 5.72 meters sa Cebulski Memorial diyan yan sa Poland. Samantala, sa athletics pa rin, Lorraine Batalia humagot ng 2 gold medals at 1 silver medal dyan sa Indonesia under 18. Yung 400 meters, 400 meter hurdles ay pinakyaw nitong napakabatang talented runner natin, truckster Lorraine Audrey Batalia. Samantala, kahapon, doon po sa ginanap na incentive giving para sa ating mga Asian Youth Games medalists, kasama na yung mga coaches, mismong si Chairman Pato Gregorio ng Philippine Sports Commission ang nanguna sa pagbigay ng insentibo dito sa mga kabataan nating mga atleta. Doon din po nakumpirma yan. Ang dami ano, at ang saya. Ano? The coaches, of course, the athletes and NSA officials also attended that ceremony at the PSC House. Okay, so may special venue na tayo tuwing may mga seremonya. At yan yung PSC House, dyan mismo din sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex, ang datihan na PNB building. So, sila binigyan ng pagkilala at ng insentibo. Maganda-ganda din ang mga insentibo. Dyan din po natin nalaman ng swimmer na si James Ray Ahido ay qualified para sa Youth Olympic Games. Yan ay ayon sa taga Philippine Aquatics NSA natin na si Anthony Reyes. Mamaya, ibabahagi namin sa inyo ang panayam ni Ria Arevalo about the confirmation of Ahido to the Youth Olympic Games and confirmation of our roster para naman din po sa Aichi Nagoya Asian Games. Andyan din ang panalo ng mga Asian Games bound rowers na sina Max Silom, ganun din si Peña Redondo, at sina Olympian Del Gaco, ganun din si Christine Paraon. Sila ay nanalo ng may silver at may dalawang bronze medals dito sa Vienna International Regatta last weekend. Ang isa pa sa Asian Games update kahapon, aba yung announcement ng Philippine Olympic Committee na qualified. Yes, qualified ang ating Philippine men's football team. Ito yung under-23 team natin na pumasok po at maglaro, I mean, dyan sa Asian Games. Nag-withdraw ang India. Sunod na sa standings, ika nga, ay ang Pilipinas. So we accepted that slot para dito sa Asian Games. Kaya naman talagang aabuti ng 700 ang ating Philippine delegation to the Asian Games, but that's including officials, coaches, and other team staff according to the POC. Anong ibig sabihin? Meron na tayong Philippine women's football team, meron pa tayong Philippine men's football team. At the Asian Games, just like in basketball, men and women, also in volleyball, alas men and women, na nung weekend, na i-anunsyo nga yung pool of players for the Asian Games. Ba, masaya to

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986. Kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang tanguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa 1 million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
12: Philippine Standard Time, it's 9:02 AM. Good morning, and here is the news. The Philippines is urging all parties involved in the escalating tensions in the Middle East to remain committed to an initial peace agreement and pursue diplomatic efforts to prevent further conflict. In a statement, the Foreign Affairs Department also urged both parties to refrain from actions that could undermine the progress of peace talks. The DFA said the Philippines is closely monitoring developments in Strait of Hormuz. It has also expressed grave concern over the recent attacks in the region. On Sunday, Iran and the United States had agreed to halt recent hostilities in the Gulf and resume negotiations over their dispute involving the Strait of Hormuz. In news overseas, Venezuela's acting President Delcy Rodriguez has announced a presidential commission to assess the state of housing infrastructure damaged by the earthquakes. Speaking on a state television, Mr. Rodriguez said the group would determine who could return home using a traffic light system to classify safety. The commission will be chaired by her brother's National Assembly President Jorge Rodriguez. She said temporary camps to house those displaced by the quakes are being set up in the meantime. The acting president added that work begins on planning projects that will allow new homes to be built in a very short time. At least 1,450 people are known to have been killed in the recent earthquakes. In sports news, Mira Andreeva avoided becoming the fourth woman to lose in the Wimbledon first round after winning over the Roland Garros title in the same season, defeating Magda Linette 7-5, 6-4 in 1 hour and 43 minutes on Monday to reach the second round of the All England Club. Philippine Standard Time, it's 9:04 in the morning. Mantiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Wala po si Timon Tapales at isang magandang maga sa inyong lahat.
0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapag-

0: 100 pesos, ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
6: Philippine Standard Time, it's 9:10 umaga at muli po tayo nagbabalik sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM, kung saan ngayong oras na ito ay ibabahagi naman namin sa inyo yung kaninang ipinangako ni Ms. Judith Karingal, kung saan mapakinggan nyo yung naging interview niya with Namiga Dose na maganda yung ipinakita dun sa kanyang huling sinalihan na competition. So without further ado, ay tumungo po tayo at pakinggan at panoorin natin itong naging panayam ni Ms. Judith kay Nami Gardose.
1: Headline Sports. Headline Sports.
7: More than winning gold, yung experience from, syempre, being down for the past months. And ito talaga, hindi ko inaasahan. And being able to represent also. And without anyone's help. After maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think dun ako nagkaroon ng, oh, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time.
8: Nami Garduce, welcome back to Sports Radio. Congrats, Nami! Yes, okay. So, how are you? Balik na ba ulit sa training si Nami?
7: Kakarating ko lang po kahapon, ma'am. So, medyo pahinga muna kasi ang haba din ang transit from Uzbekistan going back to Philippines.
8: Yes, oh,
7: pahinga po. So, back to training maybe this week din.
8: So, relax muna. Siyempre, nanggaling sa podium finish eh. Wow! Bronze

Following standard time, it's 9:14 na umaga at muli po tayo nagbabalik sa Headline Sports Sports Radio 9:18 AM kung saan patuloy pa rin po natin pag-usapan ang mga kaganapan. Siyempre, sa iba't ibang larangan ng sports at sa araw na ito ay magisimula na nga po ang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon. Mamayang 8:50 PM against Mexico's Renata Zarazua dito nga po sa first round ng Wimbledon. Ginaganap siyempre sa United Kingdom sa London. At ito, kagkanapanabig ito kasi nga maganda yung parang bracket dito na kinabibilangan ni Alex. Tignan natin sino ba yung mga kasama niya sa bracket.

0: At nagbabalik tayo dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At ngayon nakikita nyo na nga ako sa harap ng inyong screen. Kasi kanina nga, no, pinlay natin yung naging post-match press conference nga, no, ng PaperX dito sa VCT Masters London. Yung nangyari last week. At yun nga, yung isa sa mga player natin, no, diyan nandiyan si Envy. Yan, ibabalita natin yan kasi meron na tayong big news about nga dito sa ating mga Team Philippines natin dito sa darating nga na Esports Nations Cup. Pero before nga tayong tumungo dyan, no, i-like at i-follow muna tayo sa ating mga social media pages dito sa, yun nga, sa DZSR Sports Radio 918 kHz, dito sa Facebook at sa X naman sa Sports Radio 918. At syempre, mapakinggan nyo kami sa PBS Receiver app nga dyan sa Google Play at sa iOS. So, download now. So yan, bago tayo magsimula, no, syempre, maraming may init na balita nga talaga ngayon kasi paparating na yung mga iba't ibang mga tournaments, lalo na at ano talaga to, no? Kung makikita nyo nga, no, sa mga nagdaang balita na Team Philippines na nga yung ating talagang ibabandera sa mga susunod na mga laban kasi nandyan. So darating na yung yan nga, oh, no? Grabe, may PHI ano na tayo dito, lalo na sa Esports Nations Cup. Pero sa ano pa naman yun, eh, no? Sa darating na November. But yun nga, sa ibang ano, ibang Team Philippines ano natin is nandyan sa Esports World Cup. So malapit-lapit na rin kasi July magsa-start na. Around the mga ano yan, second, third, ganon week yung ano Esports World Cup. Tapos syempre yun yung unang makikita natin yung ating mga teams na lalaban nga dito sa mga iba't ibang tournaments. At syempre besides sa Esports World Cup, susunod naman dyan yung Asian Games. So, sa Asian Games, yan, sasabak din ang ating Team Philippines, no, sa September naman. So yan, sunod-sunod. Then after that, yung Esports Nations Cup by November na. So makikita nga natin, no, yung laban ng ating PH teams pagdating dito sa mga kalaban nila, lalo na sa Worlds, sa Worlds at sa syempre sa Asia, kung sino talaga ang karapat-dapat na manaig nga dito sa mga games na to. Pero simulan nga natin, no? Kasi dito sa ano, revelations ng teams pagdating dito sa Esports Nations Cup kasi na-announce na nila yung mga na-qualify tsaka mga direct invitations ng ating Team Philippines dito sa iba't ibang games. So yung kasama nga na mga kasama ang Team Philippines dito sa mga esports game titles na to ay ang Valorant, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang or MLBB, Honor of Kings or Hawk, League of Legends, LOL and PUBG Mobile, pati ang chess. So yan lahat ang mga game titles na kasama ang Team Philippines. So 7 game titles yan kung saan na syempre nagdaan na rin yung mga qualifiers nga nila. But syempre out of those 7 na to na lumaban lahat ang Team Philippines, 6 of these, actually 6 dito ay pasok ang PH teams. So one title lang ang hindi tayo nakasama dito at yun ay ang PUBG Mobile. Sayang. Sayang lang dito kasi na short lang sila dun sa group stage nila. And sana pasok sila dun sa playoffs or yung grand finals pagdating dito sa ENC qualifying tournament ng PUBG Mobile. But yun nga, hindi kasi pang 7 lang sila noon, no. Short sila ng isa para mag-advance sa next stage. So nakuha na ng Jordan 'yun. So yung PUBG Mobile team natin ay nalaglag na simula nung group stage na 'yon. At 'yun nga, hindi na tayo dito kasama sa PUBG Mobile event. So bali natira na lang natin is sa main event, sa, ang mga kasama nito ay Valorant, Dota 2, Mobile Legends, Honor of Kings, League of Legends, saka sa chess. So, yun nga, ang roster nga natin, no? Unahin na nga natin yung roster for our Valorant team. Yan nga, sa Valorant team natin, nandyan na, mga bibigatin din na mga players nga natin dito. Dahil syempre, di ba? Ayan na nga, yung isa sa mga nakita nyo nga kanina, no, sa VCT Masters London, ang runners-up na Paper X, kung saan dyan na nandyan si Adrian Envy Reyes. Yan, si Envy na naka-qualify nga, di ba, sila sa next stages ng sa next stages nga ng kanilang tournaments with Paper X sa Valorant. At siya nga ay isa sa mga, yun nga, kasama dito sa Team PH na nakuha nga for our, yun nga, Valorant tournament naman dito sa Esports Nations Cup. And, syempre, si, ang isa, ang dalawa pa sa Filipino players dito naman sa Global Esports, yan, yung lumaban din sa VCT Masters London, no, nandyan si Patman, siya kasi Savvy8K. Grabe, talagang ito na big three na to agad pagdating sa ating Valorant team kasi sila yung mga players talaga na yun nga nakapagsabayan din talaga sa mga international teams pagdating dito sa Valorant. At syempre yung natira dito nga no sa Team Secret, yung favorite team ng Philippines, ang nandyan si Kellyes tsaka si Zeus. At syempre itong si Zeus tsaka si Kellyes, yan sila yung dalawang players naman dito sa Team Secret. O nga, tanong nga natin, no, bakit kaya wala si, si Ankh? Si Ankh. Pero syempre, yun nga, ang sabi nga ni Ankh, diba, before is, ni Ankh talaga, ni Jesse Wash before is, focus muna sa family. At kaya nagpaubayan na siya dito sa Team Secret. At yung mga natirang players nga dito sa Team Secret ay yun yung lalaban sa darating na VCT Pacific Stage 2. So, we will see if may changes pa ba talaga sa roster dito o sila ba talaga yung maiiwan dito. But yun nga, we are so excited nga na sila naman dito ang kasama sa Team PH Valorant sa Esports Nations Cup. Tapos kasama din nila with this core five, kasama nila naman as 6th and 7th dito si Marky at si Wild Oreo. Grabe, ngayon ko na ulit narinig si Wild Oreo. San nga bang, hindi ko maalala san nga bang team na siya ngayon, pero parang yung ano ngayon, yung mga naglalaban sa tawag nito, yung ibang tournaments, sa PH tournaments naman na sila kasama, oo. And syempre, ayan, si Marky ganun din, same with the Wild Oreo. Parang nandun sila sa mga team. Sa Oasis ata to si Marky, parang yun yung nabasa ko last time. Tapos si Wild Oreo sa isang team naman to. But yun nga, sila yung bumubuo ng ng Team PH Valorant para dito sa Esports Nations Cup. And ang coach nila, syempre walang iba ang coach ng ng Team Secret na si Coach Robotics. Si Coach Jose Robotics Jamir, siya yung magiging head coach nga nitong Team PH Valorant natin for this upcoming Esports Nations Cup 2026. So direct invite sila, no? Kasi yung team na to is pasok dito sa yun nga, rankings dito sa ENC rankings. Dahil accumulated actually yung kanilang points from kay Envy, which is yung pinakamataas na points. Tapos plus sumunod dyan si Patman tsaka Savvy8K na may mataas din na points. So pag inaccumulate yung points sila lahat dito sa team na to, is pasok sila sa ENC rankings, which is nagkaroon sila ng direct invite dito para sa ENC 2026. Ayun, na Jade Lions pala nga, no? Team nila ngayon ni Wild Oreo. So, kasama niya si Toge doon. Pero si Wild Oreo yung nakuha dito for the Team PH Valorant. So, yan, good luck dito sa ating Valorant. Excited ako kasi magkakasama na yung mga mabibigatin na players din dito na makita natin kung paano sila mag-work out dito sa ating PH team. Sana nga is, di ba, talagang magpatuloy-tuloy kung anumang yung magandang ano nila place from this past VCT. Tapos magamit nila dito sa ano no, sa ENC 2026. Yan, chemistry. Oo. Ay mga bata pa naman oh, kaya chemistry talaga. Yan, tingnan natin ang ating Valorant team. And yung other teams nga natin for the Esports Nations Cup ay walang iba kundi sa syempre sa MLBB, hindi na talaga mawawala to, no. Yan, sa ang direct invite na agad ang ito nga sila Sanji, Carl TZ, JP, si Flap, si Super Marco, tapos yung kanilang dalawang extra na 6-7, nandiyan si Kelra at si Kyrie. So, sila ang bumubuo ngayon, syempre, dito sa Esports Nations Cup 2026 sa MLBB Tournament. So, direct invite kasi ang Team PH ay, yun nga, di talagang papatalo sa MLBB dahil sila ang ENC ranking system number 1. Sila, pag nakuha mo lahat ng points, sila pa rin ang unang-una dito sa rankings ng ENC. So, grabe. So, as, alam mo na agad eh, kasi sabi, parang itong team na to, hindi naman matatalo, parang ano na talaga eh, parang sila yung team to beat talaga dito sa ano, you know, sa ENC, kasi parang all-star team kumbaga itong team na to, itong MLBB team natin dito. So dahil sila ay ENC ranking system number 1, direct invite agad dito sa ENC 2026 MLBB tournament, at syempre nagbabalik dito walang ibang kundi ang head coach nila for this ENC ay si Coach Ducky Francis Ducky Glindro. So siya naman ang magsi-spearhead dito for this team, Team Philippines ng MLBB tournament. So ulitin natin, no, si ang kasama muli diyan ay si Sanji, si Carl TZ, si JP, si Flap, si Super Marco, si Kelra at si Kyrie. Grabe, no, nasungkit pa dito si Kyrie. Mas nasungkit. Nagulat ako noon nakasama niya siya dito sa Team PH for MLBB, at yun nga, makasama niya muli yung mga etong mga kanyang mga katropa peeps dito sa PH, no. So, kasi siya Indonesia na to si Kelra at Kyrie, doon na sila nag represent for sa mga ano, no, sa sa Indonesia. ML Indonesia, basta ganun. And syempre iba naman yung magiging lineup ng Indonesia, which is yung regional rivals talaga nila pagdating dito sa MLBB. But we will see. And yun, team to beat. We'll see ang paano magiging gameplay naman dito ng ating team for MLBB. So next roster nga natin, no, na ano dito, na kasama naman dito ay ang roster nga ng Dota 2. Ito, excited ba kayo makita yung PH team dito sa ano, Esports Nations Cup 2026? Ito na, nagbabalik na muli yung mga nandito sa Dota 2 team roster natin, no. Sa Team PH Dota 2, nandiyan nga si Akashi. Yan, grabe. Akashi, si Abed. Yan, si Abed. Si Raven, na ano nga ngayon sa OG na ngayon, no. Si Shanks, si CML, si Mac Rupido, at ang head coach nila ngayon ay si coach JL. So sila yung bumubuo for the Dota 2 team. So tingin nyo, di ba? Tingin nyo lang. Ina-ask ko lang naman. Anong masasabi nyo sa team? Kasi nandito yung mga members ng ayun, players ng Execrations. Execrations. Grabe naman 'yan. Sobra naman 'yan na sabihin ko ba? De joke lang. Syempre, nandiyan yung ano, isa sa mga OG play. Isa siya lang ba yung OG dito? Tama, di ba? Tama, no? O, si OG, si Raven, tapos si Virtus Pro. Tama, no? Si Abed, Virtus Pro. O, siya lang, si Raven lang yung OG, ano dito, player dito sa PH team natin ng Dota 2. Tapos, yun nga, nandiyan si Akashi, exe pa rin to naman, no? Si Akashi, si Shanks, si CML, si Mac. Etong si Rupido, hindi ko lang sure kung anong, kung saang team siya. Pero, eto, mostly Execration. Baka naman Execration. Di naman sa tinatawag ko kayo dito on air. Pero, ayusin niyo, joke. Itong team natin. Ayan, then magpapalogo na muli ng Dota 2 PH team. Si Mac pala sa Ivory, akala ko nasa Exe. Kasi dati ata nasa Exe siya. Tapos si Rupido Yangon Galacticos, no? Ayan, grabe. Ito na, iba na talaga yung ihip ng hangin kasi sila na. Sila na ang magdadala ng bandera naman dito sa Dota 2 ano natin, roster. Alam ko, ano eh. Ano ba to? Qualifying tournament pa lang ba yung sasalihan? Check natin yan kasi yung sa other teams ka natin, since direct invite, diretso na agad, wala na siya sa qualifying tournament. Pero dito sa Dota, ano natin, sa Dota natin, ay, oo, kailangan pa nilang qualifiers pa. Ayan. So, kaya naka-announce yung roster nila dito kasi lalaban pa sila sa qualifying tournament netong ENC 2026 para nga maka-qualify sa mismong main event. Ang tanong nga, ayan nga yung tanong, bakit daw di na lang yung OG team? Kasi diba pure Pinoy naman na ngayon ang OG. Pero, syempre, yung team na yan, hindi ko alam bakit din, that's the question. Pero syempre, sa teams natin, no, maraming, baka may nangyari na, syempre, testing grounds talaga na kung sino yung mga may chemistry. Sabi daw eh, ganun daw. Kailangan talaga naman may chemistry pagdating dito para makausad man tayo dito sa sa mga tournaments na to. So, yun nga. Kung, well, sa, ngayon nga, no, ngayong time nga, ang, yung OG talaga is, parang time nga nila dahil, besides, mamaya, natin yan, kasi, no, nasa ENC pa lang tayo, pero, mamaya, babanggitin natin yung OG. So, sa Philippines, since, need pa nilang kumwalify dito, so, yung labanan nila is, ang kalaban nila sa qualifiers actually, nandyan ang Australia, Myanmar, New Zealand at Thailand. So, 5 teams kasama na dyan ang Philippines maglalaban for qualifying tournament ng ENC. At kung sino ang top 2 teams ay magka-qualify sa main tournament. Oo, kasi may TI nga sila dahil pasok na sila, no? Kaya, hindi lahat ng OG din, no? Makapag-play din sa ENC na qualifying tournament. At yun nga, since may quarterfinals pa naman Myanmar and New Zealand yung maglalaban, ang Philippines inaantay kung sino yung panalo doon sa quarterfinals para makalaban nila sa upper bracket semifinals, kung saan nga no, kung sakaling manalo sila doon, mag-advance sila sa upper bracket, and kung sakaling manalo sa upper bracket ay magka-qualify sa mismong main event. So, may pagdadaanan pa yung ating roster ng Dota 2 dito bago makapunta sa main event. But good luck nga sa kanila dahil ito na, time to shine. Titingnan natin kung paano yung gameplays nila dito, no? Kasi nasa iba't ibang teams din yung ibang kasama. Tapos yung mostly execration din yung nandito sa team na. So, good luck to the Dota 2 team roster sa qualifying tournament na itong ENC 2026. And yung isa pang roster nga natin dito, no, na wow, qualified naman ay ang League of Legends. Actually, dito ko lang yung in-announce na nila yung kanilang poster at yung kanilang team na yan. Itong team, nagulat ako kasi, syempre, wala masyadong dito yung talagang LOL team. Kumbaga, LOL team dito sa PH. But, meron pala tayong kasama na sumali sa qualifying tournament dito sa League of Legends ng ENC 2026. At ito na nga, bumubuo ng team natin doon. Si Agrona, si Relia, si Don, si Devoured, si Crescio, si Dodoy, at ang kanilang coach na si Coach Leathergood. So, sila ang bumubuo ng Team PH ng League of Legends. Talagang naka-qualify pa talaga nga sila dito sa ENC 2026, no? At syempre parang ito na ang start of something new na lalago din ang League of Legends muli dito sa Pilipinas dahil dito sa team na to. At sila yung revelation dito na nakapasok nga, no, yung ating team. Kasi grabe, no, kahit man dito sa kanilang naging bracket run. Well, nalaglag sila nung New Zealand sa upper bracket, but pinag-igihan nila dito sa lower bracket na makapasok nga dito sa main event ng LOL ENC 2026. Actually, dalawa sila, yan, joining New Zealand, yung nakatalo sa kanila na New Zealand, yung pasok din. So, dalawang Southeast Asia and Oceania team ang nandito na sa main event ng League of Legends. So, marami silang kalaban dito. Actually, 32 teams lahat ng kasama dito sa LOL. So, yung iba, group stage teams na. Itong ating team ay play-in teams pa lang kasi lalabanan nila yung iba't ibang teams pa dito para lang makalaban nila yung mga nasa group stage. So, sobrang dami nila dahil qualifiers pa lang. Sila pa lang ay qualifier team. So, kailangan nilang maka-abante dito from the play-ins. Pero, yan nga, ang ganda na meron na tayong League of Legends team na sasabak dito for ENC 2026. So, abangan natin yan kasi ngayon lang tayo ulit nagka-update dito sa LOL na may PH team tayo na sasama sa international tournament. So, good luck sa team PH. So, yan pa lang ang actually, yan yung pinaka main dito. Sa chess, well, wala tayong picture nung sa chess. But sa chess natin, meron na kasi tayong kasama dyan. At nandyan nga si Daniel Causo, si FM Daniel Causo, tsaka si IM Paulo Bersamina. So, sila yung dalawang kasama dito sa ENC 2026 para sa chess tournament na lalaban nga, no? Versus sa mga top chess players tulad ni Magnus Carlsen, nandyan din syempre si Hikaru Nakamura, tapos si Fabiano din nandyan din. So sila yung mga nandyan sa mga chess tournament, lahat ng mga top chess players kasi nasa rankings din sila, sa ENC rankings may points din dyan at kung sino yung mga kasama dyan, no? Madami-dami rin sila kasi chess players sila. But yun nga yung natin, no? Team Philippines for ENC 2020. So good luck sa kanila and sana, no, ayun, makuha nila yung mga panalo nila dito, mabandera nila ang Team Philippines. So with that, no, yan muna ang updates natin sa ENC 2026 and magbibigay muna tayo ng break and sa pagbabalik yung mga natira nating updates dito sa esports. So don't go away.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita. Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Sports Radio 918 AM.
10: At muling nababalik ang eSports Explorer dito sa Sports Radio 918. At syempre, tuloy naman tayo sa ating mga updates dito sa larangan ng eSports. Sunod naman natin dyan na yung kakasabi nga natin kanina, no? Kasi nandyan yung OG. So, ang ating Dota 2 squad na OG qualified na sa TI, sa The International 2026. Yan, Dota 2 tournament. So, yan nga, nandyan nga si Raven, nasa gitna, no? So, natalo nila ang Grindback 3-1 dito sa Grand Finals ng Southeast Asia Regional Qualifier. Grabe. Alam mo ba, iniisip ko nga dito, no, na sino ba makakapasok dito sa lower bracket. Tapos, nagulat ako na natalo ng Grindback yung Reconyx. So, ito na yung labanan, OG versus Grindback. Grabe! Hindi, pag sinasabi ko kasing hindi ako naniwala, mananalo yan. Parang ganun yung mindset. Pero, siyempre, yun nga, kahit saan man dito, no, kasi may dalawang Filipino players din dito sa Grindback, tapos ito full Pinoy roster din sa OG. Pero syempre yung pasok na pasok dyan, ang OG, kasi sila yung nanalo over Grindback. Talagang unang game lang ata yung nakuha ng Grindback. Oo, unang game lang na-drop nila yung unang game, but na-reverse sweep nila ito, no, after yung OG mag-bounce back ng 3 straight games dito para ma-clinch ang series. So, ito nga, no, yung ating offlaner na si Raven, Paulo Raven Fausto, siya talaga nag-star dito sa last game with a 13-3-22 KDA gamit ang Viper. So, itong victory ng OG ay itong sila ang nakasecure ng nag-iisang slot for Southeast Asia dito sa TI. So dito nag-end ang 4-year absence ng OG sa Dota 2, sa malaking tournament na to ng Dota 2. Tapos ito yung first TI appearance since 2022 ng org na to. So grabe, tagal din bago sila makapasok dito sa TI muli sa main event. So itong TI 2026 ay gaganapin nga sa Shanghai, China from August 13 to 23. So, kung saan yung previous nga, no, na OG yung nanalo ng Second Ages of Champions noong 2019. So, good luck nga sa ating squad na OG. Grabe, nag-celebrate pa nga sila. Naganap pa sila kung may Jollibee nga ba doon sa Shanghai, China. Grabe talaga, no. Nandun pa sila naghahanap kung saan mag-celebratory feast sila. But, yun nga, good luck nga sa Jabi enjoyer talaga sila. Oo. Sa sarap ng kain nga nila, meron nga silang pakain nga doon after ng napanalo na nila ang qualifiers nitong Dota 2. But yun nga, good luck nga sa ating sa Dota 2 squad natin na OG sa darating nga na TI sa August 13. So other updates naman natin dito, no, yung may mga besides sa magandang news, sa may syempre hindi rin magandang news, because yung ating PUBG Mobile, ay Mobile ba, hindi, Battlegrounds pala, PUBG Battlegrounds team natin yung Team Philippines natin dito, no? Kung saan kasama dyan si Alex, si Aljon Bots, si CJ18, tsaka si Aya with their coach Burning. Sila ay yung nga nag-finish ng 14th dito sa PUBG Nations Cup 2026. So, itong team nga natin, no, na lumaban sa Seoul, South Korea, ay natapos ng 55 points at nakakuha ng $8,000 sa pag-place nila ng 14. So, yun nga, ang team na to is maganda yung naging unang run nila sa survival stage. Actually, sila yung team, isa sa mga team nakapasok sa grand finals dito. Maganda naman yung naging run nila sa survival stage. So, since sila yung nakapasok sa grand finals, yun, may chance sila na yun nga, iangat ang kanilang standings nga dito sa mga matches. So, 15 games. Actually, 15 matches nga yung nagdaan dito sa grand finals. So, sa lahat ng matches nila, yun nga lang, hindi sila nakakuha ng winner-winner chicken dinner dito. Wala sila mga first place dito sa kanilang mga matches. I think ano lang, third and fourth placers lang ang nakuha nila dito. So, kaya, over other teams, no, is talagang yung other teams may first ano eh, first placers sila dito. Kaya umaangat sila sa rankings dito sa grand finals. But sila is yun nga, until the end hindi nga lang nila nakuha yung ano no, yung mga matataas na placing para umakyat dito sa grand finals. But yun nga, at the end of the day, they finished 14th, but still a good run for Team Philippines nga, no, na nakapasok sila sa grand finals sa PUBG Nations Cup 2026. And yun nga, yung nanalo dito nga, no, sa PUBG Nations Cup ay walang iba kundi ang Brazil. So sila ay nakakuha ng championship dito with 124 points. So congratulations to Team Brazil. Sila ang ng PUBG Nations Cup champions. So second placers South Korea with 119 points and PUBG Neutral Team placed third with 106 points. So congratulations sa lahat tumaban dito sa PUBG Nations Cup. So may chance pa naman yung ating Philippine team, no, sa other mga tournaments dito sa PUBG Battlegrounds. And the lastly update nga natin dito sa Tekken 8 kung saan yung ating Chain Shift 2026 champion na si Alexander AK Laveras, ang pro player natin na bumabandera lagi dito sa Pilipinas, isa sa mga notable entrants ng Tekken 8, ay nag-bow out na dito sa 2026 Evolution Championship Series or EVO Tekken 8 tournament sa Las Vegas after a 0-2 loss sa Pakistan na player na to na si Dawood Sikandar. And yun nga sa losers bracket round 2. At yun nga, si Laveras ay undefeated simula nung group stages lalo sa round 1 pools until sa round 2 pools na may 2-1 finish naman siya. So kaya siya nasa losers bracket. But yun nga, maganda yung naging opening niya, 2-0 sweep with US Jimmy Jaytran before siya bumagsak dito kay Sikandar sa losers bracket round 2. But despite the exit nga, no, ay nakakuha siya ng 70 Tekken World Tour points. So 700 points na in total yung kanyang TWT or Tekken World Tour circuit points nga dito, no, para makakuha siya ng 12th place for now dito sa global leaderboard. So currently 12 siya. But yun nga, abangan natin si AK sa mga darating niya na tournaments para makaangat pa sa rankings dito sa Tekken World Tour Circuit. And that's it for updates nga dito sa Esports Explorer. And next week muli, no, may mga updates pa rin tayo dyan. Tutukan lang tayo dito at 10 to 11 a.m. dito sa Sports Radio 918. Magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin dito sa Master Control at sa Warcast. Nandyan si Ma'am Nida Reskin Soriano, si Engineer Gemmar Trocamora, ang malolos transmitter din ng ating EP na si Timothy Tapales. At syempre, shoutout sa ating ito, number one fan, si Papa Quincy, ang Dota 2 pro player natin na chess player, marathoner na si Jess Laed, and b-ball player na rin muli ngayon. Grabe, iba ka na, Jess. Sana masaya ka. At siyempre, papasalamat na rin akin sa mga magulang, si Jaime at Lyda Lee, at sa aking significant other, si Toby. At muli nga dito sa Esports Explorer, no, next week ulit dito lamang sa Sports Radio 918. Magandang araw sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
23: Tune in na
22: sa nag-iisa, nauna at walang kagaya,
23: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
23: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Sa natitirang mga taon niya sa pwesto.
25: Headlines.
24: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
25: Headlines.
24: Low pressure area posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAGASA sa ilang lugar.
25: Headlines.
24: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
25: Headlines.
24: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas.
26: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
27: Sa buong bansa.
26: Radyo Pilipinas
27: News Nationwide.
24: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol, live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng Presidential Scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad-ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin anaya ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
28: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro na ay bago na. Pero kaya may naghahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
24: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
24: Kinikilala ng Malacañang ang magandang layunin ng Dumanhug Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
0: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
24: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
24: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhug Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhug simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent Senen Priscilo Pauline, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhug Municipal Government. Kailangan muna ani ang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang Public Schools District Supervisors at school heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
26: Radyo Pilipinas. News.

0: So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung tinignan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi. Yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget.
1: Si Education Secretary Sunny Anggara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang mas pinalakas na hakbang para protektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto ng social media. Sa kanilang inihain na House Bill No. 9965 o Children's Social Media Safety Act, layo nitong ilatag ang kauna-unahang framework para makontrol ang access at paggamit ng mga bata ng internet. Sa ilalim ng House Bill, ipatutupad ang hakbang base sa edad ng mga bata. Ang mga wala pang 13 years old ay mahigpit na ipagbabawal na gumawa ng kanilang social media account at dapat ay may age verification system ang mga platforms, habang ang edad 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukala'y hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang naisabatas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
4: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, ilipat lang yan ng ibang platform.
1: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cybersecurity Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang aniya ito para sa pagpapatatag ng cybersecurity measures ng bansa, kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
5: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, mapa-financial scam ka. O kaya yung mga problema namin sa USAIC, si SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan dun sa solution na ipro-provide nito. Hindi lang to building. May technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan yan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin dun diretso.
1: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naglabas ng flood advisories ang pag-asa sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, San

0: Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente malapit sa bundok, ilog at low-lying areas na lumikas kung kinakailangan. Inalerto na rin na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:14 ng umaga ng ating oras Pilipinas sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
5: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Lumarga ang ikalawang tranche sa pamamahagi ng bigas sa Valenzuela ngayong araw. Ito po'y mula sa Local Government Support Fund. Pinangunahan ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang distribusyon ng libreng bigas sa 500 beneficiaryo sa nasabing lungsod.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Samantala, epektibo na po ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Green, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
6: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may inventaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days, habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi ani agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin ito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.
6: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos na.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
5: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
7: Ginang EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod dito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, gayon din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office. Maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuuang 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, gayon din sa paligid ng EDSA Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas at vantage points gaya ng Senado ng Pilipinas, maging sa Mendiola, Ayala Bridge, USM Basili, Wasang Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag ng pulong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw nakasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
5: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Formal nang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahang makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinansela ng Malacanang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipon ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communication Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang ng pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang maximum tolerance sa INC rally sa EDSA. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Iginagalang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kalilang saloobin. Itong inilabas na pahayag ng DILG kasunod ng isinagawang bigla ang pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures, partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod dito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisa sa rally na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacanang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Upang mas ma-secure ang buong Malacanang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacanang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA, titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga polis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument, itinas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila naapektado ng malaking kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, nakadeploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kabahan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itotow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Naka-preposition na naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang pulong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnay nga sa pinakahuling datos at count ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulisa nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuang bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon, kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. Pagtalima na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Vicrimulya na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pugno.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pag-aantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnay na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
13: Sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman po pinuntaan ng QCPD yung mga release na interface po, wala po permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong gano'ng partitipon po dyan sa People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa partitipon na ito. Sana po, igalang din natin yung parabagan natin. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
0: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisang panang kaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
5: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
0: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas marami pang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulya, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulya, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulya ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
14: Ngayon, uulan ang kaso. Uulan ang kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Sabihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sa ako pareho yan. Kasi bawal niya maging contractor. Bawal yan. Hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Kung alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.
0: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Igniit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layunin itong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Tinawag ni Lacson na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon na isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing maghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges na sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public official sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ginawa ni Clavano ang pahayag sa harap ng ikakasang plunder case ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
16: Wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
0: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
16: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider, the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
0: Yan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Historic na 85 pesos na taas sa sweldo sa Metro Manila inanunsyo ni Dole Secretary Tolentino. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
17: Yes, John, inanunsyo ngayon ni Secretary Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at brutal fight kasama ng mga manininda at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa kalihim, inaasahan nito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at gayon din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Tumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ang 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Pagod.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Tison dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kaukulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto, kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikita ang mga imprastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ang ahensya ng malawakang school security operations sa 5 lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa 5 lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo na ayon sa PAGASA, ay may posibilidad na dumaan sa Bicol Region, iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang citywide cleanup drive sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na ang mga basura ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga Program, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapo ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapo ng basura, walang magbabago, maha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapo ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dison na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang sama ng panahon sa lalawigan, nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR Team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito isinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo, pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuoang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Areas sa rehiyon upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapiktuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: OWA Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na Information Technology Training para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay dinaluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Health Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa gymnasium ng Western Mindanao State University OIM sa Salungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabuang 371 milyon piso ang inilaan para sa mga barangay at mga beneficiaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa nasabing halaga, 19.6 milyon pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyon pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyon pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyon pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde ng lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kanikinilang proyekto sa komunidad, habang tig 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ng kada barangay. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas mong muli. Ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mamimiss, bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Rocket.
3: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa bahagi ng EDSA White Plains. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy din na inaalam ng Malacanang ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala ang paglalakbay sa trabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Minomonitor din anya ng Pangulo ang kapakanan ng ibang kababayan na naiipit sa gitna ng EDSA, maging ang pagsasagawa ng mga miyembro ng pulisya ng kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente nating kababayan. At kaugnay na balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Yes po, magandang tanghali po.
9: Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30, nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang kilos, pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang?
10: Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon ito sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidenteng may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa kumigit-kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalawak dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na dali na po at mapanatili po ang kaayusan.
9: Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong bigla ang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po naipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na i-deploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or ma-augment pa ng ibang personnel?
10: Sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para mapanatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang nakadeploy po dito sa area ng White Plains NSAC. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na taloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang ipinapatupad natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salubong.
9: Okay. Major, linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon? At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon?
10: Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresenta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Alinsunod po sa umiiral na batas, ang amin pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat at iyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa iba pa po nating kinauukulang ahensya.
9: Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit, ito pong aktibidad na ito na nakakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan na desisyong ito?
10: Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po, patuloy naman po yung ginagawa natin.

0: Major, nagkaroon po ng komisyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin kumusta po yung police woman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains, Elsa.
1: Sa ngayon po, yung atin pong policewoman na yan ay nasa CNPGH kung saan po nag-undergo siya ng x-ray para malaman po mga pinsala po basang tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Sa nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina, ngunit agad naman po itong naagapan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan po ng nahinahon at professional na crowd management. Sa kasalukuyan po, maayos naman na po ang sitwasyon at wala na po tayong naitalang maluhang insidente. Patuloy po rin natin pinapatupad ang maximum tolerance para po papanatiling matapa ang pagtitipong ito.
0: Okay. Sa matinding pagsisikip naman po ng daloy ng trapiko, Major, kumusta po ang inyong ugnayan sa MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po mabawasan o maibsan ang epekto nito, lalo-lalo na sa mga motorista at commuters natin, mga kababayan, na gusto lamang pumunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan?
1: Ito yung ating ginagawang pag-ipag-ugnayan sa MMDA at concerned local government agencies para sa traffic management at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po nating mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trafiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po nating itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po isna sa ayos ng MMDA yung daloy ng trafiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan.
0: Okay. Major, kumusta din namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa May Mendiola? Kumusta po ang sitwasyon doon?
1: May Liwa, sa Bonifacio po. Sa ngayon po, nagdi-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nandun.
0: Okay. Now, mayroon po ba, nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang informasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains. Pero maliban po doon, mayroon po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatili bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito?
1: Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang pananatili. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto sa daloy ng trapiko at ganun din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA White Plains.
0: Okay, panguli na naman, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektado motorista ng public assembly dito po sa EDSA White Plains.
1: Sa atin po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwasang Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga ipinapatupad ng security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihiling po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto ng aktibidad na po ito, lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizer, mga lokal na pamahalaan at ganun din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi ka naisayos na insidente.
0: Okay, medyo pahabol na naman po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo po yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA White Plains. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang ano oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe?
1: Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng pagluwag dito.

0: Alright. Mandato, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Samantala, paggunita ng Disaster Resilience Month sa Hulyo at update sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at ipag-uusapan kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood.
0: Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna?
1: Mula po noong 2017, we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month. Every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito pong ating tema ngayon, highlights ito nga pong ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos, no, para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna.
0: Okay. Follow up lang, Sir Juni, ano po yung o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano-ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito?
1: Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan, syempre, yung mga miyembro ng National, Regional, DRRM Councils sa pamumuno po, ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And then kasama din natin, syempre, yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation led by DOST, yung Preparedness Pillar po led by DILG, and then yung Response naman po ay led by DSWD, at saka yung Recovery and Rehabilitation ay sa pamumuno naman po ng DepDev. Kasama rin po natin dito yung mga pribadong sektor. Sa ngayon po, kasama natin yung Arise Philippines at SM Group of Companies, yung Ayala Foundation Incorporated, Philippine Disaster Resilience Foundation, at saka iba pa pong mga pribadong sektor. At syempre po, napakahalaga na kasama natin dito yung mga lokal na pamahalaan po, yung provincial, city, at saka municipal DRRM offices natin. Ganun din yung mga barangay DRRM communities at saka pagsasanay, online webinars, yung ating OCD kapihan, ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga paligsahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa.
0: Okay. Sir Juni, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Malibang po doon?
1: Opo, tama po. Yung mga nabanggit ko po, ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang po natin ng NDRM. Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, nabanggit ko kanina yung apat na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, response, at saka recovery and rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa apat na thematic areas, ito po yung kunyari sa prevention and mitigation, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa hazard hunter PH, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan kasama po dyan, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa, meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills, at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din syempre yung mga procure, o mga preposition natin ng mga resources, kagamitan, mga pagsasanay, mga trainings, mga tauhan natin, at iba't iba pa po. At syempre yung sa pag-respond ni Sir Joshua, ito nakikita natin lagi ito, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna, kasama syempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam saan, kailan, gaano katindi. So ito po, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month.
0: Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response, ang tinatawag na disaster fatigue, kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan?
1: Tama po, pagdating dito sa, kung baga, nagkakaroon, maaaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-una po, no, binabanggit ng ating Pangulo, no, na yung paghahanda talaga natin, dapat araw-araw na pumumuhay na ito, no? At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ay yun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano, kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers para mapangalagaan naman po natin siyempre yung serbisyo, sakripisyo at saka paglilingkod po, no, ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po siyempre itong mga kababayan na natin nasa DRRM field or workers, no, ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa atin po, sa mga publiko po, no, ha, kaya unang-una po siyempre nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin, ano, kung gaano nakikipag-cooperate po, no, ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers, no, at saka sa mga pagtugon. At saka yun nga po, no, unang-una po siyempre kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po, wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa kapagiging panatag po.
0: Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong go bag, emergency contacts, at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna?
1: Opo, tama po, ano, hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad, no, that involves itong mga pamilya po, ano, at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po siyempre, lahat tayo po, ano, ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po, ano, kaya meron po tayo mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings, no, at alamin po, no, kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin, no, yung Hazard Hunter PH dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat nyong paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho, nabanggit ko po yung go bag, no, kung saan tayo mag-duck cover and hold sa loob ng bahay, and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito, no, ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs, at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad ng biglaang pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol.
1: Tama po, napakalahalaga po talaga, no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po siyempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po, no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po, no, na magkakausap itong ating mga LDRRM councils and committees, no, para sa mga isinasagawa paghanda bago, during at saka pagkatapos po, no, nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo, no, like sa ngayon po, ano, meron tayong kumbaga kakatapos lang po, no, na aprubahan itong ating Harmonized National Contingency Plans. Sa pamamagitan po nito, nakasaad doon, no, ano yung role na gagampanan ng LGUs, ng ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila, ano, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad.
0: So, usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping, at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad.
1: Tama, Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya, no. Unang-una po, ano, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies. Ay ito po yung dekada, ilang taon po ito ano, na pinag-aralan at saka kumbaga may mga gamit po dito ng mga science tools ano, para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon no, based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST Feebox. Napakahalaga po noon na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating dun sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po no, na gamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensa. Dahil ito po kumbaga ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi o dahil sa mga karanasan natin, habang mahalaga po yung mga personal natin karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan, kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, no, mga personal experiences natin, at saka sinasamahan po nitong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha no, at sa nagginagamitan po ng teknolohiya.
0: Okay. At kung din naman po ng Lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon?
1: Tama sa Joshua, no, sa ngayon po kasi meron pa tayong inaasikaso no, ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation na centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin ano, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi yung ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays no, sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain. Ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa no, para maibsan yung mga trauma no, ng ating mga kababayang apektado doon. Ngayon po, yung mga temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila no, ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, no, mga emergency shelter assistance at iba po ang mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay no, sa kagamitan. And then ganun din po doon syempre sa mga utilities, no, telecommunications, inaayos, yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo.
0: Okay. Follow-up lang Sir Junie, doon po sinabagit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus?
1: Sa ngayon po, no, this data is as of kahapon po, no, kahagabi po, no? So, okay. Ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NREMC data is concerned, no? Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, no? Ay may mga nakauwi na. Pero po, sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. Hmm. So, sa ngayon po, ito na lang yung nandun sa mga evacuation centers. Ito pong 6,000.
0: Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Junie, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad na tinamaan ng Lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa panig po ninyo, na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana'y magkaroon muli ng sakuna?
1: Opo, unang-una po, no, yung mga tutulong na binibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, syempre, yung mga kababayan natin, ano, una-una, syempre, yung mga maibalik po, no, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganun din po, yung mga early recovery, at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, no, yung mga psychological first aid kasi mahalaga rin po na maibalik nila kumbaga yung normal no, na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, no, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganun din po ng iba't ibang ahensya, no, DSUD para sa mga bahay po ng mga nasira. Tuloy-tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate ng mga road sections, no, halos po, meron na pong mga 40 road closures na naayos, no? Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no, ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura, at ganoon din syempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan.
0: Okay. So Judy, sa inyong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari po makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa lindol at iba pang sakuna?
1: So Joshua, pagdating dito sa aral, ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong lindol, no. Unang-una syempre, no, yung pinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Siyempre, nakasaad po kasi dito, ano, yung tamang disenyo, tamang materyales, at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakahalaga po ito, ano, para po masiguro natin na kapag kalumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil siyempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin, ano, or the latest ones, no. Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam, no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayin, no, patibayin itong mga struktura natin, no. Nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag naisagawa na itong mga structural integrity, malalaman natin, ano, kung safe ba na doon tayo magda-duck, cover, and hold sa mga gusaling ito, o paano yung magiging evacuation procedures natin, di ba? Kung paano nga ba tayo ba ay pupunta sa open space lamang, o tayo ba ay tatakbo sa mas mataas na lugar kung sakali pa pong may mga bantang ng tsunami. So ito po yung mga nakukuha natin laging aral, no? At saka kasama rin po yung binabanggit ko kanina mga impormasyon, ano, na hindi porket wala pang nangyayaring ganyan o hindi naman tayo exposed to any fault system, ay dapat yun lang yung ating pagbasehan, no. Marami pong mga nakukuhang impormasyon na sa ngayon po ay mga bago sa atin, kaya dapat po na tumitingin tayo dun sa mga tamang impormasyon through our science-based agency.
0: Okay. Now, speaking of structural integrity, Sir Juni, may mga bulubundukin po o mga residente na nakatira sa bulubundukin na naapektuhan na pagguho ng lupa. Now, with that being said, kumusta po yung ugnayan natin sa mga local government units para po hindi na matirhan itong mga lugar na ito na prone sa landslide?
1: Tama, Sir Joshua. Meron pong mga nangyayaring artificial damming, no? Ito yung gumuho yung mga lupa o yung mga bundok po, no? Tapos natatakpan po, no, yung daluyan ng tubig, no? Kaya nagkakaroon ng parang artificial na dam. Ito po, dahil dito, ano, ay nagkakaroon ng mga pagbaha at saka may mga areas po na tinitingnan doon na hindi na po safe para po tirhan ng ating mga kababayan. Ito pong mga lugar na ito na identified, ito po yung ipinapaalam naman sa atin, no, sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang komunidad para po malaman, no, kung safe pa ba na tumira doon sa mga lugar na yon, at ganun din po sa mga response agencies ay kung ano po ang mga kailangang gawin, no, para maisaayos itong mga lugar na ito. So napakahalaga po talaga na alamay natin mula sa mga lokal na otoridad natin kung gaano pa po ba ka-safe o kaligtas itong mga lugar natin, na kung titirhan pa po ba ito o dapat po tayong lumikas o may mga dapat po tayong gawin para maging ligtas tayo doon.
0: Alright, panghuli na lamang po, Sir Juni, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ngayong Disaster Resilience Month, upang hindi lamang maging handa kapag may sakuna, kundi maging bahagi po ng pagbuo ng isang mas ligtas at matatag na komunidad.
1: Opo, Sir Joshua, no, sa ating pong mga kababayan, bukas na po ang simula ng ating National Disaster Resilience Month. Kaya tumutok po at i-follow po ang official Facebook page ng OCD po, ang Civil Defense PH, para sabay-sabay po tayo sa mga gagawin nating paghanda at pagkilos po, no, para maging ligtas tayo sa oras ng sakuna. Marami na po na tayong ginagawa, no, kaya dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib, kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay, kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
0: Maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Samantala, anibersaryo ng BJMP at update sa jail decongestion at iba pang programa ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J-Rex, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Sir Joshua, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
0: Sir, sa pagdiriwang po ng 35th anibersaryo ng BJMP, ano po ang pangunahing tema ngayong taon at ano po yung mga programa at aktibidad na nakahanda para po ipakita ang mga naging tagumpay at serbisyo ng inyong ahensya?
2: Ang tema po ng BJMP ngayong 35th year anniversary namin ay disiplina at responsibilidad sa serbisyo may kredibilidad. Dito po kasi it encapsulates yung aming 35 years ng pagmamanage ng lahat ng ating city, district, and municipal jails. Ganoon na din ang pag-celebrate ng mga milestones and accomplishment natin sa decongestion at pagmamanage ng makataong piitan sa buong bansa.
0: Alright. So nakalipas po na isang taon, Sir J-Rex, ano po ang may tuturing ninyong pinakamahalagang tagumpay ng BJMP pagdating po sa pangangalaga ng seguridad at rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL?
2: Okay, unang-una po, nagkaroon tayo ng reduction in our congestion rate coming from 327% 2 years ago. And then right now, nasa 280% na lamang ho. Malaki na ho talaga ang nabago. Marami rin po tayong na-inaugurate ng mga bagong facilities na mga moderno at makatao na para sa ating mga nakakulong. Eh, komportable ho kahit papano ang stay nila malayo ho dun sa nakagisna na siksikan ng mga piitan. Ganun din ho, tayo ang BJMP ay nakapag-contribute sa environment, nakapagtanim tayo ng maraming puno, nasa 31,000 trees, nakapag-donate ng mga blood for our volunteer work, mga nasa 1,800 blood donations. At nakapagpalaya tayo ng 80,000 PDL for the past year because of paralegal work. But of course, may mga pumapasok pa rin kasi. But nonetheless, we are moving towards really a modern correction system dito through the BJMP.
0: Okay. And Sir J-Rex, malaki po ang papel ng paralegal services. Koordinasyon sa mga korte at pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa jail decongestion. Kamusta na po ang implementasyon ng mga programang ito? At gaano po kalaki ang naging epekto nito sa pagpapalaya o paglilipat ng mga kwalipikadong PDL?
2: Tama po, tulad ho nung nabanggit ko kanina, nasa almost 80,000 ang lumaya. Ito po yung parte ng paralegal program namin na kung saan ang mga PDL ay una, binibigyan ng good conduct time allowance para sa mga qualified lamang po at deserving nito, binabawasan ang kanilang sintensya na naaayon sa batas. Ito ho ay nagagawa kung sila ay mag-aaral sa loob, wala silang violation ng rules and regulations. Pinagtibay rin ho natin yung Read Your Way Out program sa ating mga jail libraries na kung saan nakakadagdag rin ho ng good conduct time allowance points para sila ay makalaya ng mas maaga. At marami pa hong ibang education and other programs kung sila ay magpa-participate. Patuloy rin ho yung pakikipag-ugnayan natin sa bawat korte. Kasi ho, ang BJMP ay nagmamanage ng city, district at municipal jails kung saan nakabimbing ang kaso ng ating mga nakakulong. At sa bawat distrito rin ho na ito, jurisdiction na ito ay may korteng kaakibat. At nakikipag-ugnayan ho tayo para maintindihan ho ng PDL ang kaninang kaso at maitaguyod o maitawid ho natin na mas mabilis ang kaninang pag-hearing, mabigyan ng options sa limbawa sa online hearing, at ito ho yung mga dahilan talagang nakakapagpabilis ng kaso nila at nakakalaya sila ng maaga. Among other intervention, kabilang na rin ho, of course, yung pagpapatayo ng mga piitan na mga moderno na, lalong-lalo ito sa mga priority areas natin ng mga siksikan, katulad ng Las Marinas, Munting Lupa, at San Mateo, na either siksikan ho o kaya disaster prone ng mga piitan.
0: Okay. Maliba naman po sa decongestion, paano niyo po tinitiyak na patuloy na napapangalagaan ang kapakanan ng ating mga PDL sa pamamagitan po ng mga programang pang-edukasyon, livelihood, skills training, at mental health services?
2: Dalawang aspeto ho ang pangangalaga ng mga PDL. Una ho ay yung kanilang basic needs. Sinisiguro ho ng BJMP na ang basic needs ay naibibigay. Una, ang kanilang pagkain, ang kanilang gamot, ay merong available, ganun din ho ang kalusugan nila ay may naka-duting mga nurse o kaya mga doktor na tutugon habang sila ay naka-PIT sa BHMP. Habang naman ho ay naibibigay na ang basic needs sa kanila, doon naman po sa isang programa natin ay welfare programs. Dito ho pumapasok itong alternative learning system kung saan nakakapag-aral sila hanggang senior high school at nakagraduate po. Marami ho tayong nakagraduate for the past year at itong part ng celebration ng aming anniversary to recognize yung mga officers namin na nakapag-contribute sa education programs ng BJMP. Hindi lang ho yung edukasyon, pati nga ho college education behind bars, meron na ho tayong mga napagtapos ng kuleyo. Yung mga nakapag-aral na at ang iba lumayan na ho at may mga trabaho na. At hindi lang din ho yan, meron pa hong skills development training through in partnership with TESDA para sa kanilang mga NC1, NC2, and NC3 certification programs na gagamit ho nila na kapag sila ay lumalaya. Overall, lahat ito, it encapsulates din ho ang aming aftercare program na kapag lumaya naman ho sila, nire-refer na ho namin sa appropriate government agencies para sa continuation ng kanilang rehabilitation para hindi sila bumalik after their release sa kulong.
0: Okay. Sa aspeto naman po ng seguridad, Sir J-Rex, kumusta na po ang mga inisiyatiba ng BJMP para po mapagilan ang pagpasok ng kontrabando, illegal na droga at ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng mga pasilidad?
2: Tama, Sir Joshua. It remains a challenge sa BJMP. But despite the challenge ng ating mga contraband security, marami tayong institute ng mga programa dyan. Una, lahat po ng ating facilities ay equipped with CCTVs with central monitoring dito sa ating mga headquarters para nakikita natin ang bawat galaw ng ating mga tauhan. Patuloy rin ho yung pagkandak natin ng Greyhound operations o yung tinatawag na galugad para patuloy nating ma-flush out ang mga contrabands katulad ng cellphones at mga pinagbabawal na items sa loob ng kulungan. Ito ay kinakandak natin o ginagawa kaakibat ang PDEA, ang PNP para rin ho may transparency at the same time, mas epektibo ang ating pag-greyhound operations. So far, na-manage naman po natin yung mga security incidents natin. In fact, nitong nagdaang lindol ho, na-manage natin na walang nakatakas. At the same time, buti na lang din ho, safe ang ating mga PDL at secured ang ating mga facilities. So overall, ang security management natin is very tight. Patuloy naman regular ang ating mga ginagawang mga intervention po dito, sir.
0: Okay. Kumusta naman po ang efficiency ng idalaw? We understand, para ginawa po ito para hindi na nga maingganyo o subukan magpasok pa ng mga kontrabando gaya ng cellphone. Kumusta po yung idalaw natin, yung response po ng mga PDL at gayon din po ng kanilang mga kaanak?
2: Tama po. Lalo po nating pinag-igting kasi ang idalaw. Ito po ay isang lesson learned ng BJMP noong nagra ang pandemic. At dahil ho naging online lahat, ang hearing at ang dalaw, in-adapt na rin ho natin kahit tapos na ang pandemic. At in fact, nag-alat pa ho ng mga equipments at facilities for idalaw. Ngayon ho, lahat ho ng PDL natin, kung malayo ang kamag-anak nila, ay pwede ho mag-avail ng idalaw. Hindi lang ho limited sa kanilang dalaw na kamag-anak, pati na rin ho ang kanilang mga lawyers, consultation sa parole and probation, pati rin ho ang kanilang hearing o pagdinig sa kanilang kaso, paglilitis nila, ay available na rin ho ang online. At ito ay patuloy na sinusuportahan at pinag-iigting ng BJMP.
0: Okay. At paano nyo naman po pinanatili mataas ang moral, kahandaan at profesionalismo ng ating mga jail personnel sa kabila po ng patuloy na hamon ng iba't ibang operational concerns?
2: Tama, napakagandang tanong po, sir, especially on operational concerns. Ang aming hong empleyado ay nasa 26,000. Overall na ho yan sa buong Pilipinas na minamanage ang nasa 118,000 na mga persons deprived of liberty. At alam ho natin na kulang ang empleyado at patuloy naman ho kami every year na nag-recruit para ho madagdagan at motivate ang aming personnel na may mga karagdagan tutulong sa kanilang trabaho. Ganun din ho, katulad ho ngayon ng magdarating na aming 35th anniversary, we will recognize all the best practices and best performing employees ng BJMP personnel para i-recognize ang kanilang effort sa BJMP. Ganun din ho, sinisiguro ho natin na ang kanilang sahod, kanilang pension ay timely at ang lahat ng mga benepisyo na nararapat sa kanila ay naibibigay. Ganun din ho, ang mga commendations, medals, and awards ay patuloy na pinag-iigting. But of course, part of the motivation is also to to follow the rules and regulations of the BGMP na kapag naman ho meron talagang violation ay hindi naman ho tinotolerate ng BGMP kahit pa ho naman kasamahan namin yan. Overall, we are 26,000 strong personnel, motivated and professional BGMP personnel, sir.
0: Alright. Sa pagdiriwan naman po ng BGMP anniversary, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa tunay na layunin ng BGMP?
2: Ngayon pong darating na 35th anniversary ng BGMP, ito po ay gaganapin bukas, July 1, 2026. Ang BGMP ho ay nangangako at patuloy na committed sa aming mandato na pangalagaan ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa lahat ng ating city, district, and municipal jails. At pagsisikapan ho ng BGMP na itaguyod ho ito, of course, ang mandato ho namin at ang tanging hangarin namin ay maging safe at secure ang ating mga komunidad sa anumang krimen and for general public safety. At yan ang contribution ng BGMP sa ating bayan. At lalong-lalo dito sa ating bagong Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BGMP. Thank you, sir. Inilabas na babala laban sa mga illegal overseas work at backdoor travel. Aking tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo.
0: Ma'am, 11 Pilipino po ang kamakailang na repatriate mula sa Malaysia matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment. Ano po ang naging kalagayan ng mga kababayan nating ito at ano po yung natuklasan ng BI sa kanilang kaso?
3: Yes, sir. Ako lang isa lang po sa mga grupo ng mga nag-patriate, no? Tuloy-tuloy po yung mga nag-patriate mga nag-Ethiopian na doon po sa mga kapabayan natin. Nabibigti na po ang social media recruitment. Yung po ay medyo malaki-laki yung grupo. Ilang na Pilipinos mga nag-patriate from Malaysia. Isa po mga kababayan natin ay nabalitaan po natin ay umalis via backdoor when they are in the Philippines, po sila. At kinakwento po nila na sakay po sila ng backpack para makita po papunta sa Malaysia. Kung saan po nirecruit sila para magtrabaho illegally ng iba't ibang mga occupation.
0: Okay. Ms. Dana, sa inyo pong investigasyon, ito po sa 11 ito, ilan po dito yung dumaan sa tinatawag ng backdoor o hindi otorisadong ruta palabas ng bansa? At paano po ito nagagawa ng mga illegal recruiters at bakit patuloy pa rin ito nangyayari?
3: Doon po sa interview sa kanila, actually majority po sa kanila ay umalis by a factor which ang kwento po nila ay sumakay po sila ng bangka upang makarating po sa bansa Malaysia kung saan po nirecruit sila upang magtrabaho po ang their work offered to them sa mga mechanical, construction, maritime-related jobs po. At isa kanila ay ginawa pong entertainer. Isa po sa mga nakikita natin na rason kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong pagtalis sa kanila sa ating bansa ay yung ating malawak na baybay dagat, particularly in the southern areas po ng Pilipinas. Nagkaroon po ang Interagency Council Against Trafficking lang study there at ay nakita po na mayroong mga areas sa atin na pinag-consider natin ng mga security zones na maaaring pusugin ng ilang mga individual na nanais umalis ng bansa through these illegal routes. Ang pinagawa po nila ay sa pag-aaral na pinag-aaral na sumasakay po ng bangka upang magtawid dagat po papunta sa ibang bansa.
0: Okay. Ma'am, para maitaas pa natin yung kamalayan ng ating mga kababayan na maaari mabiktima nga ng mga too good to be true na offer abroad, ano po yung mga masasabi ninyo sa mga pangakong ibinibigay ng mga illegal recruiters na ito sa kanilang mga biktima?
3: Well, sir, no? Dito sa mga nakikita natin ng mga nabibiktima, talagang too good to be true. Ang dagdag po na mga offers, not just for this one, ano? Even for other cases na na-encounter natin, there were offers na $2,500 o basta.
0: Ma'am Dana? Alright, naman na po ito lang ating linya. Susubukan natin balikan si Ma'am Dana. Mamaya-maya lamang ng BI. Samantala, sa ibang balita, marami na nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginidyaan ng Malacañang sa harap ng mga batikos na wala umanong mapanagot o napanagot sa investigasyon sa mga anomalyang mga proyektong kontrabaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Greer Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naki-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
4: Meron na po naman nasampahan ng kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po independe sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Sa puntong ito, balikan natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, naputol po tayo dun sa too good to be true na pangako sa ating mga kababayan.
3: Yes, sir, no, yung mga offers nitong mga illegal recruiters na ito ay talagang too good to be true. There are offers na malaking sweldo, mga citizenship, bibigyan sila ng citizenship at malalaking sweldo. Pero pagdating doon ay hindi ito totoo. Paulit-ulit po ang nangyayari doon sa mga nakikita natin. It's the same offers, it's the same stories, it's the same narratives. Pero yung mga kababayan din natin ay tinituloy pa rin kung nabibiktima. Sa tingin po natin, talagang si social media plays a big role dito sa recruitment process na ito. And that's why we want the message out. Gusto natin alaman ng ating mga kababayan na hindi po totoo itong mga ganito offers at mag-ingasin tayo sa mga nakikita natin on social media.
0: Okay. And Ms. Dana, maliban po dun sa panganib na hindi nga totoo yung o hindi totoo yung mga ino-offer sa kanila na too good to be true abroad, ano-ano pa po yung mga ibang panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan Pilipino na bumabiyahe sa pamamagitan ng backdoor routes sa halip po na dumaan sa legal na proseso ng pag-alis ng bansa?
3: Yes, yung pinakapangbiyahe pa lamang po ay isang masalimuus na pamamaraan dahil hindi po ito ligtas, ito po ay illegal at dumadaan po sa treacherous waters ng Southern Caribbean natin. Yung biyahe pa lang po yun. But the actual work na hinaharap po nila doon, marami rin pong risks na involved doon sa actual work dahil wala pong proper protection yung mga kababayan natin. In many cases po, naiipit sila, hindi nila hawak ang kanila mga pasaporte, hindi nila napagpupaan pa ang sundo. At nagiging prone sila sa abuse at mga abuso, pananakit at exploitation doon sa bansang kanilang pinupuntahan.
0: Okay. And ano naman po ang ginagawa sa ngayon ng Bureau of Immigration kasama ng iba pang ahensya para pumatukoy at mahuli at mapanagot ang mga sindikato ng illegal recruitment at human trafficking na ito?
3: Yes. Bilang parte ko ng Interagency Council Against Trafficking, ang Bureau of Immigration po ay tuloy-tuloy ang pag-ugnayan sa mga member agencies ng LACAD upang ma-strengthen natin itong ating laban against human trafficking. Una po sa lahat ay inaaral natin yung mga trends in human trafficking, yung mga modus na bago. Iba't iba po yung mga naglalabas ang modus ngayon. May mga bago po na nag-collect po ng mga kababayan natin upang magtrabaho yung security sector. So, ibang bansa po, may mga trends pa rin po kung saan sila ay pinagtatrabaho sa mga alleged DDPOs pero scam hubs pa lang. Patuloy pa rin po ito ng mga plans na ito. At yan po ay nakikita natin sa borders, sa immigration area. Itong mga information po na ito ay ilalabagin po natin sa IOCA na siya po nagpo-continue ng investigation through the National Bureau of Investigation. Ang NBI po ang pinutugis doon sa mga recruiter at doon sa mga links itong mga sindikatong ito dito sa Pilipinas o kung saan man po. At ang Department of Justice ang nagtutuloy ng prosecution laban po dito sa mga recruiter na ito. Kasi sa atin po, ang pinakamahalaga ay makalat, mahuli at makasuhan po sa mga recruiters na ito. Dahil hindi lang po tayo araw-araw na paghuli o pagsindi po sa mga biktima, but rather gusto po natin eh makuha at mahuli po yung loot nitong mga illegal na gawain po ito.
0: Okay. At para tuloy nga pong mapigilan ng mga o mabawasan ang bilang ng mga Pilipino na bibiktima ng illegal overseas employment, ano-ano na po yung hakbang ng BI ngayon para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga kilalang backdoor exit points at maiwasan nga po may mga biktima pa mga kababayan natin?
3: Yes, although itong mga tinuturing natin ng backdoor exit points o mga illegal migration corridor, it's not under the jurisdiction of BI dahil ito naman po ay binabantayan sa mga local government units ng ating mga kapulisan as well as the Philippine Coast Guard sa area. And so far po, through the coordination of the LACAT, nakita po natin na mas nagumpit na po yung pagbabantay sa mga PLS na ito. Nakakatanggap po tayo ng mga reports and inquiries and information about individuals trying to illegally cross the border doon po sa area na iyon. And nakakasalamat po tayo sa local government unit in these areas sa pinaigting po na pagbabantay sa kanila. And napakalaking bagay po ng iyakat dito po sa harmonize the actions ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan po ang human trafficking, particularly dito po sa mga illegal migration corridors.
0: Okay, Ms. Dana, or Ms. Dana, maaari lang po na dapat natin bigyan din natin ito at paulit-ulitin natin para po doon sa mga nais maghanap buhay sa ibang bansa, ano po ang pangunahing paalala ng BI para po matiyak na legal ang recruitment agency, employer, at buong proseso ng kanilang pag-alis? At ano rin po ang mga red flags na dapat nilang bantayan?
3: Yes, napakasimple po na kailangan alalahanin ng ating mga kababayan kung nais po nilang magtrabaho abroad. Kailangan pong dumaliso sa Department of Migrant Services para sigurado pong properly vetted at protektado po tayo ng gobyerno. Huwag po tayong papayan doon sa mga offers na alis tayo ng turista, magpapanggapin tayong mga marshal sa ibang bansa. Hindi kaya naman po ipakalisin tayo kaya illegal migration corridors. This is very dangerous and this has been proven po na hindi effective at lugi pa tayo doon sa pag-alis at saka strikers na pinapake natin dito sa mga ito na appeal time and time again. Yung mga nare-repatriate po, pare-pareha sa story at sinasabi sila ay naloko, sila ay hindi nabigyan ng tamang sahod, sila po ay pinahirapan at hindi po nila makuha yung karapatang salaries nila doon sa bansang pinuntahan nila. Kaya ang nais ng po natin talaga na stress sa ating mga kababayan is kung nais po nila magtrabaho abroad, gawin po natin sa tama at sa legal po na pamamaraan para masigurado po natin ang ating safety and security when we leave the country.
0: Ang lahat ng maraming salamat po sa inyong oras, paalala at impormasyon, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
3: Salamat po naman.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
5: We know. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45-49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
8: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
13: Isang maulang hapon ng Tuesday sa ating lahat. Ngayong araw po ay araw ng Martes, June 30, 2026. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On. Punong-puno po ng updates ang ating inihanda ngayong araw at syempre mamaya no, makakasama po natin ang head coach ng ating Philippine ABAB Elite Boxing Team, Coach Ronald Chavez. Makakakwentuhan natin si Coach Ronald patungkol sa kanilang paghanda sa papalapit ng 20th Aichi Nagoya Asian Games. Mamaya din ay tatanggap din tayo ng live report mula sa ating kasamang si Jess Laid kung saan siya po ay nakatutok sa magiging women's selection ng ating Philippine chess team para sa paparating na World Chess Olympiad. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Numero uno sa ating update, ito wagi po ng gold medal ang ating two-time Olympian na si Ernest John E.J. Obiena mula dito sa kanyang sinalihan, the Czesław Cybulski Memorial na ginanap po sa Poznan, Poland last Monday. Ito pong ating pambatong si E.J. ay tumalon, no? Na-clear niya actually yung 5.72 meter mark para maiwi yung gold medal. So natalo niya po dito isang British na si Owen Hurd at isa pong Italia na si Matteo Oliveri. So nakuha po nilang dalawa yung silver at bronze respectively. Si Hurd ang tumapos, no, na-clear niya yung 5.60 meters at nanalo naman po or kasunod niya itong si Oliveri, no, via count back. So fewer attempts, no, yung nangyari po dito para mapunta dito kay Hurd yung silver medal. So dahil po dyan, ito na yung sabihin natin talagang magandang campaign for EJ Obiena, no, dahil nagsilbi po itong bounce back from his previous 8th place finish from the Diamond League na ginanap sa Doha, Qatar last June 19. So congratulations kay EJ Obiena. Samantala, let's go to gymnastics. Ito naman, nagtapos na rin ang campaign ng ating Philippine Junior Women's Artistic Gymnastics Team mula sa Asian Championships na ginanap sa Zuni, China. So last weekend ay tumapos sa pang-apat mula sa Women's Vault Final ang ating 13-year-old junior standout na si Chelsea May Maayo, kung saan siya po ay nakalikom ng 12.933 points sa kanyang opening vault at sinundan niya ito ng 12.433 points sa kanyang second attempt para makuha yung average score na 12.683 points at tumapos nga pong pang-apat. So sa qualification, ayan po, ay tumapos po na pang-walo itong si Maayo, dahilan para siya nga po ay makarating sa final round. So kung titingnan natin yung vault final, ayan, yung resulta, yung taga-China na si Shi Guying ang nakakuha ng gold medal with 14.633 points. Kasunod niya yung taga-Japan, si Yumi Minamino na nakuha po yung silver with 13.499. Yung isang result, no, vault final, Kuya Timmy. And yung taga-China po, another Chinese, si He Xin Yu, yung nakakuha naman ng bronze medal again for the vault final. Ayan, so ang naging score netong si Xin Yu ay 12.949 points. Samantala, bukod dyan, yung ating women's or junior WAG team ay tumapos namang pang-anim doon sa team final. So ang ating koponan ay binuo netong sina Chelsea May Maayo, Jillian Bantilan, Maxine Amira Bondoc, Maria Adriana Pasco and ni Aluna Margo Labrador at sila nga po ay nagtali ng 131.429 points. So yung team ng China ang nakakuha ng gold medal po dito sa women's team final with 163.563 points. At kasunod niyan yung Japanese squad with 157.329 total points at yung taga-Kazakhstan naman ang nag-uwi ng bronze medal with 144.462 points. So bukod sa ating junior team, nag-compete din actually yung ating senior WAG team dito sa Asian Championships. So tumapos naman po nga pang-sampo sa team final yung koponan at nabigo naman, no, yung Filipina gymnast natin na umabante sa apparatus final. But again, overall, naging matagumpay din yung naging campaign for our men's team naman, kung saan tayo po ay nanalo ng one gold and one bronze medal courtesy of Carlos and Carl Jarrell Eldru Yulo, yung ating Yulo brothers, no, na nakuha po yung gold at bronze mula sa men's floor exercise final. So still, congratulations sa ating Gymnastics Association of the Philippines for this impressive campaign mula po sa Zuni, China. Samantala, let's go to Memory Sports. Sa katakda namang sumabak sa dalawang magkahiwalay na World Championships para po sa Memory Sports, ang 12-year-old Memory Sports prodigy natin na si Georgina Santos ng Quezon City. So, sa Disyembre, no, talagang magkahiwalay na competitions yung kanyang sasalihan. Yung una ay yung sa Ho Chi Minh City, Vietnam, kung saan gaganapin yung competition December 11 to 13 under the World Memory Sports Council. At ang next niyang sasalihan dito after na to ay yung sa Bali, Indonesia naman, December 17 to 19. At ang mag-o-organize naman po niyan ay ang International Association of Memory and the Global Alliance of Memory Athletics.

0: dito sa magkahiwalay na dalawang World Memory Championship sa darating po na December. Good luck sa iyo, Georgina Santos. Samantala, let's go to PBA. Pumirma na ng kanyang kontrata bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors ang ating kilalang veteran, no? And syempre basketball icon at coach na si Jimmy Alapag. So last Monday, ibinahagi po ng NLEX Road Warriors official Facebook page ang official po na paglagda ng contract, no, ni Jimmy Alapag para sa paparating, no, na 50th PBA Governor's Cup. So starting July 10 sa Inares Center sa Antipolo ay nakatakdang magbukas na ang Governor's Cup. So again, kasama po ni Jimmy Alapag, no, Coach Jimmy, ang si MVP, nandyan din ang iba pa pong team officials, no, ng NLEX, no, Ronald Dulatre, nandyan din po. Former PBA MVP din itong si Jimmy Alapag, na maaalalang bago po siya pumunta sa US in 2020, ay huli niya pong huli po siyang nagsilbi, no, bilang coach ng Alam Pilipinas na naglaro sa ASEAN Basketball League at nagsilbi rin bilang assistant coach ng San Miguel Beermen. So 5 years naman ang kanyang ginugol kasama ang Sacramento Kings organization at kung saan siya po ay umupo bilang assistant coach with the NBA G League's Stockton Kings bago niya sinamahan ang NBA club as a player development coach. So this is a very exciting development, no, para sa NLEX Road Warriors. At the same time, syempre, welcome back kay Coach Jimmy na narito nang muli, no, sa Philippines. So nakita rin natin yung mga schedule for the PBA Governor's Cup. And very ano, no, July 10 magsisimula nga sa Inares, no, ang magiging laban. So check muna natin, no, yung schedule, no, nitong PBA Governor's Cup. So July 10 ang magiging opening game, Terra Firma versus Titans, 5:15 PM po yan. At dito nga susunod yung magiging unang laban ng NLEX against the visiting Macau at 7:30 PM sa Inares Center sa Antipolo. So Friday, Saturday, Sunday, sunod-sunod na po yan ay meron pong magiging laban. So July 11, nakatakdaan laban ng Blackwater at Rain or Shine, 5:15 PM sa Inares Montalban. At July 12 naman, NLEX, no, second game ng NLEX, no, against Terra Firma, 5:15 PM Inares Montalban din po. At Titan versus The Converge, 7:30 PM sa Inares Montalban. Again, kung titingnan natin yung naging schedule for the PBA Governor's Cup, nagbigay daan din sila, no, para sa mga paparating na FIBA tournaments, no, for our Gilas Pilipinas men, and also syempre yung magiging campaign sa paparating din na 20th Aichi Nagoya Asian Games. Kung kaya naman ay until August 13 lang yung magiging huling laban sa eliminations at magre-resume ito, nakaschedule na mag-resume ng October 7. So to give way nga dun sa magiging national team campaign for our Gilas Pilipinas men. Na syempre, composed din ng some players ng ating PBA. So that will be an exciting game. Sa Group A, nandyan ang TNT, San Miguel Beer, NLEX, Converge, Terra Firma, Titan at ang Macau. Habang nasa Group B naman ang Barangay Ginebra, Magnolia, Meralco, Blackwater, Phoenix at ang Rain or Shine. So again, welcome back, no, Coach Jimmy Alapag. Samantala, checker time, it's 1:13 PM sa ating pagbabalik. Marami pa tayong hihimayin na sports stories, especially ang naging awarding of incentives sa ating mga Asian Youth Games medalists. Magbabalik po ang Game On.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig.

0: at pagtitlogan ng namok.
1: Self-protection.
0: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz at mapapakinggan sa ating 918 AM. Maaari po kayong mag-download ng ating PBS receiver available mula sa inyong Google Play at sa App Store para sa mas malinaw na pag-monitor ng ating PBS, BBS radio stations. Anytime, anywhere, available po yan. No? So again, sa ating pagpapatuloy, ito talaga naman pong matamis ang mga ngiti ng ating mga Asian Youth Games medalists, no? Dahil kahapon po, no, ay ginawaran po sila, no, ng awarding ng cash incentives. Pinamunuan po ito ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ng chairperson na si John Patrick Pato Gregorio, kung saan na-receive na ng ating mga athlete, no, medalists, no, ng nakalipas na Asian Youth Games ang kanilang mga insentibo. So nandiyan po, last October 2025 sa Manama, Bahrain ay kumolekta ng 7 gold, 7 silver at 10 bronze medals ang ating mga pambatong young athletes, no? At kung saan yung mga gold winners ay nakatanggap po ng 500,000 pesos each, 250,000 pesos ang inilaan sa silver winners, habang 100,000 pesos naman ang natanggap ng mga bronze medalists, no? Again, yung mga national coaches din ay may meron din silang naging incentive dito. Siyempre, hindi naman po sila pababayaan ng Philippine Sports Commission. At ito rin naman po ay nakaayon, no, mula sa Republic Act number 10699 or yung batas po, no, na nagbibigay talaga, no, ng incentive and mga benepisyo, no, para sa ating mga miyembro ng ating Philippine sports team. And of course, no, gusto po nating ihatid sa inyo ang naging mensahe, no, ng chairperson ng Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Ano kaya yung mismong sinabi ni chairman sa mga medalist po na to? Meron pa kayang surprise, no, na nangyari kahapon? So ito po ating panoorin at pakinggan.
4: So this is what we call the PSC house. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo pumupunta sa hotel at hindi na tayo magre-renta ng mga anong mahal na mga establishments, because we have our own. We have a very good caterer, si Chef Willie. Tapos nandito tayo. Last Saturday, nandito rin kami ni Commissioner Fritz, kasi nandito rin yung Sampo, no? So congratulations din sa mga medalist natin sa Sampo. 34 countries, 600 athletes, Sampo Asia and Oceania competitions. What is my message? Princess ko ba yan? Hello, Ma'am Princess. Oh, talampakan po natin si Ma'am Princess. Hindi ko kayo, hindi mo po nakatuwa. What is my message? Why are we giving these incentives only now? I will tell you why. Bija, please listen to this. The reason why we're giving these incentives only now, because we had to go through sila Attorney Eroy and the PSC team. They had to go through a very tedious, masalimuot na proseso para mabigyan namin ng justification kung bakit kami nagbibigay ng incentive sa batang athlete. Na-delay kami ron kasi sinisigurado namin na dapat hindi kami ma-technical, dahil for the last 36 years ng PSC, ang binibigyan lang ng medalya at ng incentive ay yung elite athletes. Pero, ito na ang bagong PSC. Ito na ang bagong liderato ng mga commissioners at chairman niyo. Ito na ang bagong liderato ng Philippine Sports Commission. Walang elite kung walang grassroots. Kaya ang tagline natin, from grassroots to gold, from gold to greatness. Palangin niyo ba yung ibibigay namin gantimpala sa inyo? Kaya yaman nyo na. Palagayin ba namin yung gantimpalang ibibigay namin sa inyo? Eh, okay na ang career nyo bilang atleta? Hindi. Kaya nga incentive eh. Kasi yung salitang incentive, ang karuntun niyan, motivation. When you incentivize, you motivate. When you motivate, you pursue. Diba? So as we prepare Southeast Asian Games, may bagong programa ang Philippine Olympic Committee, Southeast Asian Games Youth Plus, 16 under, Asian Youth Games, 17 under, Youth Olympic Games, 18 under, Southeast Asian Games, Olympics. Pagdating sa national, binaba namin sa 8 to 15 yung batang Pinoy, pagkatapos pala ng pambansa. In other words, from age 8, hanggang maging elite athlete kayo, very clear na ho ang roadmap ng Philippine Sports Commission kasama ang Philippine Olympic Committee sa pamumuno ni President Bongbong. Do you understand that? So that incentive and money that we will give you, use it for your training. Use it for your vitamins. Use it to help your family. This morning, I was in Ultra, in the Philippine Sports Commission Villa. You should see that one of these days. Alam niyo kung sino kasama ko ron? 17 years old, 7 years old, 18 kilograms, Johan. Siya yung nag-viral dun sa weightlifting. Siya yung bumubuhat ng 35 kilos na weightlifter na 7 years old, 18 to 20 kilograms lang ang timbang niya. Napakaliit na bata. Matangkad pa ito. Matangkad pa itong kinakatayuan ko. Pero yung kayang buhatin, hindi na namin kayang buhatin. Hindi ko kayang buhatin. Hindi na kayang buhatin ni Comfritz, ni Kumawit, ni Mambong, ni Sir Ed. Hindi na kayang buhatin ni Sir Richard yan. Lalo hindi na kayang buhatin ni Attorney Hero yan. Di ba? And you know, in-interview siya ng Tulfo. Kasi guest siya ng palabas ni Senator Tulfo. Kaya in-interview ako. So tinanong siya, bakit ka na sa weightlifting, Johan? 7 years old ka, bakit ka na sa weightlifting? Ang daming ginto. Talagang mas mabigat pa yata yung ginto niya na pinananalunan all these past few years since she was 4 years old. Sabi ko, kilala mo si Ate Hidilin? Opo. Si Ate Hidilin po ang idol ko. Bakit ka nag-weightlifting, Johan? Para saan, Johan? Para ho, manalo ako ng gintong medalya sa Olimpiada. Kasi ho, bibilhan ko ng bahay ang tatay at nanay ko. Bibilhan ko ho ng bahay ang lola at lola ko. 7 years old, so focused, so determined. I gave her something. Nakita ko, wala palang laman wallet ko. Naputang paro kay Chief of Staff Blue Jay. Pingin mo ng pera dyan. So si Chief of Staff Blue Jay, naputan ako. And I will tell you, because this is part of the story. I gave her 5,000 pesos. Compare it with the incentive you will get today. But what is my message? Maski 5,000 yan, maski 50,000 yan, maski 500,000 yan, balang araw 5 million na yan, balang araw 50 million na yan. It is the same feeling. It is the same motivation. It is the same purpose. It is for Mama. It is for Papa. It is for our country. It is the same purpose. That is the reason why we have this celebration today. It is not the amount. That amount is from government. That amount is from President Marcos. That amount is from PSE, supported by PACCOR. That amount is in cooperation with POC. That amount we will give you is from all of us. But are we doing it because we just want to give you something in exchange? Or we are giving it to you because we want you to understand there is a reason and a purpose for doing this. It is not the amount. It is the purpose. You are the best Asian youth players in the country today. You are one of the best in Asia. Konting talo na lang, konting hakbang na lang, konting training na lang, you will be the best in the world. And that reason given to me by a 7-year-old Yuo Han should be the same reason we will hear from all of you. It is for my family, it is for my country. Then I assure you, your training will never be the same again. That is the purpose of this. So, thank you for your understanding. It got delayed for a few months because we just wanted to make sure that government and our auditors understand the reason for this incentive, the purpose for this incentive. You win more, we give you more. And it is not a price. It is a purpose. There is a purpose. Naiintindihan nyo ba yung diferensya nun? Pag naiintindihan nyo yun, maniwala kayo, mananalo kayo. Tama? Tandaan nyo yung sinabi ni Chairman Pato, kasi galing yan sa puso. Walang binabasa. Oh. So, mabuhay kayo. Tuloy-tuloy. Ang susunod, CDM Rocky Youth Olympic Games, susunod Southeast Asian Games, susunod Asian Games, malapit na, mag-prepare na, mag-host pa tayo ng Asian Beach Games. So on behalf of the PSC family, on behalf of the POC family, maraming salamat sa inyo. Yan ang atletang Pinoy, galing sa puso ang medalyang yan, galing sa puso ang regalo namin sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.
3: Atin pong napanood at napakinggan ang chairperson ng Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Samantala, ang reaksyon naman ng isa sa ating gold medalist na si Pai Durden Wangkay ng Athletics Boys 200 meters. Ito po, panoorin at pakinggan po natin.
5: Congrats, ano masasabi mo na na-recognize yung performance niyo sa Asian Youth Games
6: nung sabay? Sa natin po sa athletics po, hindi namin expect ang monetary pang pinag-compensation po. Ito lang bilang parang pang-motivation po namin as also as chairman said na pang-purpose po for us to keep going and also as to remind us to remember why we do these sports for the country and for ourselves and for our families po.
5: You're one of the few na pupunta sa Youth Olympics sa Senegal. So, yeah. Ano masasabi mo sa preparation mo, sa focus, sa goal mo?
6: Yung gold medal po from Bahrain po, yung Asian Youth Games is what allowed me to go there. And sa preparation ko po, I had to prepare more than what I prepared for AYG because this is worlds na eh. Just Olympians na po yun, mga kalaban ko po na ka-age ko po. And it's not just Asian level. So I have to level up my training and preparation for me to even compete the same level as them.
5: Nung immediately after Manama, nag-resume ka na mag-intensive training mo?
6: May 1 week po akong pahinga, then may following competitions po, including SEA Games po and other international games po. So I had to prepare for them also.
5: Sa National Open, ano pinanalo mo doon?
6: Hindi po.
5: Sa talak? Hindi
6: po ako sumali since na may minor injury po and so I can't force myself. Kailangan ko maging healthy para sa Youth Olympics sa December.
5: Ano yung injury. Left ankle, chin?
6: Quads lang po na
5: left or right?
6: Strain lang po. But pag nag pag sprinting po kasi can't really run okay. with any injuries kasi mag-reversing po magiging tears po magiging tears po siya.
5: So from a rate of 1 to 10, ano nang level of recovery mo as far as your quadriceps is
6: concerned? 9 po. Kasi very mild strain lang so kailangan lang i-strengthen ulit. Yeah.
5: And how many events will we be running in the Youth Olympic Games? 200
6: lang po.
5: 200 lang.
6: Apo.
5: So, kayo lang ni Naomi ata?
6: Apo. Eh, and other cycling po ata isa.
5: Ahilo.
6: Apo.
5: Kasi James Ray.
6: Apo.
5: So, kailan po? Just for the record.
6: December po. December, November po.
5: December.
6: Apo.
5: Sa Senegal, Youth Olympic Dakar.
7: So, ngayon bumalik ka na sa training.
6: Apo.
7: So, ano bang, may mga tournaments ka pa ba leading up to the Olympics?
6: May mga ibang international po para pang preparation po and for, you know, para maramdaman ko po dito yung competitive level ng current ko po ngayon na kaya kong gawin na kalabanin po.
5: Ano height mo? Ano?
6: 5'11".
5: Hindi ka ba nagbabasketball dati o football?
6: Hobby lang po, football and basketball hobby lang.
5: Ano magaling ka doon?
6: Sakto lang po. Main lang po yung athletics po talaga.
5: Ano position mo sa basketball?
6: Center po palagi.
5: Center. Sino idol mo doon?
8: Ilan taon ka na ngayon? Ilan taon? 17?
6: Kaka-17. 17 lang na po.
8: Anong school?
6: Sa Santiago Zabel po. Sa Vermosa.
8: Okay. Sa Labang. Vermosa.
6: Senior high school campus pala.
8: Yeah. Lapit kami doon.
6: Apo.
8: Sa Imus.
6: Apo, Imus.
9: First time you left for UAT or college?
6: Undecided pa po.
8: Pero madami nagre-record sa'yo, obviously.
6: Apo.
8: Pero hindi ka mag-aani mo?
6: Undecided mo po.
8: Undecided. Sige.
6: Talks friend with parents.
8: Sinong nagko-coach sa'yo leading up to the Asian Games? Olympic. Sa Youth Olympics.
6: Si mother ko po, si Coach Jonah po. Apo.
8: National team siya dati, di ba?
6: Hindi po,
8: champion, di ba?
6: Minor champion. Pero hindi po siya national team.
8: Anong maiden name niya dati?
6: Ginilzap. Jonah Ginilzap.
3: Thank you. Ayan po si Pai Durden Wangkai, ang gold medalist po ng nakalipas na Asian Youth Games Athletics Boys 200 meters. At ngayon naman ay siya naman ay naghahanda sa kanyang papalapit na laban para sa 2026. Fourth edition ng Youth Olympic Games gaganapin po sa Dakar, Senegal from October 31 to November 13. So hindi po mag-iisa dyan si Pai Wangkai dahil ang kanyang teammate na si Naomi Cesar, also from athletics, ay nag-qualify din sa paparating na Dakar Youth Olympics. At si Naomi Cesar ay nag-qualify gawa naman nung kanyang naging silver medal finish from the athletics girls 800 meters. Even yung isa pa po nating pambato no, mula sa cycling na si Maritania Krog ay pasok na din. At yung isa pa nating pambato mula sa wushu, taulo yung kanyang discipline, si Angel Polo. So sana madagdagan pa yung ating mga ipapadala sa paparating na 2026 Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. Samantala, checker time, it's 1:33 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang head coach ng ating Philippine ABAP Elite Boxing Team, Coach Ronald Chavez. Magbabalik ang Game On.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
14: Oh. Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
13: Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Bago natin makasama si Coach Ronald Chavez, of course, gusto rin natin i-congratulate ang ating Philippine men's football team na nakasiguro na ng pwesto sa paparating po na 20th IT Nagoya Asian Games. So yan po ay opisyal na kinumpirma ng Philippine Olympic Committee as well as the Philippine Football Federation. So nag-qualify sa paparating na men's football competition ng IT Nagoya Asian Games ang ating Filipina booters, at ito po ay naka-schedule ng September 14 to October 3. So bukod sa kanila, even yung ating women's football team, ang ating Filipinas ay pasok na rin at maglalaro sa paparating na ASIAD. So again, 52 years in the making, no, or after 52 years, ito yung first time na maglalaro again or nag-qualify yung ating men's football squad sa paparating na Asian Games. So nagpaabot din ng kanilang pasasalamat ang mismong Pangulo ng PFF, John Gutierrez, sa lahat, no, especially sa ating Philippine Olympic Committee, no, na talagang tumulong at syempre katuwang nila, no, para dito sa magandang balita na to. Again, ang ating Philippine Men's Under 23 team, ano ba yung requirement, no? So, allowed po ang mga team na mag-fill ng 18 to 22 players, at ito po ay kabilang dyan syempre yung mga under 23 players, no? And maximum ng 3 older players dun sa under 23 yung maaari lang maglaro sa paparating na Asian Games. Again, 16 teams ang inaasahang sisipa for the men's division, at 12 teams naman ang inaasahang maglalaro sa women's side. So talagang welcome development yan, especially sa ating Philippine football. Both teams natin, men and women, ay maglalaro for the Asian Games. Samantala, ito ding Asian Games na paparating ang inaasahang, kumbaga ito ulit ang pinakamalaki, no, sa kasaysayan, matapos na ma-record po natin yung 524 athletes during the 1994 edition na ginanap sa Hiroshima, Japan. So, kasunod niyan, 391 athletes ang naglaro naman noong 2023, and this year, inaasahan na magpapadala ang Pilipinas ng 443 athletes. Kung isusuma total, no, kasama yung mga officials, coaches, nasa 700 daw po ang inaasahan na magiging full composition ng ating Philippine team sa paparating na IT Nagoya Asian Games. So bukod dyan, recently lang din yung ating Alas Pilipinas Women, yung core po, no, na ng Alas Women natin ay qualified na rin sa paparating na 20th Asian Games sa darating na Setyembre. Syempre, nandyan din team captain na si Gia De Guzman, si Bella Belen, nandyan din yung iba pa, no, na sina Justin Hazareno, Jen Nierva, Ea Laure, Angel Canino, Thea Gagate, Fifi Sharma, Vanessa Gondler, Alea Malaluan, Amy Provido, Nina Itang, Pangs Panaga, Erica Santos, Ara Panige, Mars Alba, Jel Cayuna, Shaira Hardio, Alisa Solomon, Don Katindig, Del Palomata, at si Shaina Nitura. And ang inaasang magko-coach dyan ay si coach, no, isang Japanese coach, Taka Minowa, yung husband, no, nung ating former national team player din na si Jaja Santiago. Samantala, at this point, eto handang-handa na. Usapang boxing na tayo. At syempre, related pa din sa paparating na Asian Games ang ating magiging kwentuhan with ABOP Boxing Elite Head Coach na si Coach Ronald Chavez. Welcome to the program, Coach Ronald. Yes. So
12: putol-putol na naman.
3: Ayan. Coach, of course, live po tayo dito sa Game On. Kamusta, Coach Ronald?
12: Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay sa Sports Radio. Okay naman po sa ngayon na medyo maganda naman po yung ano namin. Kalagayan.
3: Yes, Coach Ronald, parang ngayon ka lang ulit bumalik ng Pilipinas. Parang nag-OFW na ang dating mo from the previous months. Kasi di ba ang daming naging competitions yung ating boxer. So, kamusta po ang pagbalik ng bansa, Coach? Kasama pa rin po natin si Coach Ronald Chavez ng ating Philippine ABOP Elite Boxing Team. So, ang ating pong kwentuhan, of course, related syempre sa paghahanda ng ating Philippine team sa paparating na Asian Games. At gaya nga ng nasabi ko, ilang mga international competitions yung kanilang sinalihan. Kung kaya naman, hindi natin madalas na makapanayam si Coach. So, Coach, of course, welcome back. Kamusta po ang pagbabalik bansa? Ang dami niyong competitions overseas. So, ano ka ba dito? Positibo ka ba sa mga naging resulta natin from the past?
12: Yes po. Talagang yun naman talaga pinaghahandaan namin. Sa ngayon po, sa lakad namin ngayon, sa dalawang pinuntahan.
3: Yes, kasama pa rin po natin si Coach Ronald Chavez, no? Ito na naman, matetest na naman ang ating patience, no? But of course, just to give you, no, overall or overview, no, doon sa mga pinaggalingan na kompetisyon ng ating team. Of course, April 8, nakita natin to, talagang sinubaybayan natin yung bawat labas nila. So, April 8, sa Mongolia, ay dito po nakasiguro po ang ating team, no, ng bronze medal, at yan ay ibinigay ni John Wayne Visera during the 2026 Asian Elite Boxing Championships. Ginanap po yan sa Ulaanbaatar, Mongolia. So, si Visera nanalo po that time ng bronze, no. Coach Ronald, so sabi nga natin talagang marami tayong mga competitions abroad na pinagdaanan. So, again, Coach, ano ba, last na ba itong pagbabalik mo? Magkakaroon na ba ng box off, or paano ba magko-qualify yung ating mga boxers papuntang Asian Games?
12: Papa namin yung final lineup ng Asian Games, kasi namimili pa kami kung sino talagang kuan. Baka mga 2 weeks after baka mailatag na lahat yung ano final lineup namin for Asian Games. At bago 'yon, ako'y aalis na naman sa ano papuntang Asian Under 23 at Under 19 sa Indonesia. So mawawala na naman ako. Medyo busy pa ako.
3: So kailan yung sa Indonesia, Coach? At saka sino-sino yung mga kasamang boxers dito?
12: Marami. May Under 17, may Under 19, tsaka Under 23. Babae at lalaki yun. Sa gaganapin sa itong darating na July 4. So baka alis namin, sa dos na siguro ang alis namin.
3: Ayan, so malapit-lapit na, no? Pero may mga Olympians kang kasama dito sa paparating na to?
12: Wala pong Olympians dahil kasalukuyan po sila naghahanda ngayon. Kasama nga namin ngayon dito si Carlo, si Umer nasa Japan, at yung Sinisti, nandito rin Sinisti, at si Ira. So, bali, yung kasama namin dito sa ano sa Indonesia, yung Under 23 lang ang pinakamatanda, tsaka Under 19.
3: Ayun, so Under 23 and Under 19. But of course, na-mention mo, Coach, sina Carlo Paalam. I believe si Carlo, meron din siyang recent na naka-gold medal siya, di ba, during the Serbia tournament. So, ano ba, magkakaroon ba ng changes kung sakasakali? Marami bang magiging paggalaw when it comes or when we talk about the weight divisions ngayon na lalaruin po sa Asian Games? Yes, Coach. Coach Ronald Chavez kasama pa rin po natin. So, parte po ng paghahanda, no, yung pag-compete po ng ating Philippine Under 23 and Under 19 boxing team sa darating po na actually this week, no, sabi ni Coach, July 4 na magsisimula, no, and sa Indonesia po, no. So, walang Olympians, no, na makakasama dito dahil patuloy yung pag-prepare, no, si Yumir nga, no, nakatakdang sumuntok din, inaasahan for the Asian Games right now, nasa Japan siya. Carlo Paalam, maganda yung recent campaign for Carlo Paalam dahil during the Belgrade 63rd Belgrade Winner Elite Men Boxing Tournament ay nakasuntok po ng gold medal itong si Carlo Paalam. So tinatanong din natin kay Coach Ronald when it comes dun sa magiging weight divisions kasi very ano po yan, no, common yan na talagang naggalawan talaga yung mga weight. And if I can cite yung naging last na kwentuhan natin, no, with our Olympic medalist Nesty Petesho, na common siya talagang sumusuntok sa 57 kilogram, but this time either mamimili siya, no, from the previous po, again from the previous na kwentuhan na meron tayo, between 54 or 63, no. So talagang alamin natin, no, and magiging crucial din kaya yung pagpili din ng ating ABOP NSA kung sino talaga yung talagang susuntok sa Pilipinas sa paparating na Aichi Nagoya Asian Games. So lahat ng po yan ay aalamin natin mismo kay Coach Ronald. Samantala, sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin yung kwentuhan with Coach Ronald Chavez. Magbabalik pa ang Game On.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Raus, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Kasama pa rin po natin Coach Ronald Chavez. Coach, of course, sa iyong pagbabalik, again, confirm nga po natin, Coach, so for the Asian Games, yung magiging lineup, meron pa ba silang sasabakan na, kumbaga, qualification tournament for the Asian Games, or yung box off nyo, yun na yung magsisilbing ano nila, no? Kumbaga, national team selection na ipapadala po?
12: Yes po, actually yung ano talaga box off talaga namin yung ano kasi yung Asian Games naman wala namang qualifying, so nagba-box off po kami para sa ipapadala sa Asian Games.
3: Good problem ba, Coach Ronald? Lalo na nakita mo yung mga performances po ng ating mga boxers from the previous European boxing, mga laban nila sa Serbia, Netherlands, Czech Republic, even sa Mongolia. Good problem yon na marami kayong posibleng talagang pagpilian. Coach? At ayan po, kasama pa rin po natin si Coach Ronaldo. Alam nyo, pag talaga ganitong naka-live tayo, no, talagang na te-test yung ating patients. Lalo na maulan. So, yung signal natin talaga, yun ang ating i-chine-check din. No? I believe nasa Baguio ngayon, sila coach, and gaya nga nang na-mention niya, kasama niya yung ating mga Olympic medalists na sina Carlo Paalam, Nesty Petesio, and kung si Ira Villegas, no, nandun din. So, and very happy din tayo na makapanayam si coach, no, dahil sana mabibigyan niya ng linaw, no, kailan ba nakatakda yung box off. But of course, yung kanyang unang na-mention nga, yung magiging competition for the Asian Under 23 and Under 19 tournament na gaganapin sa Indonesia. So, Coach Ronald, ano, and bukod dyan, nakita rin natin talagang ano, no, kumbaga rotation yung pinadala ng ABAP, hindi lang yun at yun na boxers, no? Yun yung ating napansin, which is very good kasi yung exposure, di ba, nandun po. So, si Coach Ronald, gaya nga nang na-mention natin, so good problem po ba, Coach, na marami tayong pagpipili ang boksingero na posible nga ipadala sa Asian Games, lalo na sa nakita mong performance sa sila from the previous international competition, Coach?
12: Yes po, malaking problema talaga 'yan, pero sa kalaunan ay maganda naman po dahil marami tayong pagpipilian. So, hindi naman masyado mahirap, medyo konti lang. masasala talaga natin kung sino talagang karapat-dapat na mapunta sa Asian Games.
3: Wala ba, Coach, na ano, pagdating dun sa mga weight divisions, marami bang nabago, Coach? Like, for example, di ba, I believe for Nesty Petesio, wala yung 57 kilogram sa women. Ano pa ba yung mga magiging big changes?
12: Ang pagkakaalam ko po, si Nesty ay magiging 60 kilograms na sa Asian Games, itong darating na Asian Games. Kasi wala yung timbang niya talaga na 57.
3: How about for ano, for Ymir? So babalik pa rin siya, no? Susuntok pa rin siya for the Asian Games, mag-aay.
12: Si Ymir ay katulad ng dati, 80 kilograms pa rin kasi tinanggal din po yung 75 kilograms na 'yun talaga ang timbang ni Ymir na pinaglalaruan niya.
3: Si Carlo Paalam, para, tumaas
12: para,
3: na,
12: para
3: no?
12: Para tinanggal lahat sa atin yung ano, yung kung saan tayo malakas. Eh si Carlo Paalam naman, galing siya ng 57, bababa naman siya ng 55.
3: Ah,
12: kasi
3: so bababa.
12: Kasi wala rin 57 sa Asian Games.
3: For Ira Villegas, Coach Ronald, nakikita mo na ba yung posibleng maging weight class ni Ira?
12: Si Ira, 51 kilograms siya ang lalaruan niya sa Asian Games. Bali, pagkakaalam ko, tatlong babae yung sa atin, 51, 54, tsaka 60 kilograms.
3: Si ano ba, Coach? Si Herji Bakyadan, babalik ba siya ng boxing for the Asian Games?
12: Yan ay hindi pa namin alam dahil wala pa naman sinasabi sa amin yung ABAP. So, hintay-hintay lang kami kung anong mga instructions sa amin.
3: So, kailan, Coach, inaasahan yung magiging ano, parang box off po? And sa Baguio ba yun gaganapin, Coach?
12: Yes po. Dito lang sa Baguio. Tapos, pagkatapos niyan, pag alam na yung line-up kung sino ipapadala, may training camp kami sa Thailand bago mag-Asian Games. Ngayong August to September. And then, second phase of training camp sa Japan. Tapos diretso na Asian Games. Wala nang uwian dito sa Pilipinas.
3: Ayun, so dire-diretso. Pero Coach, just for the record, ilan po bang men at women boxers yung kailangan nating buuin pagdating po dito?
12: Yung lalaki, kung matuloy yung ano, bali limang lalaki, tatlong babae. So mag-start tayo sa 55, tapos 60, tapos 70, 80, tsaka 90.
3: Okay, so yun limang...
12: Ang magiging, yun ang magiging timbang ng lalaki.
3: Sa babae,
12: tapos,
3: Coach?
12: Sa babae, 51, 54, tsaka 60.
3: Ayan, so yan yung mga weight divisions, no? Ano ang, kumbaga, biggest concern po natin ngayon ng ating ABAP team? Lalo na lahat, ang dami ng mga pinangalanan, di ba, for the Asian Games. Talagang papalapit ng papalapit. Saan, meron ba kayong pangamba, Coach Ronald?
12: Hindi pa rin natin masabi dahil halos lahat naman naghahanda. Siyempre, ang goal naman talaga natin na makakuha tayo ng ginto. Pero hindi man natin masigurado yan dahil halos sa lahat ng bansa ay naghahanda para sa ganong torneo. So, kuha na lang sa atin, ang pagsisikap na lang talaga at magandang mga disiplina sa ating mga boksingero. Boksingero.
3: Yes, pero lahat sila, wala naman sila mga iniindang injury. Lahat sila fit naman, Coach.
12: Sa ngayon naman, sa amin, sa lalaki, wala naman kaming minor injuries lang. Mga sakit-sakit lang sa sparring, ganun. So, wala namang major injuries talaga na
3: yes.
12: Nangyayari.
3: Yes, ito bang Asian Games, Coach Ronald, wala siyang parang qualification siya sa bigger competition? May ganun ba, Coach? Di ba, sometimes yung Asian Games, qualification to the world, championship, may ganun. This time?
12: Dapat sa 28 Olympic, kaso malayo pa masyado, kaya wala pang kwan sa qualifying.
3: Yes, but definitely, Coach, this 2026, wala po tayong nakaabang na qualification tournament or for the LA.
12: Wala po. Ang sa ngayon, pagka sumaba ka sa tournament na mga ganyan, katulad ng World Cup Boxing, Asian Games, parang ranking lang. So, pagka nanalo ka dyan, magandang ranking mo, magandang kwan mo. So, ang first qualifying sa Olympics next year sa kung hindi ako nagkakamali sa World Boxing. 'Yun ang first qualifying sa Olympics.
3: Kailan 'yun, Coach? May na ba 'yun? May schedule?
12: Tentative pa yung pizza pero month of April.
3: Ayun, so talagang basically, so Coach, yes, Coach, again, kailan yung posibleng box off? So August ba or kailan, Coach?
12: Baka itong July Miss Young.
3: So July. So after nung magiging competition nyo sa Indonesia, no, Coach?
12: Yes po.
3: Ayun. So Coach Ronald, siguro maririnig natin yung iba pang development, no, sa susunod na pagkikita pa ulit natin. But of course, for now, your parting message, Coach, on behalf of our Philippine ABAP boxing team.
12: Hello po. Sana po sa darating na Asian Games ay ipag-pray niyo po ang lahat ng mga atleta, hindi lang boxing, lahat ng mga atleta po na mag-participate sa Asian Games sa Japan. So, kinakailangan namin ang inyong tulong, mga pray, mga suporta sa aming mga atletang Pilipino.
3: Yes, all the best po, Coach Ronald Chavez, ng ating Philippine ABAP Elite Boxing Team. Mabuhay po kayo, Coach.
12: Thank you po.
3: There you have it. Yes, maraming salamat. Ayan po, nakasama natin si Coach Ronald Chavez. Again, 5 men at 3 women boxers ang nakaschedule po nilang ipadala sa paparating na Aichi Nagoya Asian Games. At magkakaroon sila ng box off next month, no? So, after lang nung Asian Under 23 and Under 19, tsaka naman po nila i-schedule yung magiging box off. Bukod doon, ay meron din silang dalawang international comps, no? Ang inaasahan. So, una daw ay sa Thailand, no? By August. And bago yung inaasang schedule naman for the Asian Games, meron pa sila sa Japan bago yung official na campaign for the Aichi Nagoya Asian Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa mga sumubaybay, mga nakinig sa ating DZSR Sports Radio 918 kHz, sa ating Master Control, of course, kay Rose Ann Erno, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra, and of course, ang ating malolos at marulas transmitter. Ako po si Aryan Malyare, ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
27: Philippine Standard Time, it's exactly 2 p.m. Good afternoon, here's the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the opening of the country's third Walang Gutom Kitchen and the first in Mindanao, expanding the government's flagship anti-hunger program as part of efforts to ensure that no Filipino goes hungry. The new Department of Social and Welfare Development run facility in Zamboanga City is expected to provide nutritious meals around daily around 150 to 200 beneficiaries, while serving as a hub for complementary social protection services. The opening marks the latest expansion of government's Walang Gutom program. The program was established following the president's directive to address food insecurity and reduce involuntary hunger among Filipino families. In Lingayen, the provincial government of Pangasinan will form a council and implement community-based programs to address concerns on mental health. Vice Governor Mark Ronald Dambino said the Sangguniang Panlalawigan will pass the ordinance to address the mental health concerns here in the province, especially among the youth. A proposal, he said, is to form a technical working group that would involve the education sector, security, social welfare offices, and other responsible stakeholders to address the concerns and to tackle the ordinance. Meanwhile, the provincial government of Pangasinan actively promotes sports through provincial competitions to instill discipline and overall health lifestyle among the youth. In news abroad, Russian missiles and drones killed at least 8 civilians and injured 35 others in Ukraine in what Ukrainian President Volodymyr Zelensky described as horrific attacks. Since Russia has launched its all-out invasion of its neighbor more than 4 years ago, its forces have conducted strategic bombing in an effort to destroy the country's infrastructure and sap Ukrainian morale. The United Nations said more than 16,000 Ukrainian civilians have been killed in the war. Zelensky renewed his plea for Europe to step up its development of air defenses to block Russia's ballistic missiles, and which are hard to stop. Philippine Standard Time, it's 2 minutes after 2 in the afternoon. Matiling na Total Sports Radio para sa mga pinabagang balita tungkol sa laruan. Sports, wala po si Mutuales. At isang magandang hapon sa inyong lahat.
28: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
29: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
28: Self-protection.
29: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
28: Seek early consultation.
29: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
28: Support fogging and spraying.
29: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
28: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
30: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
30: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
0: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
30: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
6: Alley-oop to James. Durant lobs it up. McGee throws it down.
26: I-discuss natin mga paborito nyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
7: Top NBA.
26: Top NBA.
6: Curry on the go route. Back to Durant. It down.
26: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is Talk NBA on Sports Radio 918 AM, your sports connection. We're taping this at around 2:16 in the morning, Philippine time, dito po sa ating Sports Radio booth, sa ating studios po sa Visayas Avenue QC. We're monitoring two things. Number one, kung matutuloy ba yung reunion ni LeBron James at Anthony Davis sa ibang team, which is the Golden State Warriors. We're currently refreshing our Twitter feed or our X feed, waiting for a Shams update. Shams bump, kung tawagin. O si, ano ba ito? Pangalan nito, si Chris Haynes. At, of course, outside basketball, of course, ongoing up ang FIFA Men's World Cup. At naglalaro ang Brazil at Japan by the time that we're taping this. Spoiler alert, Japan is leading 1-0. Let's see kung sila pa rin ng panalo or it's a comfort behind from Brazil or we're gonna go to penalties, whatever. Anyway, for this episode, mga kaibigan, and you might hear this on a Wednesday as well. So, we're recording this June 30, 2026 and you might as well watch or hear this, be able to tune in by also on July 1, 2026. We're just going to have a quick rundown. In case you might have missed it, ginanap na po yung 2026 NBA draft. So, kumbaga parang medyo official na nag-start na itong NBA 2026 season, 2026-2027. So, of course, draft, signing of the rookies, and then summer league, and then off-season at paghahanda na para sa darating na bagong season. At syempre, kung saan ang reigning champions ay ang New York Knickerbockers. Okay, so in case you might have missed it, mga kaibigan, it's a two-day draft. Dahil nga po yung first round sa unang araw and second round sa pangalawang araw na ginanap po sa Brooklyn, New York. So those picks, in order by the time that they are picked, mga kaibigan, ano. So of course, from the Washington Wizards selected AJ DiBanza from BYU. The excuse me po. Potential po, excuse me.

0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na mismong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa Post Game.
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.

Post-game returns this week dito po sa Sports Radio 918 ang ating oras, 9 minutes after 5 ngayong araw ng Martes, the last day ng buwan ng Hunyo ngayong 2026. Magandang hapon po Pilipinas, ito po si John Mogol live 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood la via live stream sa ating Facebook page. I-search mo lang ang SR918, live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Capital 104.3. Recap tayo ng inyong mga paboritong laban. Alamin natin ano nangyari sa inyong mga iniidolong players. Mapa national team man yan, mapa professional teams. Sagot natin dito sa post-game. Pero unahin muna natin itong ating mga national athletes. O yung iba sa yung iba, I don't think there's ano eh, parang nasa developmental team pa or hindi pa talaga official na bahagi ng national team, but they are representing the Philippines sa international stage. Halimbawa na lang si Lorraine Batalia in the Indonesia Under 18 Open Championships, gintong medalya para sa kanya sa women's 400 meter hurdles event. Ang naging oras niya dyan, 1 minute 4.56 seconds. And in fact, ikalawang gintong medalya yan para kay Lorraine Batalia.

sa secondary 400 meter event. And then last year, nag-silver siya sa 400 meter hurdles sa 14th ASEAN Schools Games. So, the potential is really there para dito kay Lorraine Batalia. Masaya-masaya ang mga taga-Laguna ngayon kasi nag-aaral to sa Canlubang Integrated School sa probinsya po ng Laguna. Hindi lang si Lorraine Batalia ang gold medalist ng Pilipinas dito sa Indonesia Under 18. Si Kennard Tolin is the champion sa men's 2,000 meter steeplechase event. His overall time 6 minutes 7.81 seconds. At lalaban pa siya in the 800 meter event para subukang sungkitin ang kanyang ikalawang medalya. And hopefully, it will result to his second gold. At kagaya ni Lorraine Batalia, si Kennard Tolin, isa rin siyang national under 18 champion sa 2,000 meter steeplechase dito sa nagdaang Philippine Athletics Championships. Nakakuha rin siya ng silver medal dun sa kompetisyon in the men's 800 meter run. Etong sunod na pangalan na babanggitin natin, wala nang wala nang introduction na kailangan pa, EJ Obiena. Kilala mo na kagad kung sino no? EJ Obiena, gold medalist sa men's pole vault of course sa Czesław Cybulski Memorial in Poland. Sa kanyang ikalawang attempt, nakuha niya yung 5.72 meters. Before yan, na-clear niya yung 5.40 at saka 5.60. Now, after ma-clear ni EJ yung 5.72 meters, nag-pass siya sa 5.77. Dumiretso siya sa 5.82. Yun nga lang, tatlong beses, nabigo si EJ na i-clear yung height ng bar na 5.82 meters. So, etong gintong medalya niya in Poland, ang kanyang unang gold medal sa outdoor season ngayong 2026 at ang kanyang ikalawang overall podium sa 2026 outdoor season. Sabi ni EJ sa kanyang Facebook page, masaya siya sa progress niya. Yung height, yung numbers, according to EJ, darating din niya sa tamang panahon, but sa ngayon, masaya siya sa kanyang gold medal victory dito sa Poland. Yung kanyang 5.72 meters para manalo ng gold dito, yan ang kanyang fifth best performance ngayong 2026. Ang pinakamataas niyang height ng bar na nagawa is 5.78. Meron din siyang 5.77, 5.75 at 5.74. Kung na-clear niya yung 5.82 meters, yun na sana ang kanyang season best ngayong 2026. Now, in the world rankings ng World Athletics sa men's pole vault, as of June 23 So before pa itong kanyang gold sa Poland. So as of June 23, nasa number 14 si EJ Obiena. So abangan natin kung aangat siya after kung pag naisama na itong result niya in Poland. Pero sa ngayon kasi, hindi ganun kalayo yung difference nung ranking points niya sa ranking points nung number 10 sa world rankings na si Christopher Nielsen ng USA. Only 28 points ang layo nila. Pero syempre, hindi natin alam kung ito bang yung mga ibang players seeded ranked ahead of him ay nag-compete sa ibang tournaments na naroon ng medalya. So, sa susunod na paglabas ng world ranking sa men's pole vault, tingnan natin kung umakyat si EJ Obiena na kasalukuyan as of June 23 ay nasa number 14. From athletics, punta tayo sa tennis. Second place finish para kay Francis Casey Alcantara sa men's doubles competition ng M15 Wu Ning in China. Kapartner niya rito si Cheng Peng Shen ng Taiwan. Sa gold medal game, natalo sila kina Max Purcell ng Australia tsaka kay Zhao Zhao ng China. 7-6, 3-6, 5-10 ang naging final score. Now, before nitong kanilang final game, they recorded back-to-back sweeps, straight set wins laban sa dalawang pares from China. And then, three sets naman nila tinalo yung pair from South Korea in the semifinals. And before, etong kanilang second place finish sa M15 Wu Ning, nakadalwa si Francis Casey Alcantara, twice siyang umabot sa semifinals, twice din siyang natalo sa dalawang M15 Manshan event dun din sa China.

0: 17 minutes after 5 ang ating pong oras. Ang Pilipinas, itong Alas Pilipinas and girls under 18 team natin tumapos in third place sa ginanap na 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Panalo sila over Indonesia sa naging Battle for Bronze 27-25, 27-29, 18-25, 25-22, and 15-11. Ikalawang sunod na third place finish ito para sa Alas Under 18 natin. Overall, ang kanilang naging record dito sa Princess Cup, 3 panalo against Malaysia, Kyrgyz Republic, at saka etong ang Indonesia. And then 2 talo laban sa Vietnam and Thailand. Now, bukas, mag-uumpisa na etong kanilang susunod na tournament, which is the AVC Girls Under 18 Volleyball Championship. Doon pa rin sa Nakhon Ratchasima in Thailand. 5:18 ang ating pang oras. Isang mabilis na timeout lang tayo. And pag-usapan naman natin itong standings sa 2 chess competitions na ang aim nito ay bumuo ng team na ipapadala ng Pilipinas sa World Chess Olympiad. So pag-usapan natin yan dito sa post-game after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Konting tiis na lang, darling.
4: Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:20 Philippine Standard Time. Second quarter ng ating programang post-game dito po sa Sports Radio 918. Magandang hapon po, Pilipinas. This is John Magol. Tayo po ay live sa inyong mga radyo at syempre online. Now, dito sa 2026 Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters, kasalukuyang nangunguna si International Master John Emmanuel Garcia. Kasalukuyan si IM John Garcia merong 6 na puntos after 8 rounds of competition. Yung kanyang pinakahuling resulta is a victory laban kay woman grandmaster Janelle May Fry na. Pumapangalawa si GM Darwin Lilo, meron din siyang 6 na puntos at yung last match niya ay tumabla siya with Phil Martin Kasiguran. And then in third, presently, is IM Michael Concho Jr. with 5 points. Draw yung kanyang huling laban against IM Ronald Bangkod. Meron ding 5 points si IM, o si GM Daniel Quizon. Sa kanyang, teka, nasa na yun? Sa kanyang huling laban, si GM Daniel Quizon ay Okay. Si GM Daniel Quizon, draw with IM Paolo Bersamina. So, pare-pareho. Tigli naman punto si Concho Quizon and Bersamina. Yung top 3 ang makakakuha ng ang magiging representatives ng Pilipinas sa World Chess Olympiad sa men's ano yon, sa men's competition, pero merong isang kaisa-isahang dalawang babaeng chess players natin ang naglalaro, ang nag sumusubok na makakuha ng pwesto dun sa men's team. That's WGM Janelle May Fryna at saka si WIM Rueli Canino. Si Fryna is currently number 8 with 4 points. Na 14th and last naman si Canino with 2 points. Dito naman sa Philippine National Women's Selection for the final 2 slots in the World Chess Olympiad. Nangunguna si WFM Alani Gia Doroy, meron siyang 6 na puntos. Her last match, tumabla siya kay Shania May Mendoza, WFM Mendoza. Pumapangalawa si Mendoza. Meron naman siyang 5.5 points. And katabla niya si Mage Sebastian na sa kanyang huling laro ay tinalo si Hart Padilla. So those are the top contenders sa ongoing na Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at Philippine Women's Selection. Dito sa Philippine Women's Selection, hanggang round 14. Ganun sa doon naman sa Battle of the Grandmasters hanggang round 13. So matagal-tagal pang itatakbo nitong tournament na to. Meanwhile, in gymnastics, sayang, hindi nakakuha ng podium finish si Chelsea May Maayo. Pang-apat siya overall sa Women's Vault sa 19th Junior Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ang kanyang average after 2 attempts, 12.683 points. China, Japan, China ang 1-2-3, gold, silver, bronze in Women's Vault. Meanwhile, sa team event, pang-anim itong grupo ni Chelsea Maayo, Jelian Bantilan, Maxine Bondoc at Maria Adriana Pasco. Ganon din si Aluna Margo Labrador with a total of 131.429 points. Balik tayo sa chess. 7th place finish para kay WFM Jemaica Yap Mendoza sa 2026 World Youth Chess Championship Girls 16 and Under category. Nakaipon siya rito ng 8 points galing sa 7 panalo, 2 draw at saka 2 talo. Yung last 2 matches niya, sayang to. Kung nakuha niya sana yung panalo, baka nakapag-podium siya rito. Kaso yung last 2 matches niya ay nakakuha siya ng draw. 12th overall naman ang Pilipinas sa IHF Women's Beach Handball World Championships. Matapos matalo sa Vietnam, shootout 4-8 ang naging resulta. So pangalawang sunod na taon na number 12 overall ang Pilipinas dito sa kompetisyon. Ngayong araw, natapos na po itong ikalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Franklin Bulls. Isang koponan na naglalaro sa New Zealand Basketball League. The final score, 94-66 in favor of Gilas Pilipinas. So 2-0 ang Pilipinas sa kanilang tune-up games ahead of the third window ng World Cup Asian Qualifiers. Nung Sunday, tinalo ng Pilipinas ang Manawatu Jets 90-61. So I'm guessing naglaro na rito si Justin Brownlee laban sa Franklin Bulls. Kasi dun sa Manawatu Jets, pinagpahinga muna siya. Si Kevin Kiambao ang nanguna doon with 13 points. Carl Tamayo 12 points at si Troy Rosario with 11 points. It's now 5:26, mga kababayan. Ang Pilipinas recently nakuha yung pinakakaasam na promotion to Group 1 sa Asia Oceania Billie Jean King Cup. Now, the big part of the success ng Philippine women's tennis team natin, etong sina Shira Hope Rivera at saka Alexa Millian, pareho itong player sa NCAA Division 2 para sa University of West Alabama. Alamin natin ang detalye ng kanilang naging campaign dun sa Group 2 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup dito sa panayam ng Sports Radio 908 kina Shira Hoop Rivera and Alexa Joy Milliam.
4: Congratulations to our Philippine women's tennis team for getting that promotion to Group 1 Billie Jean King Cup last weekend. Congratulations, Shira and Alexa. Yay! Nasa Group 1 na tayo. Hi, Shira. Kamusta?
8: Hello po. Okay naman po. Masaya dahil na-promote kami sa Group 1 po.
4: Shira, okay. Biggest team victory mo ito, ano, sa paglaro sa ating national team, itong promotion to Group 1? Would you say?
8: Yes po. Yes po, ito yung pinakauna na naglaro talaga ako na na-promote kami sa Group 1 po.
4: Yes. Okay, so how tough yung mga ties? And then, what was the mindset every time na we went to that crucial deciding doubles?
8: Kasi po, sanay na din po kami maglaro ng doubles together sa school namin, kami yung partner. So, parang pag madami na kaming mga lesson na na-learn po sa doubles namin, pagdating sa crucial point, nagko-communicate talaga po kami. Kasi yun yung very important na pag mawalan ako ng energy, kailangan ako i-pump up ni Alexa. Pag mawalan siya ng energy, parang andito kami para sa isa't isa. Yun yung nasa isip namin while naglalaro po ng deciding doubles po.
4: Yes. Shira, talaga bang in-expect natin na this time around pwede nating makuha na yung Group 1 promotion? Because 'di ba it's been a year or 2 years ba na we've been trying to make it to Group 1?
8: Yes po. Actually po, hindi po talaga namin in-expect po na mapopromote kami, especially nasa Hong Kong. Mayroong Hong Kong, mayroong Taipei, mayroong if you look at the paper po, parang sobrang lakas ng teams na andun po. So parang kami, parang yung goal namin is to stay in Group 2. But then po, super blessed po kami na na-promote po kami.
4: Yes, okay. Share with us, ano yung parating message ni Alex probably before the promotion and after the promotion? I think you have some videos, di ba, on a post sa FB na you were talking to Alex. The whole team was talking to Alex.
8: Kasi po, lagi talaga kaming nagko-communicate kay Alex, especially pag may laro siya, nagko-congrats kami sa kanya, tapos may make time siya for us po, para mag-usap po kami lahat as our team, like the Body Rock team. We called it like Body Rock team po, like kaming lima. So, parang inaano niya po kami na kaya laban tayo, parang ano to, minomotivate po niya kami.
4: Yes. Okay. So what now? Para sa'yo, Shira, alam ko graduate ka na sa University of Western Alabama, but ano pa rin ang schedule ngayon? Mamaya we will talk to Alexa para mas maganda yung sound natin and we can really communicate well. Sa'yo muna, Shira, what now? Anong plano?
8: Ngayon po, natapos na ako sa college po. Yung plan ko po is to try na maglaro ng doubles po na pro po. So,
4: okay.
8: Tapos maglalaro din po ako local tournaments po na sa LA po at saka sa LA at saka sa ibang states din po.
4: Yes. So definitely balik ka muna din sa US.
8: Yes,
4: doon ka mag-resume with the competition.
8: Po.
4: Yes, okay. Sa yung pro and likewise.
8: Po. Kasi mas
4: marami.
8: Opo. Kasi mas ano yung marami yung
4: opportunity.
8: Sobrang magagaling din po yung mga nakakalaban namin
4: yes.
8: doon.
4: Yes, okay. So, PW, Philippine Women's Open ng WTA by next year. Can we expect you, Shira, to come over and play here?
8: Yes po. Kami ni Alexa, I think we're gonna play doubles together po sa WTA. And singles din po, magta-try din po.
4: Yes.
8: Magta-try din po, for sure.
4: How about the Asian Games? I talked to Coach Bobby. Di ba, wala pa bang abiso kung the whole team will be able to join the games as a team?
8: Right now po, we don't have idea po kung sino maglalaro ng Asian Games po. So, kung kukunin nila po kami po, willing naman kami mag-represent ng Philippines and mag-play po para sa bayan po.
4: Yes. Okay, finally, sinong gustong pasalamatan? And again, anong klaseng validation ang meron doon sa panalo na nakuha mo, Shaira, and the rest of the team from that Billie Jean King Cup competition?
8: Ako po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng Filipino na nag-support, like especially yung family po namin na nagpipray, nagsisupport, nanonood ng live po. At saka sa lahat ng Filipino na nanood, mga kaibigan ko po na coaches sa Malaysia, andun po sila yung pinakamaingay doon na nag-cheer for Philippines. Huh. Yeah, and also sa teammates ko din po na andun sila lagi mag-cheer, mag-pump up po sa akin every time na maglalaro ako.
4: Yes, okay. So thank you so much, Shaira. And sabi ko nga, anong validation to? Mas lumakas pa ba yung loob mo? Mas nakabigay sa'yo ng confidence? Kaya nga, you are definitely focused ngayon sa yung pro career, di ba, Shai?
8: Actually po, parang na kasi sa lahat ng nag-compete po, parang kami po yung wala masyadong experience na mga pro tournaments. And tapos, nung nanalo po kami, sabi ko, kaya din pala namin po makipaglaro or makipagsabayan sa kanila po. So, yes. Especially nung naglaro kami ng Hong Kong po, ang galing ng players ng Hong Kong din po. Parang sa isip ko po na kaya pa pala.
4: Yes.
8: Kaya pala namin niya. Yeah.
4: Kayang-kaya yan. Hope to see you soon ha sa mga laro dito, especially sa WTA event by next year. And who knows, definitely sa Asian Games. Thank you, Shaira. We'll be back with
8: thank
4: Alexa
8: po.
4: Naman dito pa rin sa Sports Radio. Congratulations, Alexa Milliam. Yes, yung feeling natin na nakarating tayo sa Group 1 and you and Shaira always, in a way, posted those important points, especially in the doubles.
9: Yeah, we just gave our best po nung last match na po talaga kasi it's either mag-stay kami or mapapromote po kami that time. So parang yes. Iniisip po namin na yeah, just play our game, give our best. And
4: yes.
9: Sobrang nag-communicate po talaga kami na ito siya sa last match. Not last match, that last match. Yes. First match until the last match
4: po. Yes. Ano yung mindset mo? Kasi di ba lagi Tenny Madis nakukuha yung first singles.
9: Mm-hmm.
4: Tapos I think may two matches you drop the second ba or
9: yeah
4: the second singles. Pero hindi ka kailangan magpahinga, hindi parang wala kang time na to be disappointed kasi meron kang doubles. Mm-hmm. So ano na lang yung naging mindset mo noon?
9: Nagano po kay Ate Shai. Kinausap ko na rin po si Ate Shai after my second singles and Coach Denise, they asked me if kaya ko pa mag-doubles and sinasabi ko lang na we need the deciding doubles. So
4: yes.
9: sabi ni Ate Shai na parang i-give na lang natin dalawa yung best natin. Alam naman natin na to how like paano po kami maglaro dalawa,
4: yes.
9: Kung paano po kami mag-motivate sa isa't isa.
4: Tama. And you delivered those needed points sa pang-doubles. Pinapakabay niyo pa kami dalawa eh. Di up, kayong dalawa, nagpapakabas kami, di ba? Kasi nakamonitor kami sa mga matches niyo, Alexa. Okay. So, how tough yung mga taga-Hong Kong, yung taga-Singapore, nasabi na ni Shai, wala tayong rankings, di ba? Sila mas-seeded talaga. How tough yung mga netters na nakalaban niyo dito? Collegiate players din ba sa US? Yung mga rivals nyo here?
9: I think yung kalaban ko from Hong Kong po is from NCAA. Nag-aaral din po ata siya sa America. Mm-hmm. And the other one po ata is juniors pa rin.
4: Mm-hmm.
9: Mga 17 years old na po ata. Tsaka yeah, ang gagaling po nila. Wala rin po akong masabi kasi gusto ko rin po ibigay yung best ko pero tough lang po talaga yung match that day.
4: Gaano ka-solid yung team dito sa laban na ito? Kasi nakita namin yung ibang, I mean yung napakasaya, solid na Team Philippines nung SEA Games, di ba? Naka-bronze kayo. Parang hindi, walang nabago, no? Daladala nyo pa rin dito yung vibes ninyo from the SEA Games, Alexa, share with us. Gano'n kayo kasaya? Paano kayo nagtutulungan?
9: Actually, yung first po namin magkasamang apat nila, nila Tenny, nila Steffi. Nung first BJK po namin, tatlo po kami rookie last year sa BJK. So parang doon po una namin na kilala yung isa't isa kasi hindi po po kami masyadong close eh.
6: Yes.
9: And then nung SEA Games po, naging close po kami lalo kasi lalo na nagbabad with si Alex with us. So parang sobrang saya po ng ano namin. And then parang nag-aano rin si amin si Alex. Parang hindi rin kami nakapaniwala makabad namin si Alex that SEA Games. So parang sobrang saya po. Sobrang solid po yes. namin. At saka naging, lalo naging solid this year. Lalo na nag-ano po kami, nagmo-motivate at saka nagpo-push po kami sa ano isa't isa.
6: Yes. At tuloy-tuloy yes, yung bonding nyo, hindi
9: yes,
6: lang pala
9: po.
6: Hanggang SEA Games, di ba? Busy-busy si Alex doon sa mm-hmm. Europe, di ba? Mm-hmm. Pero nakakatawag, nakakausap nyo pa, di ba?
9: Yes po.
6: Galing
9: yes,
6: naman.
9: Po.
6: So, Alexa, what now? Paano ka palalo na motivate ng panalo ng natin sa Billie Jean King ka? Paano ka pa, kumbaga, lalo pang mas magiging excited every time that Team Philippines will call you, di ba, for your mm-hmm. services after this win?
9: Ito po, parang overwhelming pa rin po na naka-promote po kami sa Group 1. And then, let's see po kung ano po mabibigay ng Philippine team po sa amin. At saka, yes. kung may opportunity po na tawagan po kaming dalawa ni Ate Shai or kaming apat ulit, ano po, ready,
6: ready
9: for, ano naman, ready. Oh, ready po kami. Yes.
6: Yes, okay. Yes. Magpapaalam sa school, ano,
9: yes.
6: to be with
9: Opo.
6: The teams na yan, o kaya PWO, yes. or Opo. Whatsoever. Malapit na ulit ang SEA Games. By next year, SEA Games na naman,
9: eh.
6: di ba? So, we're so happy for you. And, of
9: Thank
6: course, ikaw,
9: po.
6: Congratulations din sa inyo ni Shira, di ba?
9: Yes,
6: you were given those citations last Aba. Season and patuloy pa rin, ano? How many more years for you sa Western Alabama?
9: Two years po. Yes
6: so,
9: po.
6: Marami pang pwedeng ambisyonin. Anong gusto mong mangyari
9: yes.
6: sa last 2 years mo? College?
9: Good season.
6: Good season.
9: Just good season po. Yes po. Good result.
6: Yes. Uy, nakapag-vacation ba kayo? May nakita ko kay Shira. Ang gaganda ng mga photos ni Shira kasi kaibigan ko sa FB. Saan kayo nag-vacation? Parang you treated yourself and of course si Shira din sa vacation dito sa Pilipinas. Alexa?
9: Ate Shira, nag-vacation po sa El Nido.
6: Ah, hindi kayo magkasama?
9: Ako po, nag-ano lang. Hindi po.
6: Kala ko kasama kaya.
9: Gusto niyo po
6: mag-solo. Biglang gano'n
9: hindi
6: na.
9: Hindi po. Wala po muna.
6: Anyway,
9: yes. Gusto niyo po mag-solo.
6: So, na-enjoy niyo yung Philippines, di ba? Minsan-minsan na lang kayo makauwi.
9: Yes
6: ano.
9: Po, sobra.
6: So, kailan ulit kayo babalik sa Philippines?
9: Not sure pa po.
6: Not sure.
9: Wala pa pong
6: okay.
9: Wala pa pong tumatawag.
6: Yeah. So, pabalik na ulit sa US. Yeah. Kailan
9: yes,
6: start
9: po.
6: Ulit ng
9: yes.
6: school, Alexa?
9: August po.
6: August, so madali na. Okay,
9: yes,
6: sige,
9: po.
6: Take this opportunity, magpasalamat tayo, and then syempre, magbigay ng acknowledgement to those people who continue to support you, di ba?
9: Yes.
6: And sila yung naging reason kung bakit naka-promote tayo sa Group 1.
9: Mm-hmm. Yeah, just like Ate Shira said, thank you po sa lahat ng sumuporta po sa amin dito po sa Philippines, at saka yung mga coaches po sa Malaysia na sobrang ingay po nila at tsaka sobrang ano na-motivate lalo kami na maglaro and to my sponsor po especially my teammates and coaches po and my family. Thank
6: yes.
9: you po very much for the support.
6: Yes, thank you
9: yes.
6: very much
9: thank
6: for the
9: po.
6: Win and then for
9: yes, po.
6: Karangalan na patuloy niyo binibigay sa Team Philippines. Okay. Hope to see you soon. Maraming salamat, Shira Rivera and Alexa Milliam. Dito
9: yes,
6: pa rin sa Sport
9: Thank
6: Radio.
0: Those were Alexa Milliam and Shira Hope Rivera of our Philippine Women's Tennis Team na napromote na po sa Group 1 nitong Asia-Oceania Billie Jean King Cup after nung ginanap na Group 2 competition. At pero kita mo, no? Ang dupit ng Sports Radio kahit nasa sasakyan eh. Kayang-kayang ini-interview yung mga atleta eh. Siguro kung hindi lang mahina ang internet namin, baka kahit nasa eroplano na yung mga yan. Nai-interview pa na yung partida lang, mahina internet dito. So umabante, nag-qualify ang Pilipinas sa Group 1 nitong Asia Oceania matapos yung kanilang panalo sa promotional playoffs sa Group 2. Tinalo natin ang Uzbekistan 2-1. Kasama ng Pilipinas na na-promote sa Group 1 ang Hong Kong China na tinalo ang Chinese Taipei 2-0. So for next year, sa Group 1 na lalaro ang Pilipinas. Doon sa naging kompetisyon sa Group 1 ngayong taon, naglaro dyan ang Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, New Zealand at Mongolia. Ngayon, dahil merong dalawang aakyat from Group 2 to Group 1, ibig sabihin merong papalit doon sa Group 2. Yung bottom 2 teams sa Group 1 competition, sa Group 2 maglalaro next year. At yan ay ang New Zealand at saka Mongolia. Kasi itong New Zealand, 1-4 yung naging record nila sa Group 1 play at Mongolia naman, 0-5. So yan ang magiging so for 2027, Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, Philippines. Uy, Philippines at saka Hong Kong, China sa Group 1 ng Billie Jean King Cup Asia Oceania Region. It's now 5:43 mga kababayan. Let's talk about the FIFA Men's World Cup at syempre itong ongoing na Wimbledon sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:45 Philippine Standard Time. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. The round of 32 ng FIFA Men's World Cup continues. And after ng tatlong laro ngayong araw na to, tatlong kupunan pa, ang umabante na sa round of 16. Ang Paraguay with an upset victory laban sa four-time champions Germany, 4-3 on penalties para umabante sa round of 16 for the first time since 2010. Nakabawi din itong Paraguay laban sa Germany from their 2002 loss in the round of 16. At ito rin ang unang panalo ng Paraguay over Germany in the World Cup. Namang ang Paraguay 1-0 in the 42nd minute. Na-convert ni Julio Enciso yung cross ni Matias Galarza, but tumabla si Kai Havertz para sa Germany in the second half. Panalo na sana yung Germany, but yung goal ni Jonathan Tah was disallowed after VAR. Nakita doon sa play na yung goalie ng Paraguay na si Orlando Gil was fouled during the play. Now, nung napunta sa penalty shootout, Lamang na tong Paraguay dun eh, after scoring 3 in a row, but a crucial save ang ginawa ni Manuel Neuer para dito sa Germany kay Fabian Balbuena to extend etong shootout. Now, tabla at 3-3 after 5 rounds sa penalty kicks. Nabigyan ng magandang pagkakataon ito pong Paraguay. Mintis si Jonathan Tah. Masyadong mataas yung tira niya. It went over the crossbar. At itong si Jose Canale ang nagbigay para ng para sa Paraguay ng game winner. It's going to be France or Sweden na sunod na makakalaban ng Paraguay in the round of 16. And idineklara na rin ng presidente ng Paraguay na si Santiago Peña yung national holiday dahil sa panalo na to ng Paraguay. Ito naman Germany, sila yung unang tournament favorites, powerhouse team na na-eliminate sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup this year. Etong Brazil, dramatic din yung naging panalo nito kahit hindi umabot ng shootout. 2-1 victory laban sa Japan para umabante sa round of 16 for the 11th straight World Cup or simula noong 1986 kung saan na-reinstate ibinalik itong round of 16. Japan ang unang nakabutas dito courtesy of Kaishu Sano in the 29th minute. Pero tumabla ang Brazil, si Casemiro with his 10th goal para sa kanyang bansa, yung kanyang header. And then in stoppage time, Gabriel Martinelli able to deliver from close range. Maraming kumukwestiyon dito sa Brazil, dito sa competition na to kasi sabi nila masyado nang matanda itong lineup na to. They have the second oldest lineup ng Brazil in the World Cup since 1966. Ang kanilang average age for this year's competition, 29 years and 245 days. So masusubukan yung edad nila, no? Between either Cote d'Ivoire or Norway na maglalaro pa in the round of 32. Now, the last team today to advance sa round of 16, etong Morocco. 3-2 on penalties na panalo laban sa Netherlands. Another upset ito kasi bigatin din itong tinalo ng Morocco. Lumamang ang Netherlands courtesy nung goal ni Cody Gakpo sa 72nd minute. He finished an incredible pass coming from Crescencio Somerville. Si Somerville nagsungaba na to dun sa damuhan eh. Kasi napatid na siya. He almost fell face first pero nagawan pa rin niya ng paraan na sipain yung bola at maipasa niya dito kay Cody Gakpo. So 72nd minute, konting-konti na lang talaga panalo na yung Netherlands. Kaso nakalason pa tong Morocco. Issa Diop with a header. Now in the shootout, 2-2 ang score after 4 rounds. Napigilan ni Yassine Bounou, yung goalkeeper ng Morocco, yung atake ni Crescencio Somerville. And then itong si Saibari ang nagbigay ng game winner para sa Morocco as yung goalkeeper ng Netherlands si Bart Verbruggen completely went the opposite direction. Third round of 16 stint para sa Morocco at ang una nilang beses na umabot sa round of 16 since 2018. Ang kanilang mga kalaban is going to be Canada. Samantala, itong Netherlands naputol yung streak nila of reaching at least the round of 16 sa World Cup at 11 straight. So bukas, ito po ang abangan laro sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Alauna ng madaling araw mamaya, oras natin sa Pilipinas, Cote d'Ivoire laban sa Norway, and then France versus Sweden, 5 a.m. bukas. Alas 9 naman po ng umaga, Mexico katapat ang Ecuador. Hanggang Sabado, July 4, ang round of 32 play dito sa FIFA Men's World Cup. And then pagdating ng Sunday, July 5, umpisa na ng round of 16. Oras natin, it's now 5:51. Dito naman tayo sa Wimbledon, sa men's, gentlemen singles. Ayan, gentlemen singles. Pasok na sa second round ang defending champion and world number 1, Jannik Sinner. Tinalo niya si Miomir Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Tumagal po ng 3.5 oras ang kanilang laban. Ito ang unang laro ni Sinner after niyang matalo sa second round ng French Open. Remember, dung natalo siya ron, eh, nagka-problema siya sa legs niya eh. So hopefully, okay siya rito. At nanalo siya despite committing 52 unforced errors. Pero meron naman siyang 72 winners including 31 service aces kumpara sa 20 winners lang nitong si Miomir Kecmanovic. Dalawang sunod na aces tapos isang forehand winner gave Sinner a love hold and a 3-2 lead dun sa third set. Tapos yun na yung naging simula ng 4-game streak niya na kumumpleto sa kanyang panalo. Ang sunod niya kalaban is going to be Nuno Borges. Meanwhile, number 7 Novak Djokovic defeated Wu Yibing 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tatlong oras, 12 minutes naman itong laro na to. Panalo si Djokovic kahit na mas konti yung winners niya against Wu Yibing, 35 against 54. Pero mas konti yung unforced errors nitong si Djokovic kumpara kay Yibing, 26-40. Ang sunod niya kalaban sa round sa second round is Stefanos Tsitsipas ng Greece. The highest seeded player na nalagas na sa gentleman's draw nitong Wimbledon si number 11 Casper Ruud. Actually, kati yung number 12 na si Andrei Rublev. So 11 and 12 nalagas na rito si Rublev, natalo naman kay Roman Safiulin. Si Ruud natalo kay Hubert Hurkacz. So ngayong araw magsisimula ang mga laro at 6 PM. Ayan, 6 PM. Sino bang seeded player nilalaro? Okay, number 5 seed Alex de Minaur, mamayang pasado alas 7 lalaro na rin tonight si number 6 Taylor Fritz, si number 10 Alexander Bublik, at saka si number 2 and newly crowned French Open champion na si Alexander Zverev. Sa lady singles, pasok na sa second round si number 1 seed Arina Sabalenka na tinalo si Teodora Kostovic 6-2, 6-3. 65 minutes lang ang kailangan ni Arina Sabalenka to advance. Meron siyang 12 unforced errors and 22 winners dito sa laban. Isang service game lang ang natalo si Arina Sabalenka. She led 4-0 sa set number 1. And then in set 2, a forehand winner gave her a 5-2 lead. Meron pa siyang dalawang forehand winners to win the match. Ito pong si Sabalenka ngayon, 12-0 ang record versus qualifiers sa Grand Slam main draw without losing a set. Ito rin ang kanyang ikatatlumpong straight set win ngayong 2026. And she has won her last 23 Grand Slam opening matches. Her next matchup will be against McCartney Kessler ng US of A. Pasok na rin sa number sa second round si number 5 Mira Andreeva 7-5, 6-4 victory laban kay Magda Linette. And number 7 Coco Gauff who defeated etong si Tamara Korpach 6-2 and 6-1. So alas 6 din magsisimula ang re-resume ang laban sa lady singles ng Wimbledon at mamaya po 8:50 PM yan ang tentative schedule ng laban ng ating pambatong si Alex Ayala, ranked number 29, laban kay Renata Zarazua ng Mexico sa first round netong Wimbledon at court 12. So posibleng ma-move pa yan. Dahil sino bang may gagamitin ba yung court 12 before yung laban nila? Ay parang wala naman pala. Wala namang ibang ayun, de, may laro si Jasmine Paolini against Robin Montgomery scheduled at 6 PM. So that yan yung first match sa court 12 and then sunod yung laban ni Alex Ayala. So depende sa mangyayari, posibleng 8:50 mag-start yan or possibly later kung tumagal itong laban ni Jasmine Paolini. 5:56 ang ating oras, Pilipinas. That's it for post-game ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Bukas ulit, post-game tayo dito po sa inyong One and only Sports Connection, the institution in Philippine sports broadcast. Hanggang bukas po, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
24: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
25: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
24: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
25: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
24: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
26: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's now 5:59 p.m. House Speaker Boji D. III is pushing for stronger safeguards to protect Filipino children from the growing dangers of social media. Together with Majority Leader Sandro Marcos, D. filed House Bill No. 9965 or the proposed Children's Social Media Safety Act, which seeks to establish the country's first comprehensive framework regulating children's access and use of social media platforms. According to D, the government must ensure that technology helps in the healthy development of young people instead of exposing them to harm. D said the proposal is not meant to keep children away from technology but to encourage a healthier and safer digital engagement. The police regional office in Western Visayas is urging owners to surrender their unlicensed firearms. PRO 6 Acting Director Randolph Tawanyu said they acknowledge the apprehension of those who would like to have guns as protection for their families. However, he emphasized that securing a firearm will have to go through a process and should be done legally. Tawanyu said those who continue to keep loose firearms will be subject to law enforcement operations or a search warrant. In news abroad, thousands of people have fled South Africa in recent weeks ahead of a June 30 deadline for foreign nationals to leave the country. Anti-immigrant groups in South Africa have set a June 30 deadline for undocumented immigrants to leave the country, planning widespread demonstrations and threatening a national shutdown if the government does not take significant action on immigration. Anti-foreigner sentiment has been on the rise in recent months, with protests in several major cities across the country. South African police services launched a special $36 million operation ahead of the new round of protests, with Acting Minister of Police Feroz Kachalia saying police would not tolerate violence or lawlessness. That is our top of the hour news. It is now 6:01 in the evening.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Ang kwento ng adobo.
2: From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
8: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
2: and lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
4: Pauso.
2: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
28: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
31: PSC Hour.
30: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
31: PSC Hour.
30: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
31: PSC Hour.
30: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
31: PSC Hour.
30: Sa Sports Radio 918.
10: This is a public service announcement.
32: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: Importante rin na ating laging isipin.
33: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
34: Public service announcement
10: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
35: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
35: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako.

0: 11 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
1: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
6: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
5: Kanilang strengths and assets.
6: Pag-uusapan yan.
5: Kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go team!
5: Sports 918.
7: Magandang-magandang araw na Martes, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating broadcast ngayong June 30, 2026. Magandang-magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay, mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Ganun din po sa mga naka-tune in sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. So pwede nyo po yung i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets. Libre po ito. Walang bayad yan, kaya pwede nyo nang i-download sa inyong mga iOS or Android phones. And then anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, kabilang ang Sports Radio. Click nyo lang yung Sports Radio icon para po mapakinggan ninyo yung ating live broadcast. So, pwede nyo rin kaming panoorin sa ating official Facebook account. Hanapin nyo lamang po facebook.com/DZSRSportsRadio918. Para po sa mga live broadcast natin, and then pwede nyong balikan mga interviews, mga balita na amin pong sinishare, no, ibinabahagi, and iba pa mga updates sa larangan ng palakasan. Pwede rin kayo mag-check out sa ating X account. Hanapin nyo lamang po Sports Radio 918. So yan yung mga social media accounts ng ating himpilan. So please like, share, and follow our social media accounts. Okay, ngayong araw pong ito, ayan, marami tayong mga balita developments na ibabahagi po sa inyo. Natapos na yung tune-up match ng Gilas Pilipinas and Franklin Bulls. Magandang balita kasi second straight victory sa friendlies ng Gilas Pilipinas ang kanilang itinala. So, yung detalye po ng balitang yan, mamaya ating ibabahagi sa inyo. Pati na rin yung developments sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagkaroon na po kasi ng mga laban yung groups na nasa Middle East. No, this early, actually, ito yung mga games na supposedly sa second window. No, and

0: suspend or na postpone because of the sigalot, no, doon sa Middle East. So ngayon na nag-resume yung mga laban na hindi po nalaro because of the situation, no, sa Middle East nung mga nakaraang buwan. Ating alamin din dahil sa second round ng Asian qualifiers ang makakalaban na ng Gilas Pilipinas, mga galing dun sa grupo na nasa Middle East, particularly yung Group C. Yung top 3 ng Group C, yun yung makakalaban ng Gilas sa second round kasi qualified na tayo sa next round eh. So kahit na hindi pa nilalaro itong third window, qualified na po tayo for the next round ng Asian qualifiers. So silipin natin yung developments doon and magkakaroon na kasi tayo ng idea kung anong mga koponan yung aabante sa second round ng qualifiers. Okay? And aside from that postponed games na nilaro na, maglalaro pa rin sila of course sa third window. So, lagari yung mga teams na nasa Group C. And we will know mamaya kung ano yung pa pwede nga pong matunghayan. O, makalaban ng Gilas Pilipinas pagdating ng next phase ng Asian qualifiers. And tonight, maglalaro na po ang ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. So, nakatakda yung kanyang laban sa women's singles ng Wimbledon against Renata Zarazua ng Mexico. 8:50 ng gabi. So, estimated time, hindi nagbabago, 8:50 ng gabi. Yung match ni Alex Ayala sa first round ng Wimbledon. Nako. And aside from Alex Ayala, meron pa pong apat na mga, teka lang, apat nga ba? Tatlo. Tatlo pang mga Southeast Asian netters ang kalahok din dito sa Wimbledon at mga nauna nang umusad sa next round. Ganda naman ang kanilang performances. So, silipin din natin mamaya itong naging mga panalo ni Janice Tien ng Indonesia and dalawang mga Thai netters, si Mananchaya Sawangkael and si Tara Rudy. Okay, yan yung mga ano eh, mga names din, no? Of course, Southeast Asian. Si Lanlana, ayun, Lanlana Tara Rudy ng Thailand. So, sila po ay mga umusad na sa next round after winning their opening round matches dito sa Wimbledon. Okay, more on that later on. And sa athletics, ang ating kababayan na si EJ Obiena, nagwagi ng gintong medalya sa kanyang tournament sa Poland. Yung detalye po ating ibabahagi na mamaya. And of course, yung mga young tracksters natin, sina Lorraine Batalya and Kennard Tolly, nagpakitang husay din sa kanilang tournament sa Indonesia. Okay? So, yung iba pa mga developments natin sa PBA, magre-resume po ang Season 50 sa pamagitan ng season-ending Governor's Cup sa July 10. So, araw po yan ng Biyernes. And meron na tayong schedule. Ni-release na ng PBA last night yung schedule ng elimination round nitong PBA Governor's Cup kung saan mahahati sa dalawang grupo yung mga teams natin. 13 teams ang kalahok dito sa PBA Governor's Cup. Sino-sino ba mga imports na ating pong aabangan for the third conference? Mamaya pag-usapan din natin yan. And, syempre, pagkakahirang nga po kay Coach Jimmy Alapag sa NLEX Road Warriors. Eh, meron siyang makakatuwang sa kanya nga pong tour of duty with NLEX Road Warriors, no? Dating head coach din sa isa sa mga teams sa PBA, si Coach Jamike Harin. So, kasama na ni Coach Jimmy Alapag with the Road Warriors. So, talagang gusto ng NLEX, ha? Palakas ng gusto, no? Because last conference, they were the top seed, but after the yun nga, the elimination round, no, na patid po sila pagdating sa quarterfinal. So gusto nila talaga makabawi. This season-ending conference, Governor's Cup. So pag-uusapan natin yan mamaya dito sa ating programa. And other Asian Games updates pa, because we only have 81 days to go before the start of the Aichi Nagoya Asian Games. September 19 po ang pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games. So ilang tulog na lang yan. 81 days to go. And yung mga teams nga natin, unti-unti nang, diba, ina-anunsyo ng POC yung mga members ng bawat koponan. At yung mga NSAs din, unti-unti na rin pong nagsisiwalat ng kanilang mga lineup for the Asian Games. Kabilang po dyan, ang Association of Boxing Alliances in the Philippines. Okay, ang ABAP. Kahapon ay nakapanayam natin si ABAP President Marcos Manalo. So, sa naging media huddle, binahagi niya yung kanila pong ginagawang paghahanda for the Asian Games. Gusto talaga nila makabawi from the 2023 Hangzhou performance ng ating mga boxers. So, yung ating mga Olympic medalist magbabalik para po i-represent ang ating bansa dito naman sa Nagoya Asian Games. And other developments pa, no, sa panig ng ABAP. Mamaya ating ibabahagi po sa inyo yung panayam with Mr. Marcos Manalo. So, yan yung ating mga tatalakayin ngayong gabi dito sa Sports 918. Okay, stay tuned, hanggang 8 p.m. tayo. We have 24 minutes after 6 p.m. Simulan na natin ang ating mga balita. At una na nga po dyan ay itong tune-up match ng Gilas Pilipinas Men. So, second straight win sa kanila pong tune-up for their build-up sa third window ng Asian qualifiers. Wagi ang Gilas Pilipinas sa score na 94-66. Tinalo po nila ang Franklin Bulls. Okay, 94-66, Gilas Pilipinas won. And after their victory against Manawatu Jets, another lopsided victory ang itinala ng Gilas Men. Okay, 29-point victory, if I'm not mistaken, yung sa Manawatu Jets. And then this time around, another, yun nga, convincing victory against an NBL team. Ha? Professional, ano po ito, team na naglalaro sa New Zealand National Basketball League. So, ginanap yung laban sa Stockyards, sa Franklin Pool and Leisure Center sa New Zealand. So, napakahalagang warm-up po ni ito, yung mga tune-up matches ng ating koponan para sa kanilang paghahanda for our third window action against New Zealand Tall Blacks on July 3 and Australia Boomers on July 6. So, 2-0 for Gilas Pilipinas and sa tune-up match natin yan, na solid performance again from our nationals. No, wala lang tayong update pa dun sa scoring, no, ng mga players, but Gilas Pilipinas won their tune-up match versus Franklin Bulls. So, yun naman, at least mas, diba, nagkakaroon pa ng chemistry rapport yung ating team, especially that merong mga new additions sa ating lineup like si Mike Phillips, Troy Rosario, no, mismo nasa lineup na siya, and then si Justin Baltazar. So sila kasi yung mga bagong napasama po sa final 12 ng Gilas Pilipinas. So they will now go to, actually nasa Auckland na sila, so at least a few days to go before their first match dito sa third window. So we will face New Zealand Tall Blacks sa July 3. Okay, so July 3 po yan, alas 3 ng hapon, Manila time ang ating laban. Mas maaga, no? Dahil ahead ang New Zealand ng I think 5 hours if I'm not mistaken. Basta ahead po kasi sila ng oras sa atin. Kaya sa Manila time, 3 p.m. yung ating laban. O, 4 hours ang ahead ng New Zealand. Kasi local time will be 7 p.m. yung tip-off. So, sa Manila, alas 3 ng hapon. Okay, so sa Oakland Spark Arena, ang laban ng Gilas Men and New Zealand Tall Blacks. Okay, yung previous meeting natin sa kanila, natalo po tayo ng New Zealand. Kaya gusto natin na makabawi, no, dito nga sa ating muling pagharap, no. We lost by only 3 points noong February 26. 'Di ba? Hinost natin 'yan sa Mall of Asia Arena. Natalo tayo against the Tall Blacks by only 3 points, 69-66. Yung naging pagkatalo. So, kaya ba natin yung bawiin? Sila naman ngayon talunin natin sa kanilang home court. So, yan ang target ni na Coach Tim Cohn. So, after that, they will face Australia. Australia Boomers sa July 6. Pero sa ngayon, focus muna sila dito sa Tall Blacks. Wala pa namang sinecheck ko kasi kung meron na bang announcement ng lineup ng New Zealand. No, but well, usually naman kung sino yung naglaro nung last window, no, makikita pa rin sa muli nilang pagharap. O, may mga minor changes lang siguro. Depende sa availability nga ng mga players, like sa atin wala si QMB dahil nag-surgery, si Scottie Thompson may injury din. Sino pa ba? Si Kai Soto, wala eh. Kung previous window, wala na talaga si Kai. So, yun yung ilan sa mga na-miss nga natin, no? For our Asian qualifiers, Gilas Pilipinas lineup. So, yun muna yung ilan sa mga aabang natin. Nung nakaraang window kasi ang kanilang lineup ay binubuo nitong sina Jordan Ngatay, and then sina Tohi Smith-Milner, ayan, sina Max Darling, diba? Si Sam Menenga and Ruben Terangi. So, yan yung mga ano po nila, veterans nila sa Tall Blacks. Okay? So, anyway, antabayan na natin yan sa July 3, that will be Friday, no, this Friday, 3 p.m. Manila time. So, napaka-importante pa rin, although qualified na tayo nga sa second round, kailangan pa rin natin manalo dito sa dalawang mga laban natin sa third window, no? Mas maganda kasing okay yung kartada natin na bibit-bitin patungong next round. Okay, kasi sa next round po, yung top 3 teams ng Group C ang atin naman makakalaban. Okay, so silipin natin yung going into the third window, ito po yung standing sa Group A kung saan kabilang ang Pilipinas. Okay, Australia nasa ibabaw, wala pang talo. 4-0. And then ang New Zealand and Philippines, parehong may dalawang panalo, dalawang talo. Pero yung New Zealand coming off a 2-0 performance noong second window. So, mataas ang kanilang moral. Ang Pilipinas naman, galing sa dalawang sunod na pagkatalo sa home court. So, kailangan natin makabawi. And ang Guam, 0-4 ang record. Okay, so Philippines and Australia qualified na sa second round ng Asian qualifiers. Okay, so yung makakalaban ng Gilas Pilipinas sa second round starting August na yung second round. Yung fourth window, ng Asian qualifiers. First window yun ng second round. So, August 20... Teka lang ha. August 27, if I'm not mistaken, yung start ng fourth window. Okay, oh, yeah, tama. August 27 nga, yung start ng fourth window. So, yung... well, sa group, teka lang. Ah, mauna pala yung August 27 to August 31. Yan yung ano, yan yung fourth window ng Asian qualifiers. So, syempre di pa natin alam yung schedule kung anong saktong araw, pero yun yung duration, August 27 to August 31. So, for the second window, ang makakalaban ng Gilas, yung top 3 teams sa Group C. Okay, so far, ito po yung standings ng Group C. Nandiyan ang mga teams na Jordan, Iran, Syria, and Iraq. Okay, so naka-apat na games na sila kasi recently lang nilaro na nga po yung mga na-postpone na laban. So, ang Jordan, tinalo nila yung Iraq 108-59. So, today, no, early today, tinalo po nila yung Iraq. So, ang Jordan ay nananatiling walang dungis ang kartada, 4-0 ang record, nasa ibabaw ng Group C. And then, ang Iran ay nasa second spot. So, sila po ay merong 3 wins and 1 loss. Syria is 1 win and 3 losses ang record. So, kanina natalo yung Syria sa kamay ng Iran. Ang score is 72-68. So, Iran, kaya naging 3-1 ang record. They won against Syria earlier, 72-68. And ang Iraq, 0-4. So, yan po yung records right now ng Group C teams going into the third window ng Asian qualifiers. So, well, sa ngayon, qualified na sa next round ang Jordan and Iran. Okay, Jordan and Iran qualified na sa next round. Sila yun nasa top 2. Top 2 ng Group C action. So, parang yan na yun eh, yung top 3, Jordan, Iran, Syria. Medyo mabigat ha, kasi yung Jordan, no? 4-0. Then Iran, 3-1. Ganda ng mga records nila. So, bit-bit din nila yan pagdating ng second round. E sa second round po, since tig-anim na teams in each group, magiging Group E and Group F kasi yan, so yung top 3 teams lang nun, bawat grupo yung aabante sa World Cup. So, yun lang yung makakakuha ng ticket patungong Qatar 2027 FIBA Basketball World Cup. So, crucial yung mga matches na natin. Definitely. Sa second round. So, kung mapapaganda pa natin yung record natin right now, with a victory, no, with a or a pair of victory dito sa third window, napakahalaga niyan. Okay? So, yan po yung ating aantabayanan sa pagpapatuloy nga nitong Asian qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. 36 minutes after 6 p.m. So, we'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong laban ni Alex Ayala and ilan pa mga balitang sports sa ating pagpapatuloy sa Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
6: Sports 918.
0: 38 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Dumako na tayo sa ating pinakahihintay na laban ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Mamayang gabi na po ang kanyang unang laban sa Wimbledon. And the first round action will be between Alex Ayala, the number 29 seed, versus Renata Zarazua ng Mexico. So, 8:50 p.m. ang laban na yan sa Court 12. Sana naman merong live stream ito, no, para mapanood natin at masuportahan kahit na malayo tayo sa London. Diba? Itong ating kababayan na si Alex Ayala. Formal niyang sisimulan ang kanyang kampanya sa Wimbledon against Mexican star Renata Zarazua. Ito po ang ikatlong Grand Slam tournament ni Alex this year. And parehong mga players na is nga pong makapasok, no, deeper into the tournament. And last Wimbledon, pareho rin naglaro itong si Ayala at Zarazua. So, nung huling edisyon ng Wimbledon, itong si Ayala ay lumasap ng pagkatalo kay Barbora Krejcikova sa opening round, no, last year yan. Samantala si Zarazua naman, nanalo siya sa opening round against Yanina Wickmayer bago nakalasap ng pagkatalo kay Amanda Anisimova. So nakapasok siya sa second round, no, itong si Zarazua. And hopefully for our Filipina netter Ayala, yun yung ma-accomplish ni Alex ngayon, no, makatungtong siya sa second round nitong Wimbledon. At nais nga niyang dalhin ang momentum ng kanyang solid performances from the previous grass tournaments, like yung kanyang naging panalo, no, sa Birmingham Open weeks ago. So sana nakatulong yon at yung iba pang mga exposure niya in her campaign, no, dito nga po sa Wimbledon. So kapag nanalo si Alex, magkakaroon ng tsansa na makaharap niya ang winner sa labanan ng first round match between Serena Williams or Maya Joint. No, sa iba pa mga first round matches, Serena Williams nabigyan ng wild card, diba, dito sa Wimbledon. So kalaban niya si Maya Joint. Yung winner nun will face the winner of the match between Alex and Renata Zarazua. So sana si Alex ang makalusot sa next round, no, kung sakali pwede niyang makalaban si Serena Williams. And si Ayala po ay kagagaling lamang sa doubles run, no, nung Bad Homburg Open with Venus Williams, ang sister, kapatid nitong si Serena Williams. Okay? So, excited tayo for Alex Ayala. Hopefully, maging maganda yung kanyang resulta dito nga po, no, sa aksyon ng ito sa aksyon ng Wimbledon. So, hindi naman sa pinipressure ka namin, Alex, pero yung ibang mga Southeast Asian netters na kalahok din dito sa Wimbledon, nakaabante na sa next round, no? Isa dyan si Mananchaya Sawangkaeo. Siya ay naka kompleto ng upset sa women's singles action, no? First upset sa women's singles action courtesy of Mananchaya Sawangkaeo ng Thailand, no? Itong si Sawangkaeo galing sa qualifiers. Sa qualifiers, she saved 3 match points para manalo. And yun nga, nakaabante siya dito sa main draw. And dun sa laban niya kontra number 20 seed and French Open finalist Maya Walinska, nanalo po siya. No, she saved match point for a 2-6, 7-5, 6-2 victory. Okay, so on to the next round na. Itong si Mananchaya Sawangkaeo ng Thailand. Okay, other Southeast Asian netters na umabante na rin sa next round ay si Janice Tien ng Indonesia. Tinalo po ng world number 42 na si Tien ang number 22 seed na si Leila Fernandez ng Canada. Parang ano din to, upset din to eh. Leila Fernandez ng Canada. Oh. 6-2, 7-6 yung naging panalo ni Janice Tien. Samantala, si Lanlana Tararudi ng Thailand ay nakapagtala rin po ng 7-6, 5-7, 6-4 na panalo kontra Lily Tagger ng Austria. So, yan yung mga siblings. Okay. Siblings eh. Mga iba pang netters from Southeast Asia na kalahok po dito sa Wimbledon at nakausad na sa next round. So, hopefully, di ba, maging 4 out of 4 ang Southeast Asia netters natin tonight with Alex Iyala. So, good luck kay Alex sa kanya nga pong laban dito sa Wimbledon.
6: Sports 918.
0: Of course, after or aside from the singles action, kalahok din po sa doubles itong si Alex Iyala. At ang kanyang katandem ay si Bartunkova, no? Si Nicola Bartunkova. Pero sa ano pa to, medyo malayo pa yung laban nila. July 2 pa. So, first round action, kalaban po nila si Yelena Ostapenko and Sofia Kenin. Seeded 8 yung tambalan nina Ostapenko and Kenin sa doubles action, women's doubles action ng Wimbledon. Okay? So we have 15 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then maghatid pa tayo ng mga balita. Sa pagbabalik natin, yung campaign naman po ni EJ Obiena, ito eh magandang balita dahil golden performance ang pinamalas ni EJ sa kanyang tournament sa Poland. So alamin natin yung detalye mamaya sa ating pagpapatuloy dito sa Sports 918.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad. bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Sports 918.
16: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
16: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918, 12 minutes to go before 7 PM. Dumako naman tayo sa Athletics. EJ Obiena, pagtala po ng Golden Performance, first gold medal ni EJ kanya nasungkit sa 2026 outdoor season ng kanyang dominahin ang Czesław Siwolski. Hirap pa kasi Polish eh. Czesław Siwolski Memorial sa Poland. At nang ibabaw nga po itong ating kababayan na si Obiena, ang world number 13 na Pinoy pole vaulter natin, na clear niya 5.72 meters para talunin ang kanyang mga karibal na sina Owen Hird ng Great Britain and Matteo Oliveri ng Italy. So ito pong Czesław Siwolski Memorial ay World Athletics Continental Tour Silver Event. Okay? So parehong nag 560 or 5.60 meters itong sina Hird and Matteo. But nakuha nitong British pole vaulter na si Owen Hird yung silver via countback. So yung 5.72 meter clearance ni EJ, yan yung kanyang pinakamagandang effort, no? But he tried to set a new season record na 5.82 meters, kaya lang hindi po siya naging matagumpay. Okay? Ang ating two-time Olympian pole vaulter ay meron na pong dalawang podium finishes sa kanyang outdoor competition, dahil kamakailan lang ay nag-silver din po itong si Obiena sa Flight Circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. So, good luck kay EJ kasi naghahanda rin siya for the Asian Games. This September, he is the reigning and defending gold medalist ng Asian Games Men's Pole Vault. So, gusto natin, di ba, ma-retain ni EJ yung kanyang corona sa men's pole vault ng Asian Games. Samantala, sa athletics pa rin po, ang ating mga young athletes na sina Lorraine Batalia and Kennard Tolin, kapwa, nagpamalas po ng kanilang mga husay sa ginaganap na Indonesia Under-18 Open Championships 2026. So, itong si Lorraine Audrey Batalia, nang ibabaw sa women's 400 meter hurdles sa kanyang oras na 1 minute and 4.56 seconds.
17: In-incentivize yung mga youth athletes natin for international competition. Kasi dati, puro athletes lang po yung na-incentivize for every competition.
18: Yeah, yeah. As chairman mentioned nga kanina, it's a big deal for our young athletes. Kasi it will definitely be a motivating factor for them. Hindi lang rin yung mga athletes, no? Masaya rin ako na yung mga coaches na-recognize rin kanina kasi it's not usual. Yes, they do get incentives at the elite level, pero yung ma-recognize rin sila, di ba, to be in front, hindi rin siya usual. So, yeah, it's been a great day recognizing yung mga madalas ay hindi natin nabibigyan ng ganitong opportunity, no, to be on stage and to be recognized. So yeah, extremely helpful, extremely thankful to PSC chairman and even the POC, no, even prior to this, yung mga athletes natin also received incentives from the Philippine Olympic Committee. So, ayun, it's kumbaga joint efforts ng different institutions to recognize our young athletes.
17: So, ayun po, exhibition games, as you said both last time, you may record lead sa Japan. Sasama pa rin po siya sa... Ay, so from Japan, sasama rin siya from to Thailand and to Japan.
18: Depende pa, kasi may...

0: couple of months. But yun na nga, in terms of multi-sport events, medyo ano naman, naaasahan naman natin si Ymir to show up for the flag. So kaya yeah, we're excited na at least for ito, for the Asian Games, yung tatlong Olympic medalists natin from Tokyo and Paris looks like they're gonna be able to compete. Actually, apat pala, sorry, apat. Nesty, Ira, Carlo, and Ymir.
1: Clear na ba si Nesty na makakaban? Kasi di ba, okay na ba yung mata niya?
0: May mga, yun, as I mentioned earlier, may mga restrictions pa. Pero, ano naman, she's been preparing for the Asian Games. So, I think we're going to get clearance naman kasi may several months pa naman. And then, yun, magandang gauge rin yung training camp. Kasi ngayon, limited pa yung contact niya eh. But hopefully pagdating ng training camp kaya na niyang ano makipag-sparring ng full sparring and without restrictions.
1: Wala kayong talent or pool doon sa mga weight categories na walang bakante.
0: Meron pero sa amin kasi you have to be at a specific level before you get to compete at the Asian Games. So siguro hindi kanya-kanyang philosophy siguro pero hindi rin kami sinasabi ko sa mga coaches yung Asian Games hindi yan pwedeng pang exposure yan. So you're there to get to the podium, diba? And to win medal. So kung developmental ka pa, hindi Asian Games yung exposure for you. So dapat yung competition exposure dinedepende mo rin dun sa current competition level ng athlete. So meron kaming ano, we're gonna join also in August. We're going to participate in a tournament in Taipei. Yun, doon pwede yung mga pang-exposure mo. So meron din namang mga competition sa kanila. Pero yung Asian Games, gusto mo doon talaga yung best of the best mo. Nakakaya naman sa ano sa Pilipinas kung magpapadala tayo ng hindi pa tayo sure na. And admittedly, yung iba kailangan pa talaga ng na experience pa. Meron naman tayong mga up and coming pero for Asian Games baka ano pa. Baka it could be overwhelming rin kasi for them. Not all experience are good experience, di ba? Pagdating sa ganyan level.
2: What question lang yung target yung
0: mga 6 sa ngayon yung sure tayo. No? Meron tayong tinitingnan pa na possibility for 54 kilograms. Pero sa women, but we're not yet sure. And then si Weljon, kung mapasok siya sa 90, then we could be 8. Pero I think 6 yung ano. 6 yung sigurado natin at this point.
3: Sir, ano yung parang deadline mo sa Asian Games nung entry by name ko?
0: Actually, ano na. I think next week na yata. Next week na. Kaya,
3: all sports po yan, no?
0: All sports yan. So, isa na lang yung ano. Kaya isa na lang yung kailangan namin i-settle. Ang maganda naman, pwedeng may reserve ka naman eh. So, basta mapasok mo lang yung ano mo. Yung most likely lineup mo. In our case naman, 60 na lang yung pinagpipilian namin. So, but yeah. Yeah, the deadline is soon. Kaya we don't have a lot of time.
3: Walang specific date po? Next?
0: Meron date yan eh. But I couldn't remember that.
4: Sports 918. Sports Radio 918 AM. Where sports is great and up to date.
5: Maraming salamat. Ayan po yung naging media huddle with ABA President Marcos Manalo. Actually, after the interview, nabanggit ni Sir Marcos na ano pala, June 22. So, natapos na yung deadline for entry by name. Yun. Isasabit na yung mga pangalan and then siguro in the coming days na lang, pa-finalize yung mga lineup. No, leading up to the ano mismong Asian Games sa September 19. So sa panig ng boxing, anim na events yung sure na nalalahukan ng Pilipinas. Sa men's, 55 kilograms, 60 kilograms, 70 kilograms and 80 kilograms events. Okay? Sa women, 51 kilograms and 60 kilograms. Yung 54 na binanggit ni Sir Marcos, parang meron pa silang kinakausap daw, but hindi pa sure yon. So, tsaka yung 90 kilograms na kung mahahabol si Weljon. Okay, but as of now, 6 sure events lalahukan ng Pilipinas. Sa 55 kilograms, si Carlo Paalam, 60. May box off pa sa pagitan ni na Ogaire at saka ni Pascual. So, ano pa eh, medyo pareho kasi sila ng ano, very close yung mga performances nila. So, may box off pa for that event. And then, 70 kilograms si Marjon Pianar and sa 80 kilograms si Yumir Marshall. And then, sa women's, 51 kilogram event, Ira Villegas and Nessie Petesio sa 60 kilogram women's event. So, yan po yung ating mga pambato sa Asian Games. And magkakaroon sila ng training camp sa Thailand, August 25 to September 8. And then after that, meron uli silang training camp sa Japan na mismo. From September 9 until, nandun na sila eh, hanggang sa magsimula po yung Asian Games sa September 21. So, yun yung unang ano, unang araw ng aksyon sa boxing competitions ng Asian Games. So, nun nakaraang edition po ng Asian Games sa Hangzhou, China, nandun tayo, isang silver medal ang nakamit ng Pilipinas courtesy of Yumir Marshall. So, si Yumir Marshall, ibang weight category yata yung nilahukan niya dun sa Hangzhou. Pero, yun yung silver medal niya dun, naging, ano niya eh, ticket niya patungong Olympics. Diba? Nung nakapasok siya sa finals, nakasungkit na siya, nag-qualify na siya for the Olympics. And, apat na mga Olympic medalist natin ang kalahok sa Asian Games. Si Carlo Paalam, si Ira Villegas, Nessie Petesio, and Yumir Marshall. Okay? So, 25 minutes after 7 p.m., we will take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin PBA, Governor's Cup, opening day action. Nirelease na po ng PBA yung kanilang schedule for the season-ending conference and then other developments pa and mga balita sa Philippine Basketball Association sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
17: Tune in na
18: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Sports 918.
20: Kasama si Ria Arevalo.
19: Let's go team!
20: Sports 918.
5: 29 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Dumako na tayo sa Philippine Basketball Association. Although wala pa tayong mga games, nasa break po ang PBA. Well, not break, but in between conferences kasi tayo. So katatapos lang ng Commissioner's Cup. And bago po magsimula ang season-ending conference na Governor's Cup, ay matutunghayan muna natin yung Asian qualifiers. Okay? So, ang pagsisimula po ng bagong conference ng PBA ay sa July 10. July 10 Friday. So, yan po yung unang araw ng aksyon ng PBA Governor's Cup. Kahapon ni-release na po ng Philippine Basketball Association yung schedule nito for the Season 50 Governor's Cup na mag-o-open, magbubukas sa July 10 sa Inari Center sa Antipolo. Okay? So, opening day action natin, Inari Center, Antipolo. Sasalang po sa unang laro ang Terra Firma Jeep and Titan Ultra Giant Risers, 5:15 p.m. And then susundan ito ng salpukan sa pagitan ng Macau Giant Pandas. Ayan, yung sinasabi natin kahapon. Bago moniker ng Macau Giant Pandas and NLEX Road Warriors na ipaparada naman ang kanilang bagong head coach na si Jimmy Alapag. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang Gilas Pilipinas and TNT legend na si Jimmy Alapag po ang bagong head coach ng NLEX Road Warriors bilang paghanda for the next conference. Minabuti na ng NLEX magkaroon ng major adjustment sa kanilang coaching staff at kanilang nga pong tinap si Jimmy Alapag, no less than PLDT top honcho CEO Manny V. Pangilinan ang nag-welcome kay Jimmy Alapag. Kasama po ang iba pa mga officials ng NLEX. Nandiyan si NLEX Team Governor Ronald Dulatre. So, kahapon na naganap yung kanilang signing of contract. And then, I think today, na-meet na no, ni Coach Jimmy Alapag ang kanya mga players. So, kanina rin pong umaga, ay inintroduce bukod kay Jimmy Alapag ang makakasama niya naman sa coaching staff ng NLEX Road Warriors na si Coach Jamike Harin. So part na po ng Road Warriors coaching staff si Jamike Harin, and they were formally introduced to the team ng ma-meet na rin ni Coach Alapag ang entire Road Warriors squad for the first time early today. So, parehong nagkasama sa TNT si Alapag at saka si Harin. So, si Coach Jamike po ay nagsilbing part ng coaching staff ng TNT tropang giga noong 2010 to 2015. So, si Coach Jamaica rin, di ba, naging head coach na rin siya ng Phoenix Fuel Masters. So, and ano na siya, bago siyang coach ngayon ng Lyceum of the Philippines University sa NCAA. Kamakailan lang, di ba? I think early this year, nung inanunsyo po yung pagkakahirang sa kanya bilang head coach ng Lyceum Pirates. Okay? So, itong si Coach Jamaic, hindi na rin iba sa PBA, kaya yung kanyang maitutulong, di ba, with Jimmy Alapag. Ayan, aabangan natin, no, sa kanila pong magiging campaign dito sa PBA Governor's Cup na katatampukan po ng 13 mga koponan. So, just like the Commissioner's Cup, 13 na teams, because nagbabalik ang guest team, Macau. Hindi na sila Black Bears ngayon, Giant Pandas na sila. O, diba? Uy, mukhang ano, mabagsik pa rin yung mga panda, ha? Although cute na cute. Cute na cute na. Wala na, naalala ko lang, nakita ko sa Beijing Zoo. Laging natutulog, kain ang kain lang ng ano. Ano ba yung kinakain nila na halaman? So, pero palagay ko dito sa PBA, papasiklab tong Giant Pandas. Dapat lang, di ba? At dito po sa third conference, nahati sa dalawang grupo yung mga teams. So, two teams were, kumbaga parang divided into two. So, yung group A, 7 teams ang nandyan. Kinabibilangan po ng Converge, Fiverr Exers, Macau Giant Pandas, NLEX Road Warriors. So, nasa group A yung NLEX. And then, San Miguel Beermen, Terra Firma Jeep, Titan Ultra, Giant Risers, and TNT Tropang 5G. Parang bigat ng group A. Diba? Nandun yung San Miguel, nandun yung TNT. Aha. So, yung mga teams na maglalaban-laban sa opening day action sa July 10 ng Governor's Cup, mga teams from Group A. Sa kabilang grupo naman, ang binubuo ng Group B ay ang Barangay Ginebra, Blackwater Bossing, Magnolia Chicken Templados, Meralco Bolts, Phoenix Fuel Masters, and Rain or Shine Alaso Painters. Ay, mabibigat din yung mga team sa Group B. Oh, match lang naman, parang pantay lang. No, yung pagkakasalansa ng mga koponan. Okay, so for this third conference, ito po yung ano, yung format, no? So 13 participating teams including ang guest squad Macau Black Knight, hindi na nga Black Knights, no? Macau Giant Pandas, okay? Ay nahati sa dalawang brackets, and yung format, elimination round will be July 10 to August 14. Then, magkakaroon ng break ang Governor's Cup action to give way sa fourth window ng Asian qualifiers. So, ito na yung hudyat ng second round ng Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup. So, after the game sa August 14, magkakaroon ng break August 15 hanggang October 6. Okay, dahil yung FIBA window for na nabanggit natin kanina sa inyo will be August 27 to August 31 yun. At after nun, Asian Games naman, September 19 to October 4. So, uy, mahaba-haba yung break ng PBA dito. August 15 to August, August 15 to October 6. So, yan po yung break ng PBA. Sacrifice talaga PBA dito. Halos ano, almost 2 months, no, yung kanilang break. And then, elimination round, resumption will be October 7 to October 21. So, by October 23, quarterfinals na ng PBA, and it will run until November 8. So, pagdating na November 8, break uli ang PBA because meron pong fifth window ng Asian qualifiers, November 9 to December 13. And ang finals, oh, pag nag-resume pala ang PBA. So meaning quarterfinals and, teka lang. Backtrack lang tayo ng konti. Quarterfinals will be October 23 to November 8. Tapos second FIBA break, fifth window, November 9 to December 3. Yun yung break, no? For the second FIBA break nila. And then, magre-resume ang PBA semifinals. So, semifinals ng PBA, best of five ang semis, December 4 to December 13. And then, ang finals will be best of seven. Aba, aabot ng Pasko to. December 16 to December 30. Ayun, hanggang Pasko lang, wala ng New Year, bakasyon na. Pagdating ng December 30. Siguro yun na yung tansya nila kung aabot ang hanggang Game 7. Di hanggang December 30. But definitely, the Season 51 of PBA will start ng early 2027. Okay, so yan po yung gist ng schedule for the third conference ng PBA. So, yung format, okay, teka lang ha. Yung format nito, since meron nga pong dalawang teams, groups pala, kung merong dalawang groups, so, two-group format, dividing the teams into two brackets, teams play a double round robin within their pool. So, ibig sabihin, dalawang beses nila makakalaban yung kanilang mga kagrupo. Followed by crossover best of three quarterfinals. Ayun. So, twice maglalaban-laban in each group. And then, magiging crossover yung quarterfinals. So, top four in each group. Crossover quarterfinals. Best of three. And then, yung winners nun will be best of five semis and best of seven championship. Okay, so yan po yung maikling paliwanag sa format ng PBA Governor's Cup this season 50. And height limit na mga imports. So teams are allowed one import with maximum height limit of 6'6". So dito pasok na pasok yung height ni Justin Brownlee. Diba? And new rules sa PBA Governor's Cup, it will feature FIBA standard rule updates, no, including new criteria for disqualifying fouls, possession arrow after opening jump balls, and then a strict limit of just one coach's challenge per team per game. Iyon. Pero kung FIBA rules ang papairalin, ang mananatili naman is meron pa rin 4-point shot. Okay? And then meron ang each quarter pa rin is 12 minutes ang duration. And then ganun pa rin yung sa fouls, no, 6 fouls bago mag-graduate. Okay? Bago mag-graduate yung player. Okay? So yan po, yung mga aabangan natin sa PBA this starting this July 10. Okay? And silipin natin mga imports, no? Yung mga imports for this third conference. May mga balik imports, yung mga dati na nating nakita, 'di ba? Like Justin Brownlee, no? Magbabalik after Gilas Pilipinas, balik na rin siya uli sa PBA. And yung iba pang mga imports like sina Aaron Fuller na Rain or Shine will return. Si Daquan Jones ng NLEX, George King ng San Miguel. So yan po yung mga balik imports sa PBA. So doon naman sa mga new faces, no, Meralco Bolts, yung Terra Firma Jeep, Giant Pandas ng Macau, meron silang mga bagong import. Okay, para sa Meralco Bolts, no, ipaparada po nila si Jordan Varnado. And then for Terra Firma Jeep, Justin Strings. And for Macau Giant Pandas, Devondre Perry. Yan ang mga imports naman ng nabanggit nating mga koponan. Etong si Varnado, 29 years old, he will be seeing action dito sa PBA for the first time. Familiar na siya sa Meralco Bolts system kasi naglaro po siya para sa Meralco Bolts sa Basketball Champions League Asia. Diba? Yung BCL Asia. Isa po siya sa mga naging reinforcement na Meralco Bolts. Nakatungtong pa nga sila dun sa quarterfinals. So, itong si Varnado ay produkto ng Troy Trojans. Nagkaroon na rin po siya ng extensive experience playing overseas sa mga European leagues sa Hungary, Poland, Greece, Italy, and most recently sa Israel. So, ngayon eh, hangad na Meralco, diba, na makabawi from their heartbreak sa semifinals ng Commissioner's Cup. No, dahil, yun nga, hanggang semifinals lang yung nakaya ng Meralco Bolts last conference. So, for the other teams, itong si Justin Strings ng Terra Firma Jeep, also 29 years old, itong si Strings, member ng Sacramento State Hornets team. And ano na rin siya, veteran internationalist na rin, nakapaglaro ng professional basketball sa Canada, Argentina, Germany, and Uruguay. Okay? Samantala, import naman po ng nitong Macau Giant Pandas na si Devondre Perry ay dating player ng Temple University. And then, veteran internationalist na rin, campaigner sa mga leagues sa Belgium, Dominican Republic, Germany. So, yan yung mga konting background, itong mga new faces na atin pong mapapanood, no, sa pagbabalik ng PBA for the Governor's Cup. So, also, among the new faces dito sa imports ay itong si Kentrell Barkley, no, si Kentrell Barkley ng Blackwater, so former Indonesian Basketball League MVP itong si Barkley, and he will be playing para po dito sa Blackwater Bossing. So after his dominant showing sa IBL, naging MVP rin itong si Barkley sa Vietnam Basketball Association last noong 2023, and he also won a championship sa Saigon Heat. Okay, so other imports pa dito sa PBA for Phoenix Fuel Masters, BJ Johnson ang kanilang reinforcement. 30 years old itong si Johnson, dating player ng Syracuse, and nagkaroon din ng stint sa NBA with teams Orlando, Sacramento, and Atlanta. Aba, sige, may NBA experience ha, itong si Johnson, si BJ Johnson. And then, a Magnolia naman will parade KJ Buffen. So, yan po yung mga new faces sa roster ng imports for the PBA Governor's Cup.
1: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Balitang PBA pa rin. Speaking of Magnolia Chicken Timplados Hot Shot, no, nakuha po nila yung rights nitong si Arvin Tolentino ng trinade ng Magnolia, itong si William Navarro and yun nga, no, si Arvin Tolentino from dun sa trade, no, previous trade, in exchange for ito nga, second round pick for season 52 and si William Navarro. Okay, so They acquired Tolentino sa, I think, sa Titan Ultra nang galing, si Arvin Tolentino. And for Arvin Tolentino, yun nga lang, maghihintay pa ang hotshots kasi meron pang dalawang taong kontrata pala itong si Tolentino with his team sa Korean Basketball League, yung Seoul SK Knights. So, na-acquire kasi ng Magnolia itong PBA rights ni Tolentino after the trade. No, nirelease sila si William Navarro and second round pick for season 52. Samantala, isa pa nagbabalik sa PBA si Nick Demusis. Ayan, maglalaro po siya sa Blackwater Bossing. So, siyang pinakabagong Blackwater player following the exits of Bradwin Ginto and Clifford Hopia. So, he will play under coach Patrick Aquino. And itong si Demusis, kung maaalala ninyo, di ba, nasangkot to sa ano eh, sa kontrobersya, no? Dahil siya po yung naging biktima, okay, nitong si Ismael Romero. Yung laro nila to sa Dubai, di ba? Naglaro for Zamboanga Valientes itong si Demusis sa Dubai International Basketball Invitational Tournament kung saan dun sila nagkatagpo nitong si Ismael Romero na naglalaro din for the other team. So, doon eh, inatake siya at yun nga, nasaktan nitong si Ismael Romero. Di ba, umabot pa nga yun sa, ano, sa reklamo sa police station. Kaso, sabi nagkaayos daw, kaya nakaalis ng Dubai UAE si Romero, pero hindi pa pala sila nagkakaayos ng talagang maayos sa maayos. So, hanggang sa hindi na natuloy yung stint ni Ismael Romero dito sa Commissioner's Cup, supposedly siya yung import ng Meralco Bolts, pero dahil nga dun sa nangyaring insidente, eh, hindi na natuloy ang kanyang paglalaro. Okay, so... Ewan ko, meron din yatang ano to eh, merong attitude problem din tong si Ismael Romero. No, and unfortunately for Meralco, yun nga, ang target kasi nila talaga si Romero maging import eh. Kasi okay na yung ano nila, 'di ba, dynamics nila from the EASL. So sayang lang for Meralco. And let's see, kasi ito nga, 'di ba, meron silang bagong reinforcement for the third conference, si Jordan Varnado. So, good luck sa mga teams na naghahanda nga po for the third conference. Pero ang dami pa lang break, no, sa third conference sa Governor's Cup. So, talagang todo sacrifice din ng PBA and syempre suporta sa ating pambansang Koponan. Definitely, gusto ng PBA, di ba, makatulong sa ating national team, Gilas Pilipinas Men, at madepensahan natin yung gintong medalya sa Asian Games. Pinaghirapan ni na Coach Tim Cohn and the rest of the Gilas Pilipinas team natin yung masungkit po ang gintong medalyang yan noong 2023, after 6 decades, nabawi ng Pilipinas ang corona dito sa Asian Games Men's Basketball. So, gusto nating ma-defend yan. Sana makahabol si ano, Benny Boatwright. Diba? Para makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas team.
2: Sports 918.
5: Okay, we have 8 minutes to go before 8 p.m. So, we will take a break. Sa ating pagbabalik, magatid tayo ng ilang mga updates. Although, ano lang, hindi masyadong detalyado, pero recap natin mga nangyayari sa World Cup. Nako, exciting! Dahil nasa ano na tayo, round of 32 na, no, ng FIFA World Cup. At kanina, napanood ko yung ano eh, yung penalty shootout between Netherlands and Morocco. Ang tindi ng labanan kung saan nakaligtas yung Morocco, no, via penalty shootout. So, they will advance to the next round. Tinalo po nila Netherlands sa FIFA World Cup. Tapos, isa pa sa mga teams na maagang naligwak this early in the tournament is Germany. Former World Cup champion Germany. yung Netherlands din na, I think, former World Cup champion din, no? Correct me if I'm wrong. Pero mamaya po, silipin lang natin kung sino-sino yung mga wagi at sawi sa FIFA World Cup sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Ako po si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
25: Sports 918.
5: 6 minutes to go before 8 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 and huling bahagi na ito ng ating programa. So silipin lang natin yung mga developments dito po sa FIFA Men's World Cup. Dahil nasa knockout stage na po tayo nitong FIFA World Cup na ginaganap sa 3 magkakaibang bansa, Canada, Mexico, and USA. Okay, so knockout stage na tayo, teka, but makisama ka dun sa ating tinitingnan. I think yesterday nag-start yung ating round of 32, no? Knockout stage na. Round of 32, yesterday, Canada won against South Africa, 1-0, napanalo yan for Canada. So Canada will move on to the round of 16. And then, wagi ang Brazil over Japan, 2-1, yung naging panalo nila. So, Brazil will move on to the next round. Unfortunately for our fellow Asian country na Japan, natapos na ang kanilang campaign dito sa World Cup. Ito yung sinasabi natin kanina, ang 4-time winners, Germany, maaga pong na nag-exit dito sa tournament after na-miss ni na Kai Havertz, Nick Waltamade, and Jonathan Tah yung mga crucial penalties ng Germany. So they are eliminated from the World Cup in a shootout by number 34 ranked Paraguay. So itong Germans ang unang powerhouse team na na-eliminate dito sa tournament sa round of 32. No, after the 1-1 draw, so napunta sa penalty shootout yung kanilang labanan sa Massachusetts, and Paraguay prevailed over Germany. So congratulations Paraguay. Kaya meron silang celebration sa kanilang bansa eh. Yung kanilang presidente si Santiago Peña nag-declare ng national holiday sa Paraguay para i-celebrate yung kanilang shocking victory over Germany. At meron pa silang papanoorin dahil pasok sa round of 16 ang Paraguay. Okay, and then sa iba pa mga laban, kanina nga rin po, another upset ang natunghayan natin because itong Netherlands tinalo ng Morocco. So, ito po yung earliest World Cup exit ng the Netherlands. They were eliminated by Morocco 3-2 sa penalty shots after a 1-1 draw. So, unfortunately, no, for the Netherlands, yung Morocco goalkeeper na si Yacine Bono, na-save niya rin yung attempt nitong si Crescencio Somerville. And then after that, no, naka-score naman ng decisive goal si Ismael Saibari sa penalty shootout para manaig ang Morocco against the Netherlands. So, itong Morocco holds the monumental records of being both the first African and first Arab nation to reach the World Cup semifinals. They booked a round of 16 clash with World Cup co-host Canada. So, sa Houston, magaganap yung kanilang round of 16 match sa July 4. Okay, other round of 32 action, mamaya pong alauna na madaling araw, maghaharap ang Cote d'Ivoire or Ivory Coast and Norway. Okay, and then another match for tomorrow, 5 a.m. Manila time naman, France will go up against Sweden. So, tomorrow pa rin, alas 9 ng umaga, Mexico versus Ecuador, round of 32 action. And yung iba pa mga round of 32 matches, England versus Congo on July 12 a.m. Belgium versus Senegal, 4 a.m. July 2. USA versus Bosnia and Herzegovina on July 2, 8 a.m. Spain versus Austria on Friday, July 3, 3 a.m. Portugal versus Croatia, 7 a.m. sa Biyernes. Switzerland versus Algeria, 11 a.m. sa July 3 din. And Australia versus Egypt, Saturday, July 4, 2 a.m. And sa Sabado rin po, round of 32 action pa rin ito. 6 a.m. on Saturday, Argentina, the defending champions, will go up against the darlings of this tournament, ang Cabo Verde. O, di ba? Alas 6 ng umaga. Grabe yung aga. Plagsong panoorin. Napakaaga. 6 a.m. sa Sabado, July 4. Round of 32 action, last but not the least, Colombia versus Ghana, Saturday, 9:30 a.m. Okay, so yan po yung mga aantabayanan nating round of 32 matches pa for the FIFA Men's World Cup. Okay, good luck. Ano bang team ang chini-cheer ninyo? Ako, Argentina. Siyempre, si Leo Messi nandyan. No, Brazil. Oh, maganda rin, no? Ating abangan ang mga susunod na developments dito sa FIFA World Cup. Portugal, syempre si Cristiano Ronaldo. Ito na kaya ang taon ni Ronaldo para magkampiyon. So, abang-abang tayo sa mga susunod na kabanata ng FIFA World Cup. So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Sports 918. Until tomorrow, same time, same frequency, same Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon, isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinatag ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System, sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at makiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kupulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: I'm Daily Jared De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati. Kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms of sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is nayroon tayong na-hired na empleyado in terms of sa operation. Tapos mag-training tayo in terms of sa IA po natin na tumutulong in terms of sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay makakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutunong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura.

0: Podcast Report. Inaasa ang papangalanan na ng pamahalaan ng tatayong implementing peace panel chairman nito sa Hulyo 14. Ito ay ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ayupang may patupad ng ganap ang nilalaman ng Comprehensive Agreement on Dibangsamoro ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Mercedes Sarmiento, nasa ikatlo tukuling tunan ng vetting o pagpili ng mga bagong government implementing peace panel chair. Batay na rin sa abiso ng Malacanang, binigyan din ni Sarmiento ng mahalagang pagpili ng bagong mamumuno sa panig ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga tagumpay ng kasunduan para masiguro may pagpapatuloy ang mga nasimulang tagumpay nito. Ngayon pumapasok na sa ang pagpapatupad ng CAP sa critical na yugto, ang kauna-unang parliamentary election sa Setyembre, puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maitaguyod ang isang malayang Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mabang balita, pinabibilis na ng Department of Agriculture ang paghanda laban sa inasang paglalapo naman ng El Nino na posibleng umabot sa Rorok. Nagsabit po ng buwan ho ng Nobyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chulaura Jr., inatasan na ang lahat ng tanggapan ng DA na pabilisin ang pagpapatupad po naman ng mga hakbang upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain. Bilang po dyan ang pagkapagawa ng mga irrigasyon, water impounding facilities, mabang proyekto ang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon po naman ng tagtuyod. Inatitibay rin ang DA paggamit po ng data-driven planning at mas maigpit ang koordinasyon sa mga rehiyon upang maagapan ang posibleng epekto ng El Nino sa sektor po ng agrikultura. Ayunin po ng kagawaran na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga iniangkat na produktong agrikultural.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mantala, formal nang pumasok naman ang Pilipinas sa merkado ng Middle East matapos yung dumaong ang 18 metriko tonelada o nasa 1,500 kahon ang premium MD2 pineapple sa Port of Corfakan sa United Arab Emirates. Ang mga pinyay galing po naman sa mga sakahan sa Tampakan, South Cotabato. Ang karon din po ng seremonya sa Dubai, pampalakasin pang ugnayan sa kalakalan ng saging, bangga at iba pang pruta sa rehiyon.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Kit naman sa 3,000 mga benepisaryo sa Sulu nakatanggap na ho ng bigas. Mga detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Fatma Hino ng Radyo Pilipinas Sulu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinanghalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa mahigit kumulang 3,000 benepisyaryo sa kanyang pagbisita sa Lawigan ng Sulu bilang bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF. Bukod sa pamamahagi ng bigas, inilunsad din ng Pangulo ang Presidential Scholarship Program kung saan abot sa 2,050 benepisyaryo ang inaasahang magkikinabang sa naturang programa na naglalayong mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga kabataan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ang pondo ay mula naman sa Social Civic Project sa Fundo SCPF ng pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa Sultan Jamal Kiram Gymnasium sa Barangay Law Maimbong, Bayan ng Maimbong sa probinsya ng Sulu, katuwang ang mga lokal na opisyal sa pamumuno ni Governor Abdul Sokor Eitan II. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
2: Salamat, Radyo Pilipinas, sa Hulo, Sulu. Dako naman tayo ng Kagayan de Oro. Ito po naman sa 7 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Na naman. Nasa Bato sa Kulambugan, Lanao del Norte. Sa mga detalye, nandiyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas.
4: Nasa Bato, Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company, Kulambugan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 10, Intelligence Monitoring and Enforcement Group, Regional Intelligence Unit at 105th Regional Mobile Force Battalion ang higit 7 milyong piso na halaga ng smuggled ng mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Pinahinto ng mga polis ang isang Fuso Fighter Wing Van na may plakang KAS-3388 nang kanilang makita na walang seatbelt ang driver nito. Sa halip na huminto ang driver, sinubukan nito na lampasan ang checkpoint kaya kaagad itong hinarang ng mga pulis. Ang driver ng truck ay kinilalang si alias Ab, 37 taong gulang at residente ng Barangay Claro Imbricto, Maigo, Lanao del Norte. Nakumpiska ng mga pulis ang isang Fuso Fighter Wing Van, 110 kahon ng platinum brand ng sigarilyo na mayroong 7,500 rims ng sigarilyo nagkahalaga ng 7,609,000 pesos. Sa ngayon,

0: kumpon ang driver at ang truck ay nasa kustudiya ng Kulumbugan Police Station at ang mga nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustudiya ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Provincial Police Office. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ano ho? Good morning dyan sa Vice President ng PhilHealth sa CDO, si Del Aceron. Saka na, brother. Samantala, libre servisyong legal inilapit sa mga beneficiaryo ng pang-agraryo ng Lakbay Justicia, dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye, nandiyan po naman si Chris Aquar, Radyo Pilipinas, Tayung.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa daan-daang agrarian farm beneficiaries, magsasaka at iba pang mamamayan ang nakinabang sa kauna-unahang Lakbay Justicia sa Region 1 na ginanap sa Umingan Public Auditorium, Umingan, Pangasinan. Pinangunahan ng Bureau of Agrarian Legal Assistance at Department of Agrarian Reform Ilocos Region ang programa na naglalayong maghatid ng libreng legal na konsultasyon at payo sa mga usaping may kaugnayan sa reformang agraryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kamay ang mga serbisyong legal para sa mga magsasaka at benepisaryo na reformang agraryo. Ayon sa DAR, ang inisyatiba ay kaakibat ng adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga direktiba ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na ilapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan upang matiyak na mapapangalagaan ang makarapatan ng mga mamayan. Sa pamagitan ng Lakbay Justicia, nagkaroon ng pagkakataon ang mga ERB na direktang makausap at makonsulta ang mga abogado ng DAR na nagbigay na libre, mabilis at madaling maabot na serbisyong legal para sa kanilang mga suliraning agraryo. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kanilang kaalaman sa batas at mapalagaan ang kanilang mga karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Diwan 20 pesos na bigas kada kilo sa Sursugon, nagsaho ng mga residente. May natin na mga kwento ng balitang yan, si Paul Lapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dinagsa ng taang-daang Sursuganon ang 20 pesos rice project na 20 bigas beroda na isinasagawa ng pamahalaang palalawigan ng Sursugon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sursugon Provincial Gymnasium. Ayon sa Sursugon Provincial Information Office, maaga pa lamang ay pumila na ang mga beneficiaryo upang makapagbili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Hindi bababa sa 10 kilo ng bigas ang nabili ng bawat beneficiaryo bilang bahagi ng programang naglalayong makapagbigay ng abot kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasabay rin ng programa ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, tampok ang iba't ibang dekalidad na lokal na ani at mga produkto mula sa mga magsasakang Sursuganon bilang suporta sa lokal na agrikultura at kabuhayan. Ayon sa pamahalaang palalawigan ng Sursugon, patuloy aniya itong magpapatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga mamamayan upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at mapalakas ang food security sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Pantala, matyagang pinag-aaralan ho ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga safeguard measures o limitasyon sa mag-aangkat po ng bigas. E matapos na lumabas po naman sa ulat ng beer plant industry na umabot na po sa 2.31 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Mayo na mas mataas ng 20% kumpara sa nakarang taon. Ayon itong protektahan ng mga lokal na magsasaka at posibleng pagkalugi. Pantala, inunusad po naman ng DA ang libreng aerial farming services gamit po ang mga drone. Kaming anim na bayan sa lalawigan ng Iloilo pang gawing moderno ang pagsasaka. Ang teknolohiyang ito ay makatutulong sa mas mabilis at emisyenteng pagbakalot ng mga abono at pestisidyo sa mga palayan. Mahamahagi po naman ang cash assistance sa mga corn farmer apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Malapit ang matapos. Ang detalye mo na mga ka-emergency sa luko ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Halos 100% ng tapos ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng tulong pinansyal sa mga corn farmer na apektado ng agricultural drought sa lalawigan ng Cagayan. Umabot na sa 30,943 o 97.36% ng kabuuang 31,782 na target beneficiaries ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT sa pagkikipagtulungan sa provincial government at mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 313 million pesos ang naipamahagi kung saan bawat magsasaka tumanggap ng 10,125 pesos na maaaring gamitin para sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng kawalan ng ulan na nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bago ang payout, sumailalim ang mga benepisyaryo sa masusing assessment at validation na isinagawa ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices na sila namang naglabas ng opisyal na listahan. Ang ECT ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga lugar na naisailalim sa state of calamity makaraang maapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Samantala, DSC Eastern Visayas na mahagi po naman ang mga e-title, cookrooms at 1.5 milyong pisong mga makinaryo naman sa mga magsaka. Diyan po naman sa Region Aid. Ang detalye, nandiyan po naman si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform Region 8 sa pamumuno ni Director Attorney Robert Antonio ang mga electronic titles, certificate of condonation at modernong farm machinery sa mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Eastern Samar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Sa kabuuan, 132 na magsasaka ang nagmamay-ari na ng kanilang sariling lupa sa pamamagitan ng e-titles, habang 71 naman ang opisyal na pinalaya sa kanilang pagkakautang matapos tanggapin ang certificates of condonation. Bukod dito, isang four-wheel drive tractor naman ang ipinagkaloob sa MARFAI, isang agrarian reform beneficiary organization sa bayan ng San Policarpo, upang mapalakas ang kanilang mekanisasyon sa pagsasaka. Inaasahan ang maproyektong ito ay magpapatibay sa seguridad sa lupa ng malukat pagsasaka, mag-aalis nilang pasanin sa utang at magpapaangat sa kabuuang produksyon agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Buran.
1: Samantala, humiling naman ng agarang audit ang mga masakat manggagawa ng asukal. Yan po naman sa Negros Occidental para sa pondo ng Reyes Transshort Internal Node, RSSI, dahil sa patuloy na pinipinsala ng mga peste at El Nino ang mga plantasyon ng tubo. Arasyon natin sa buong kabuluhan, 31 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Magbabalik po ang usapang agrikultura. At munang mahalagang paalala.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
3: May mga ilan nagte-text, may mga nagtatanong kung meron pong klase ay may pasok, ano ho? Ah, wala naman nung sinasabing pangkalahatang suspensyon ng klase sa buong bansa ngayong araw. Pero suspendido yung ilang lokal na pamahalaan, mga klase na kailang nasasakupan dahil po sa masamang panahon na dulot po ng kalagay ng panahon natin sa ngayon, ano ho? Ilang lugar na walang pasok yata, parte ho ng Batangas eh, ah? Pablo City, Laguna, ang Lumang Occidental, Mindoro, maging ang ilan po dyan sa Rizal Province. Para sa mga nag-aaral naman daw sa ilang partikular na parang sa San Juan City, tulad ng Immaculate Conception Academy, nagpapatuloy din sila ng shift na sa online classes para sa mabigat na daloy ng traffic o dulot po ng mga protesta dyan po naman sa EDSA.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout sa mga nakatutok dyan sa Laguna, dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ganoon din kay Ganghan Yuji at sabi pang mga nakatutok sa atin dyan. Maraming po salamat. Thank you, thank you, thank you. Ingat lang, ganoon din kay John Ernest Olido. Kay Clans Derex Delgado. Ayun. Kay Ganghan Yuji. Tang baga, maging sa mga Batang Pio, Ires Rap Boys, sa NEI 79 Bond, sa Port Solomon, sa mga Batang Pio 1975 batch. Oh, hello, kamusta na kayo riyan?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ang dala, tini ako ng Department of Agriculture na may kikitain ng mga ube farmers sa bansa sa gitna ng mataas na demand sa US at Korea, Canada, Middle East at Europa. Ayon po kay Agriculture Yusek for High Value Crop Cereal, Marina Tevedad Caballero. Ay, good morning, Yusek. Ikausap natin kahapon. Inilapit nila ang mga kooperatiba ng mga magsasaka na may mga planong mamuhunan sa ube, production po naman sa bansa. Nagdag pa ng opisyal na nais nilang magkaroon po naman ng supply agreement sa pagitan po ng mga magsasaka at mga negosyante upang mabili sa tamang presyong ibang klase po naman ng ube. Yung halaya, no? Mas mabenta sa pandaigdigang merkado ang mga durog-durog o powdered ube na ginagamit bilang sangkap sa pastries, ice cream at energy drinks na may isang taong shelf life. Bang ang raw ube naman, mapapanatili ang natural na kulay nito. Aliwanag pa ni Caballero, lumilipat na ang mga consumers organic food kasi doon sa mayroong mga preservatives. Sinisiguro ng DA na patuloy pa rin ang kanilang pagbigay po ng suporta sa ube industry. Tulad ng pamamahagi ng mga makinarya, tulad ng washer, filler at iba pa. Pantala, madaragdagan ang 5,000 hektaryong lupain sa Bohol na ilalampo naman sa ube production sa susunod na 2 taon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: O tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. Sa 516 milyong piso ang halaga ng mga kamitan sa pagsasaka ay pinagkaloob ng DA sa mga magsasaka dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye ng balitang yan na kay Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang pagdiriwang sa 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, nagkaloob ang ahensya ng mga kagamitan sa pagsasaka sa 4 na lalawigan sa Region 1, ang La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 516.54 million pesos ang mga ipinagkaloob na kagamitan sa mga kwalipikadong magsasaka. Sa Pangasinan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga hand tractors, pump at engine seats, fertilizers, buto ng mais at mga gulay, plastic crates, shredders, garden tools at iba pa. Sa La Union, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ang mga dekalidad na buto, pataba, farm machinery at iba pang agricultural production inputs. Samantala, sa Ilocos Sur, malugod na tinanggap ng mga benepisyaryo ang mga hybrid rice at corn seeds, pataba, pump at engine seeds, hammer mills at iba pa. Sa Ilocos Norte, namahagi ang DA ng mga hybrid seeds, pataba, corn shellers, pump at engine seats. Ipinahayag ng DL Region 1 na makatutulong ang mga naturang kagamitan upang mapaunlad ang produksyon at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng pamahalaan ang 100% suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout lang kay Sir Sam Gordon at kay Ma'am Ruth at kay Major Leo. Okay. Gandang morning. Ay, may makakasama at makakaugnayan po tayo mula po sa tanggapan ng National Food Authority. Kamusta na kay kay Administrator Lacson. Nasa biyahe yata ito, no? Okay, makakasama po natin ang NFA Isabela, si Sir Mario Andrada, manager ng Corporate Planning and Management Services Department ng NFA. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan nun natin, Product Quality Evaluation System o yung PQS Facility sa Kawayan Isabela. Ano ba yan? Bakit kailangan yan? Ano ba yung proyektong yan? O isang state of the art na proyekto na itinayo ng gobyerno sa magitan po ng NFA at ng pamahalaan po ng Japan. Ayun po niyang gawing modernong sistema ng pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas, yan po sa Region 2 sa May Cagayan Valley. Ayan, mukhang may kalakihan yung halaga ho nito eh. Ano ba yan? Para saan yan? At bakit ito kinakailangan? At bakit dyan sa Kawayan Isabela dapat ito matagpuan? No, yung mga sinasabing tulong na pwedeng magawa nito at ano yung pinakasentro ng modernong sistemang ito na mapapanatili niya yung kalidad ng mga inanimpalay ng ating mga lokal na magsasaka. Paano gumagana yung system at facility? Siguro itanong din natin sa kanya bakit mahalaga ito sa mga magsasaka ng Isabela at iba pang mga bagay-bagay na pwede ho nating madiskubre. Sir Mario Andrada, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po ito. Sir Mario, good morning po.
5: Magandang umaga po, Kahiro.
3: Good morning po, Sir Mario. Akala ko naka-zoom si Sir Mario. Anyway, Sir Mario, gandang umaga. Sir, nasan ka po ngayon?
5: Nasa Maynila po ko ngayon at ang nabanggit niyo po na programa ay yung po ito po sa pagpapa-develop po at pagpapa-upgrade po ng aming mga laboratorio sa Region 2 sa Isabela area. Ayan nga po yung PQS. So, dalawa po yung proyekto namin sa Isabela na grant po ito ng Japanese government. Yung isa po ay Rice Processing Center sa Kawayan, Isabela.
3: Yung bang tinutukoy nyo yung nagkakahalaga halos ng 800 milyong pisong modern warehouse at processing facility ng NFA?
5: Opo, tama po kayo. More than 800 million po ito ang kabuang halaga na ginagawa na po ngayon sa Kawayan Isabela. Ito po yung Rice Processing Center in support of our Buffet Stocking Program sa Kawayan Isabela.
3: Okay. Medyo bigyan nyo nga ho kami ng pagkatuto sa usapin na ito. Ano ba yung proyektong yan? Sinasabing ito state of the art na pasilidad na kinakailangan natin sa pagkakitulungan ng gobyerno at ng bansang Japan na gawing moderno yung sistema ng pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas sa Region 2. Bakit natin kinakailangan gawin itong moderno, yung pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas?
5: Unang-una po, ang layunin po ng aming pagkikipagtulungan sa bansa ng Japan, ito po ay para po mapataas po yung kapasidad ng NFA na bumili ng mga palay sa ating mga farmer at dito po ay makakabili na kami ng mga basang palay at hindi lamang po tuyo at malinis. Kaya po mas marami na kaming kapasidad na bumili ng palay mula sa mga magsasaka. Ang pangalawa pong layunin po ng aming pagsasanib pwersa ng bansang Hapon ay para po yung ating pong mga nawawala ng mga losses during post-harvest po after po anihin na ating mga palay ay mapababa po.
3: Kasama pa rin po natin sila Nida sa San Germán. Kasama pa rin natin dyan sila Sam Marisol Julius Camille Latrona. At siyempre sa ngala ating mga producer sila Julius Gonzalez, Kisabarty Rambolo. Ano man ang inyong abang lingkod ka, Hero? Hero Ilustre Robrigado, nag-iiwan ho. Galaw-galaw para hindi pumanaw ha. May obligasyon dyan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Ang po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayo basta naniniwala sa fake news. Wag ko tayo magpanilang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time

0: code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Orasin natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipaso ay kaanim ng umaga.
9: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang umaga sa mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyahing Canada mamayang gabi. Alas sa 5 araw na official visit po ng ekidibo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng mga aganapan.
9: Headlines.
12: Armed Forces of the Philippines nagtaas ng red alert status sa lahat ng unit nito sa NCR kaugnay sa rally po naman ang Iglesia ni Cristo.
9: Headlines.
12: Pagtitipon sa EDSA White Plains hindi tinuturing nabanta kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang.
9: Headlines.
12: Inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo aabot na sa 6-7% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Headlines.
12: Ansang Belgium pinalalakas ang ugnayan nito sa Pilipinas.
9: Headlines.
12: Department of Health nilinaw na walang outbreak sa kaso ng mpox dito naman sa bansa.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Mga detalye ng ating balita, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sa mga detalye, ay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 5 araw na official visit. Ng ekutibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa kita na kasalukuyang mga kaganapan. Narito naman ang ulat, Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Tuloy ang biyahe mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. Na dito ay inaasahang lalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan ng Canada upang talakay ng mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan, kabilang ang pagpapalakas ng pamumuhunan at paglikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bibigyan din rin ng official visit ng Pangulo ang pagpapaulad ng partnership ng dalawang bansa sa mahalagang larangan katulad ng ekonomiya, kalakalan, seguridad at iba pang strategic na issue. Bahagi rin ng agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Canada, ganoon din ang pagpapatibay ng people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bago ang pagtulak ng Pangulo sa Canada ay pangunahan muna nito ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force na gaganapin sa Air Force Multi-Purpose Gym sa Villamor Air Base sa Lungsod, Tampasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Maraming salamat po yung next door, Alvin Baltasar. Pinatutupad ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang Red Alert status sa lahat po ng unit ito sa National Capital Region o NCR. Ayon po sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang mataas sa antas ng operational readiness at maihanda mga tauhan ng kagamitan sa kanyang kailanganin ang kanilang suporta. Patuloy pa rin na ikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police o PNP at ipapang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan po naman ng ating publiko. Tinak naman ng AFP na mananatili itong professional at non-partisan sa pagtupad po naman sa mandato nito. Inigyan din pa ng militar ang kanilang pangakong sumunod sa batas, kalagaan ng karapatan ng mamamayan at tiyakin ang pasiguridad po naman ng ating bansa. Malayang pagtitipon sa at pamamahayag, patuloy na gagalang ng PNP sa ikalawang araw ng aktibidad na makakalip po naman ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Narito naman ang ulat ni Jemar Jagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Naninigan ng Philippine National Police sa patuloy nilang igagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon gayon din ay magpahayag ng saloobin na ginagarantiya ng saligang batas. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ikalawang araw ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi basta formalidad lamang ang pagkuha ng permit sa mga ganitong uri ng pagtitipon, bagkus bahagi ito ng pagtitiyak na maayos, mapayapa at proteksyon sa karapatan ng publiko. Bagamat mananatili ang maximum tolerance, kanila pa rin natutupad ang kanilang mandato sa ilalim ng batas sa sino mang lalabag dito. Sinabi pa ni PNP Acting as Spokesperson Police Colonel Allen Rico na may pananagutan din sila sa mas nakararami na tiyak na kaligtasan ng mga motorista at iba pang apektado ng pagtitipon. Una rito nakakuha ng permit ang INC mula sa Quezon City LGU mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi at limitado na lamang sa bahagi ng White Plains Avenue mula kanto ng EDSA hanggang Temple Drive. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Samantala, nilinaw naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberina, walang espesyal na pagtrato ang pulisya sa rally ng Iglesia ni Cristo or INC. Aniya, nananatiling nakabatay sa saligang batas at sumiiral ang mga patakaran ng kanilang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaasahan ang biglaang pagdagsa ng mga realista sa EDSA noong madaling araw ng Martes dahil wala pang naunang permit para sa sinasagawang pagtitipon sa oras na iyon. Sunod yan, inatasan po ng Department of the Interior Local Government o DILG ang Philippine National Police na pairalin ang maximum tolerance upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos po naman ng kilos protesta. Samantala, inumpirma ng Quezon City Police District na may aprobadong permit ang rally ng INC sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi. Ipong Hulyo a Primero, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ikinit din po ng DILG na kinikilala ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino na mapayabang pagtitipon at malayang pagkabayang na kanilang saloobin. Patuloy naman na ikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang masubaybayan ang sitwasyon. Tawagan din po naman ng AFP sa mga organizer na tiyaking magiging maayos ang kanilang aktibidad at mababawasan ang abalang may dudulot dito sa publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Itinao sa magtitipon sa EDSA White Plains ni tinuturing na banta ni Pangulong Marcos. Ang detalye na itong ulat po naman ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi nakikita ang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mangamba ang pagtitipon ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA nitong Martes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa mga Pilipino. Hindi anya dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng batas ng administrasyon ang interes ng sinumang individual o grupo. Ang pinagtataka lamang anya ng Pangulo kung bakit kinailangan mauwi sa pagtitipon ng INC members ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasampahan na ng Kasong Plunder si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Castro, inirespeto ng Pangulo ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpapahayag at pagtitipon. Ngunit hindi anya ito rason upang abusuhin. Dapat din anyang igalang ang karapatan ng ibang tao upang hindi maapektuhan ang kanilang pamumuhay dahil lamang sa pagtitipon.
16: Yung impact, grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit at hindi po ito dapat na inililihin para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta?
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pinaigting social media monitoring sa gitna ng mass movement. Yan pa rin po naman sa EDSA. Itong ulat naman ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Pinaigting ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamanman nito sa iba't ibang social media platforms matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa EDSA kahapon para sa isinagawang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Batay sa pagsusuri ng Threat Monitoring Center na CICC, karamihan sa mga online engagement ay kaugnay ng media coverage at traffic advisory kaugnay ng aktibidad. Sinundan naman ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko at pagsasara ng ilang kalsada na dulot ng bigla ang pagtitipon. Ayon sa CICC, nagpapatuloy ang kalang 24 oras na online surveillance para agad matukoy at matugunan ang posibleng maling impormasyon o disinformation kaugnay ng pagtitipon at sa usapin rin ang posibleng pag-ahain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na maghimawag matiyag at i-report ang anumang kahinahinala impormasyon sa pamamagitan ng hotline 1326. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga samantala, pahayag naman ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo rally sa EDSA para i-divert ang atensyon ng publiko sa kanyang impeachment trial. Balitang yan, natin po naman sa inyo ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tahasang inihayag ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party Representative Leila De Lima na ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay isang malinaw na hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ito ang naging tugon ni De Lima kasunod ng pahayag ni Duterte na ang pagtitipon ng mga INC ay sumasalamin sa lumalalang sentimyento ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinaharap nito. Binatikos din ni De Lima na tila napakalaki ng kanyang kontribusyon habang pinalalabas na palubha ng palubha ang problema sa bansa. Binigyan din ng mambabatas na ang tunay na inaasahan ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo ay ang harapin nito ang mga seryosong paratang laban sa kanya na paulit-ulit at sadya umano nitong iniiwasan sa mga nakalipas na pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Ay samantala, inaprobahan ng Senate Impeachment Court ng kabuang 92 trial days para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte patay sa inilabas nitong pre-trial order. Sa dokumentong nilagdaan ni Senate President Sherwin Gadjalian, na nagsilbing presiding officer ng impeachment court. Inagbigyan ang hiling na prosecution na 62 trial days habang 30 trial days naman ang inilaan para po naman sa defense panel. Dagdang magsimula ang paglilitis sa Hulyo 16. Sa sagawa ting Lunes, Martes at Merkules, simula alas 2 ng hapon hanggang ilang bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Pagkatapos ng SONA at muling pagbubukas po ng sesyon ng Senado, tutuloy ang paglilitis tuwing Martes, Merkules at Huwebes na alas 3 po naman ng hapon. Samantala, aabot naman sa 57 testigo ang iyaharap ng prosecution at 45 naman ang ihayaan po naman ng depensa. Kabilang na ito, 17 ang magkakaparehong testigong tatawagin ng magkabilang panig. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting wika sa paglilitis. Namang karagdag ang testigo ay kailangang ipaalam noong araw bago ang itinagdang pagharap dito sa korte. Ay padala na rin ng Senate Impeachment Court ang kopya naman ng pre-trial order sa prosecution at depensa nitong Lunes. Mayroon silang 3 araw o hanggang Huwebes pang magsumitin ang kanilang komento sa naturang kautusan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 15 minuto na makalipas ang 6 po naman ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At munang mahalagang paalala.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 6 na minuto na makalipas, ay 6 po naman ng baga. Tuloy tayo sa ating balitaan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot po sa bagitan ng 6-7% ang inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo 2026. Ayon po sa BSP, posibleng makatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng lokal na langis ng ilang pangunahing produktong pagkain, kabilang po riyan ang bigas at karne. Sa kabila nito, maaari namang magdulot po ng dagdag na pressure sa inflation ay inasang pagtaas po ng singil sa kuryente at presyo naman ng mga gulay. Nabili po ng BSP na patuloy itong minomonitor ng mga bagong economic indicators ngayon po ng inflation at paglago po naman ng ekonomiya. Samantala, binabantayan din ang sitwasyon sa Middle East dahil po naman sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa pagtataya ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, asang mananatiling mataas ang inflation ngayong taon. Posible kung naunti-unting bumaba sa 4-5% sa 2027. Asa naman na bumaba sa target na 2-4% taong 2028.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Kapitan ng report, Energy Council Manila Event at ASEAN Energy Business Forum, kasado na ayon po sa Department of Energy. Alamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. May ulat dyan si AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inihahanda na ng Department of Energy at Energy Council na kinatawan ni Undersecretary Alessandro Sales para sa isang preparatory meeting sa paparating na Energy Council Manila event at sa ASEAN Energy Business Forum. Ayon sa Department of Energy, ang naturang pagpupulong ay magsisilbing paunang koordinasyon upang ihanay ang mga nag-aaral paghahanda at talakay ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga international investors at industry stakeholders, kabilang na mga nakaplanong aktibidad na magtatampok sa mga pagkakataon na sa pamumuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Patuloy nitong sumusuporta sa pagsisikap ng DOE isulong ang pamumuhunan sa enerhiya at palakasin ng partnership para sa ligtas, maaasahan at mapapanatiling at pagkakaroon ng energy conservation ang Pilipinas sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala, Palacio, suportado naman ang libreng online fund transfer ng Bank of Philippine Island or BPI. Ang ulat sa mga detalye niyan, andyan po naman si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Suportado ng Malacanang ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands o BPI na alisin ang transfer fees sa mga transaksyon gamit ng InstaPay at PesoNet

0: Ana, sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas marami pang Pilipino ang gagamit ng digital payment services. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni United States Ambassador Designate Lee Lipton bilang bahagi pong kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang matatag at matagal na ugnayan ng kanilang mga bansa. Tampok sa pag-uusap ang paggulita sa 80 taon ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Binigyang diin din ang kanilang patuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng parehong bansa. Nagpalitan din ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa mahalagang isyu, kabilang po rin ang kooperasyong pa-ekonomiya, depensa at seguridad, usaping pandagat, mga kaganapan sa rehiyon at nalalapit na pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Inaasahan naman na mas malawak pang pagtutulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga larangan ng ekonomiya at people-to-people exchanges bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang bilateral na relasyon.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inalalakas po naman ng Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Itong sinabi naman ni Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevot sa isinagawang joint press conference kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Pasay City. Ayon kay Prevot, layunin ng Belgium na higit pang maibag-ugnayan sa mga bansang kaparehong paninindigan sa Asia, kabilang po dyan ang Pilipinas. Aniya, kapwa ay sinusulong ng dalawang bansa ang paggalang sa international law, multilateralism at rules-based international order sa gitna ng umiiral na mga hamon sa pandigdigang komunidad. Sa bilateral meeting ng dalawang opisyal na pagkasunduan nilang pabilisin ang implementasyon ng Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Samantala, inalaki rin na pagpapalawak po ng kooperasyon sa maritime, legal at police cooperation, creative industries, trade and investment, semiconductors, at renewable energy. Sinabi pa rin ito si Pebov na handang ibahagi ng Belgium ang karanasan nito sa offshore renewable energy, particular po sa offshore wind. Ngayon din sa maritime education, port development logistics, coastal protection, maritime safety at kapakanan ng mga seafarer. Iginit din niya ang hangarin po ng Belgium na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at seguridad kasama po ang Pilipinas. Samantala, nagpahayag po naman ng Belgium ng suporta sa agarang paglagda ng Free Trade Agreement sa pagitan ng European Union at ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa suporta ng Belgium sa EU-Philippines FTA.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ibang balita naman, nilinaw po ng Department of Health o DOH sa walang outbreak sa kaso ng mpox sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, umabot na pa lamang sa 55 na tilang kaso ng mpox sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 13 ng kasalukuyang taon. Mas mababa po naman ito ng 79% para naman sa 25 kaso na itala po naman sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inigyan din po ng DOH na wala itong nakikitang outbreak o pagtaas sa mga kaso ng mpox sa bansa sa kasalukuyan. Anila, hindi rin sinasipubliko ng ahensya naman ang detalye ng bawat sasyente pang maprotektahan ng ilang privacy at maiwasan ng stigma. Ayon pa rin sa pahayag po ng DOH ay kasunod ang pagkumpirma ng pamahalang lungsod na Mandaluyong ang isang kaso ng mpox. Kaya naman ang nagsagawa ng contact tracing at iba pang kaukulang hakbang lokal na pamahalaan naman mapigilan ang posibleng pagkalat po ng nasabing sakit.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: As pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Coverage para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Malacanang press briefing, ihag po ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Ate Claire Castro. Narin sunod dito sa layunin po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami ang makapagpapagamot ng hindi nalulubog sa malaking gastusin. Paliwanag, Undersecretary Castro, umaas na ang benepisyo hanggang 63,000 piso para sa hospital care, 75,000 piso para po naman sa hemodialysis at 23,000 piso naman sa peritoneal dialysis. Niya, pwedeng umabot sa kabuang 411,000 piso benefit package na makukuha mula po sa PhilHealth.
3: Maaaring umabot ang package sa 411,000 pesos.

0: diagnose para sa mga kwalipikadong pasyenteng nangangailangan ng kritikal na gamutan at kung kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan. Iniinom ang gamot na doxycycline bilang pang-iwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider.
1: Palas Press Office at Communications Undersecretary Ate Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Mandala, pinangunahan po naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tama po ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard o PCG ang inaugurasyon sa Marine Cleanup Vessel o MCUV na bahagi po ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project sa Manila Bay. Ang EMLM Project ay pamahalaan ng Pilipinas at Republika ng Korea asa tulong po ng grant mula naman sa Korea International Cooperation Agency o COICA. Ayunin itong palakasin ng kakayahan ng bansa sa pamamahala sa ng marine litter at pagpapatiyam at papahusay po naman ng environmental monitoring. And then, ang pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa mga alaga po naman sa karagatan.
3: Ang kautusan ng Pangulo ay i-implement yung mandamus order, continuing mandamus order ng Supreme Court na ibalik po sa Class SB status ang water quality sa Manila Bay Area, which means ibalik po sa quality na fit for swimming and other recreational activities.
1: Si Department of Environment and Natural Resources or DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala, sinabi niya na ang bagong sasakyang pandagat na tinawag na MV Nilad ay may habang 25 meter at bigat po naman 100 tonelada. Nilagyan ito ng trash skimmer para sa pagkolekta ng lumulutang na basura. Deck crane sa pag-angat at pagdiskarga ng mga nakolektang basura. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang MV Nilad ay sumisimbolo sa matatag na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Aniya, malaking may tutulong nito para sa pagpapanatili sa kalinisan sa Manila Bay.
4: The MV Nilad is a concrete reflection of the friendship and cooperation between the Philippines and the Republic of Korea. It reminds us that when nations work together, challenges can be met with lasting solutions.
1: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Kaptay ng report, mas magana daloy ng transportasyon para sa mga taga-Agno, Pangasinan ay ramdam na raw. Ang detalye na itong ulat naman ni Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bukas na sa mga residente ng Agno, Pangasinan, ang temporary steel bridge na guugnay sa barangay Bangan, Oda at barangay San Juana. Pinalta nito ang pinagtagpi-tagping tulay na kawayan pansamantalang ginagamit matapos masira ng tatlong bagyo noong July 2025 ang dating hanging bridge sa Balincaging River. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagkatapos ng proyekto upang mas maging ligtas ang pagtawid ng mga residente, lalo na sa mga estudyanteng mapasok sa paaralan. Natapos ang konstruksyon ng steel bridge sa loob ng 45 araw matapos simula noong April 30, 2026 at binuksan nga sa publiko nitong June 16, 2026. Una ng ininspeksyon ni Dizon ang lugar noong March 2026 matapos matukoy ang pangailangan ng mas ligtas at matibay na tulay para sa mga residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Gate naman ng Malacanang na hayaan na lang sa nang umiral ang hustisya sa kasong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at huwag lang idaan sa rally. Ayon kay Plus, Balas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sa senador naman mismo nang galing ang isyo kaya siya nakasuhan. Ito ngay matapos niyang aminin na tumanggap siya ng 75 milyong piso donasyon para sa kanyang kampanya noong nakalang halalan. Aliwanag pa ng Palace Press Officer, totoo man na hindi pondo ng gobyerno ang mga donasyon sa kanyang, na kanyang tinanggap, akasad naman sa batas kaugnay ng kasong plunder na kasama sa kinukusunan dito ang pagkakaroon ng ill-gotten wealth.
0: Kaya natin ang proseso kung ito naman po ay kanyang madedepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya. Mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
1: Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, investigasyon ng pamahalaan sa Dimonoy illegal e-waste imports sa bansa. Panawagan ng banned toxics. Apo naman sa Radyo Magazine at ang unang naman ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang mariing pagtutol ng banned toxics sa iba pang grupo na bahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines sa di umano'y illegal na pagtatapon ng electronic waste ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Banned Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, binigyang diin niya na dapat imbestigahan ng pamahalaan at alamin ang legalidad sa pagpayag na dalhin sa Subic Bay Freeport Zone ang aabot sa 235 containers ng hinihinalang plastics at electronic waste.
7: Kung sakali man pong merong anumang kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng e-waste, ito po ay dapat talaga nating tutulan, lalong-lalo na kung magigipong tambakan ng basura yung ating bansa.
6: Babala pa ng environmental group ang matinding peligro ng mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste para sa kalikasan at kalusugan kung hindi ito mapipigilan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dong tao sugatan sa pagsabog sa naganap na sa Monaco. Isang manhunt operation ikinasana ngayon laban po sa suspect na mabilis mong tumakas patungong France. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, natin ulit po naman ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tatlong individual ang malubhang nasugatan matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Monaco. Batay sa ulat ng BBC, sumiklab ang pagsabog sa labas ng isang gusali na malapit lamang sa border ng France. Isang hindi kilalang lalaki ang nakitang nag-iwan ng isang backpack o parcel bomb sa entrance ng gusali bago ito mabilis na tumakas. Ang naturang pampasabog ay pinaniniwala ang sadyang inilagay ng mga tornilyo at metal pellets upang magdulot na matinding pinsala. Sa tatlong biktima na dinala sa ospital sa lungsod ng Nice sa France, dalawa sa kanila ang nasa critical na kalagayan. Sa isang pahayag, kinundi na ni Prince Albert II ng Monaco ang insidente at tinawag itong karumal-dumal na krimen. Ito ang kauna-una ang pagkakataon ng kasaysayan ng bansa na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pinagsama operasyon ng mga pulisya ng Monaco at France upang tugisin ang salari na nakitang tumakas ng maglakad patungo sa makalapit na bayan sa France. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Ang balitang sports, George Russell nakuha ikalawang panalo sa 2026 Formula 1 season sa dinas mo naman Austrian Grand Prix. Detalye mula po naman Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
9: Buhay pa ang championship aspirations si George Russell ng Mercedes. Ito ay matapos siyang magwagi sa Austrian Grand Prix sa Red Bull Ring Circuit noong nakaraang Linggo. Tinalo ni Russell ang Red Bull Ford racer na si Max Verstappen, samantalang pumangatlo naman si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes. Dahil sa panalo, bahagyang nabawasan ang lamang ni Antonelli sa kanyang teammate na si Russell, 171-131, sa ongoing na Drivers' Championship. Susunod naman sa Formula 1 2026 season ang British Grand Prix ngayong weekend. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas, News Nationwide, pang Miyerkules na edisyon, unang araw sa buwan ng Hulyo, sandali po lamang, unang mahalagang balala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag, hindi na! Ayun ang paborito nating bangha!
12: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yun per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Doon po, 6 na minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang mag-atuloy tayo sa ating balitaan. Ngayon naman, tutok tayo sa mga balitang galing po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanin po sa ating mga kapatid ang pila ng Radyo Pilipinas Nationwide. Ngayon natin ang Luzon. Mga health workers sa Bagulin, La Union, nagtipon-tipon sa isang summit. Ang detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nagtipon-tipon ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at mga personnel ng rural health unit sa isang health summit sa Bagulin, La Union. Ang aktibidad ay may temang nagkakaisang lingkod pangkalusugan para sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Layunin nito na mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad, maitaas ang antas ng kaalaman ng publiko hinggil sa kalusugan, at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers. Napag-usapan sa summit ang mga update sa pagpapatupad ng universal health care at ang 8 priority action agenda ng Department of Health. Gayun din ang tungkol sa pagbabakuna, pagpuksa sa dengue, ang pagtutok sa nutrisyon, mental health at self-care sa mga community health workers at iba pang usaping pangkalusugan. Pinarangalan sa summit ang mga outstanding na health workers, nutrition scholars at mga service point officers ng mga barangay para sa bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, DSWD, BIFAR at SAMAPA nagkaisa sa kauna-unahang tripartite agreement sa Pangasinan. 3.72 million seed capital, ipinagkaloob po naman sa mga mangingisda. Mga detalye, punta natin si Mildred Kaukia, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ng BIFAR Region 1 at SAMAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: May 39 na minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang magkasamantala coordination and preparedness efforts para sa mababawasan po naman ang posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon ng Mimaropa, Pinaiigting. Ang detalye ng balitang yan, nakatutok si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Pinaiintindi ng Office of the Civil Defense Mima Ropa ang kanilang coordination and preparedness efforts para mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa buong rehiyon. Ayon sa pabalit na ahensya, kanilang patuloy na mino-monitor ang kasalukuyang kondisyon sa rehiyon at paipag-ugnayan sa national government agencies, local government agencies, utility providers, at stakeholders para mapalakas ang regional preparedness laban sa nasabing phenomenon. Anila, ang tinaguriang Super El Nino ay maaaring magresulta sa mahabang tagtuyot, reduced rainfall, kakulangan sa tubig, lower agricultural productivity, increased risk of forest and grass fires, disruptions to livelihoods, particular sa farming at fishing communities. Kaugnay nito, magbibigay naman ng Department of Agriculture ng technical assistance sa mga magsaka, samantala naghahanda na rin ng DSWD, DOH at OCD para sa prepositioning ng food at non-food items at mga gamot para sa heat-related illnesses dulot ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 219 na benepisaryo sa Santo Domingo Albay tumanggap po ng 10.26 milyong pisong livelihood tools at equipment mula po naman sa DOLE. Detalye ng balitang yan ang si Helen Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tumanggap ng 9.26 milyong halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na benepisyaryo sa bayan ng Santo Domingo Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bongbanda na imumonitor ng lokal na pamahalan ng kabuhayan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADIL pa isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: O matapos 3 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga magbabalik po tayo sa ating balitaan. Tabay po lamang sa mga balita manggagaling sa Visayas at Mindanao. At muna ang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
26: Radyo Magazine.
24: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
27: Ang tagintig ng FM.
28: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
33: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
34: At serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
36: Trending issue. Gusto
0: pag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
5: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 sa impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
8: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
12: Sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
32: Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM Collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
40: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
41: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
44: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Apat na 6 na minuto na makalipas, ay galing po naman ang magatuloy tayo sa ating balitaan. Dako naman tayo sa mga balitang galing po naman ang Visayas at Mindanao. Ay natin ang Iloilo. 14.7 milyong halagang ng illegal na droga na sabat sa isang linggong operasyon ng PRO6. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
44: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
45: Patuloy na pinaiting ng Police Region Office 6 ang kampanya laban sa ilegal na droga sa isinagawang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o Birara Simana ng PRO6. Mula Hunyo 22 hanggang 28, umabot sa 14.7 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng kapulisan. Nakumpiska mo ito sa 39 na magkakaiwalay na operasyon kung saan 46 na sangkot sa ilegal na droga ang naaresto. Ayon sa Police Region Office 6, naging mahalagang hakbang ang operasyong ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng ilegal na droga sa iba't ibang komunidad sa Western Visayas. Ayon kay Police Region Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na sa bawat tagumpay na operasyon ay napipigilan ang pagpasok at pagkalat ng ilegal na droga sa mga komunidad. Tiniyak din ni Tuanyo na magpapatuloy ang mas pinaiting at malawakang kampanya ng PRO6 laban sa ilegal na droga sa buong Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
44: Radyo Pilipinas,
46: Radyo Pilipinas,
44: News Nationwide.
1: Ay mahigit naman sa 5,000 Estehanon sa 3 isla ng Gian, Eastern Samar, kinabang sa Serbisyo Caravan. Sa mga detaling niya, nandiyan po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
44: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas. Report.
47: Ginulita ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardoni ang unang taon sa panunungkulan sa pamamagitan ng 2 araw na serbisyo caravan na naghatid ng iba't ibang libreng serbisyo sa mga residente ng Manikani, Victory at Tubabaw Island sa bayan ng Giwan. Sa unang araw, mahigit 3,000 residente ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at dental, bitamina at suportang pang-agrikultura. Sa 2 araw naman, mahigit 2,000 residente ng Tubabaw Island ang nakinabang din sa kaparehong mga serbisyo. Sa kabuuan, mahigit 5,000 Estehanon ang napagsilbihan. Sa programa, tiniyak ni Governor Ibardoni na bibigyang prioridad ang supply ng malinis na inuming tubig, pagpapakongreto ng mga kalsada, pagsasaayos ng mga pantalan at mga proyektong pangkabuhayan para sa mga komunidad sa isla. Dumalo rin si Eastern Samarlon District Representative Congressman Shin Gonzales na nagsabing naghain sila ni 4-Piece Party List Representative Marcelino Libana ng panukalang batas para sa cityhood ng Giwan at sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Giwan at Tubabaw Island. Anya, mayroon ang inisyal na pundong nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
44: Radyo Pilipinas,
46: Radyo Pilipinas,
44: News Nationwide.
1: Dako naman tayo sa Mindanao, dyan sa Iligan. Northern Mindanao, isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Detalye dyan si Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo
2: Pilipinas.
0: Report.
3: Iniulat ni Regional Development Council o RDC 10 Chair at Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na nananatiling isa ang Northern Mindanao sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Ngunit iginit niyang dapat maramdaman ng bawat pamilya ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas maayos na serbisyo ng pamahalaan. Sa kanyang 2026 State of the Region Address, sinabi ni Waminal na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng Northern Mindanao noong 2025, mas mataas kaysa sa pambansang growth rate na 4.4%, habang umabot sa halos 1.1 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya ng rehiyon. Gayunman, kinilala rin niya na nananatiling hamon ang kakulangan ng dekalidad na trabaho, inflation at kahirapan. Dagdag pa ni Waminal, patuloy na isinusulong ng konseho ang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda upang palakasin ang pamumuhunan, infrastruktura, agrikultura, turismo at iba pang pangunahing sektor. Magpapatuloy naman ang RDC 10 sa mga programang magpapalakas ng kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa pag-unlad ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Ministry of Labor and Employment, pinamunahan ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Detalye dyan si Laila Shavinami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nasa 40 beneficiaryo ng Mobile Livelihood Cards sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ang ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment sa lalawigang Tawi-Tawi. Layo nitong matulungan ang mga beneficiaryong nagsasariling sikap upang makapaghanap buhay. Ayon kay Haipa Jumdain, Provincial Head ng Mole Tawi-Tawi, ito ay pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaang Bangsamoro sa nasasakupan nitong nagsusumikap para sa pangkabuhayan. Kabilang sa nilalaman ng livelihood cards ang kompletong set ng gasolet na may kasamang burner para sa small vending business. Dagdag pa ni Jumdain, patuloy ang kanilang tanggapan sa implementasyon ng mga programang pangkabuhayan upang matulungan maiahon ang mga naghihikahos na Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: And then, biggest program, patuloy implementasyon, dyan po naman sa Sulu. May detalye naman dyan si Aloysa Mohamed, Radyo Pilipinas, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Patuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Sulu. Sa ilalim ng benteng bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, muling bubuksan ng National Food Authority ang kanyang warehouse sa lalawigan na matatagpuan sa Barangay Bangkal, Patiko, Sulu para sa kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makabili ng murang bigas na tatagal hanggang ngayong Biyernes. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Lilibeth Ignacio, Regional Director ng NFA Basulta, na maaasahan ng mga mamamayan ng Sulu na patuloy ang pagbebenta ng murang bigas ng NFA sa harap ng suliranin sa transportasyon neto sa mga islang probinsya. Umabot na rin anya sa lagpas 2,000 sako ng NFA rice ang kailang naipababa sa lalawigan para sa implementasyon neto at magpapatuloy ito, katuwang ang Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw nito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Salamat sa ating mga nakasama, sa mga kapatid natin yung pila, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga social media platforms. Sa ngalan pa rin po, minsan pa ni Alan Alianigue, ako naman ang inyong lingkod, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat, magandang umaga, Bayang Sinilangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ang problema ng...
1: And hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
3: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: 14 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapihitan. Akapanayan po natin ngayong umagang ito ang ating constitutional law expert attorney Domingo Egon Cayosa. Ito po ay may kinalaman doon sa maaaring pagrebisa ng Senate panel upang muling bisitahin ang batas kaugnay po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at pag-uusapan po natin

0: ano yung mga legal, konstitusyonal, at struktural na implikasyon ng nasabing issue. Joining us this morning, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: It's nice to hear from you again. Una po sa lahat, nababalitaan naman po natin ang mga sunod-sunod na karahasan kung saan po ang ating mga kabataan, mga minor de edad in particular, are involved. Attorney, maaari niyo po bang linawin ang legal na pagkakaiba ng criminal liability at accountability sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006?
1: Ang pagkakaiba lang ho dyan nung criminal offender na minor de edad doon sa adult o yung tamang kaisipan at edad na above 18, no? 18 and above. Ang pagkakaiba lang ho dyan, yung pamamaraan ng holding them accountability at yung criminal and civil liability. So pareho ho, whether kabataan o kaya minor de edad o kaya yung adult, meron silang liability, may accountability, mananagot sila. Magkaiba lamang ho. Dun ho sa mga minor de edad, kung ang mga magulang nagpabaya o kaya kasabwat o kaya na itulak yung kanilang mga anak dun sa ginawa nilang krimen at na pinabayaan nila yung kanilang obligasyon bilang magulang, naggabayan ng kanilang mga anak, maaari silang magbayad ng civil damages dun sa pamilya ng biktima. So malinaw ho yan. Ngayon, kung yung 15 and below, yung gumawa ng krimen, ang kanyang edad 15 and below, wala ho siyang criminal liability. Pero madadala pa rin ho siya dun sa diversion or rehabilitation mechanism dun sa bahay pag-asa, kung meron man yung munisipyo, para magabayan ng child psychologist, maturuan ng tama, at maaari din siyang mag-undergo ng community service, lalong-lalo na dun sa mga serious offenses. Pero yung mga magulang nila, they can still be held liable for civil damages. Yun ho namang above 15 up to 18, kung they acted with discernment, ibig sabihin sila ay alam nila kung anong mali at tama, anong legal, illegal, at ano ang consequences ng kanilang ginawa o gagawin, they can also be held criminally liable. So malilitis din sila, papapatunayan din yan ng prosecution, yung kanilang discernment. At kung mapapatunayan yan, ay mananagot sila. Yun nga lang ho, suspended sentence sila. Kasi nga minor de edad, hindi naman maganda na ihalo sila dun sa mga hardened criminals. So dun ho sila sa bahay pag-asa, sa rehabilitation center ng DSWD o kaya ng social worker ng munisipyo o nung syudad. At itignan yan, magre-report nandun siya, gagabayan, tapos marami siyang mga activities, including community service, para makita na tanggap niya, naintindihan niya yung kanyang pagkakasala, tanggap niya at nagbabago na siya. Kung hindi pa, pagdating ng 18 and above, pwede na siyang i-commit dun sa ordinary jail. So ganun ho yung pagkakaiba. May pananagutan pa rin, magkakaiba lang ho yung pamamaraan ng pananagot dun sa mga minor de edad. Plus, pag minor de edad, ang mananagot ng civil liabilities, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang.
0: Opo. Attorney Cayosa, sir, madalas na papag-usapan dahil po nagpapalitan yung ating mga kababayan ng kanilang kuro-kuro. Pero paano nga po ba iniintindi ng batas at ng atin pong court system yung termino na ginagamit po natin for CICL between the ages of 15 and below 18, yung tinatawag nating with discernment. Ito po bang discernment? Paano po natin ito nakikita at inaalam? Ito ba ay nakikita doon sa siguro doon sa testimonya ng bata, sa kanyang kilos, o ito ay kinakailangan po ng isang private

0: sa mga ibang mga impluwensya na wala siyang control, yun din ho pinag-aaralan yan. At yun nga ang kaimportante ho sana nung bahay pag-asa at nung mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologist yan, sociologist, mas alam nila gagawin ito. Eh marami ho kasing mga munisipyo, walang bahay pag-asa, wala ding mga competent staff. Marami din, may mga syudad at probinsya at mga regional centers ng DSW na maganda talaga ang pagkagawa at kompletong staff. Pero dun sa maraming bayan-bayan, wala hong ganyan kasi eh, even if it is required by law, hindi na popondohan ng mga LGU. So yun ho ang gap. So yung mga yan, yung family study, community study, yung educational background niya, yung kultura nila, yan lahat makakatulong para ma-determine did he act with discernment or not.
1: Po, Attorney Cayosa, sir, ang age o minimum age of criminal responsibility sa atin pong bansa ay nasa 15 taong gulang. Ito po ay mas mataas kung ikukumpara mo doon sa ating pong mga karatig bansa kung saan naglalaro po sa edad na 10 taong gulang hanggang 12 taong gulang yung kanilang minimum age of criminal responsibility. Nagbigay na nga po ng pahayag ang Kongreso na nais nilang ripasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Sa inyo pong palagay, ito po ba napapanahon na muling bisitahin ng Kongreso i-amend yun pong minimum age of criminal responsibility dito sa bansa?
0: Hindi ho lang ngayon nangyayari yung ganyan. Every time, kung maalala nyo, every time merong child in conflict with the law at nagiging headline, nagkakandara pa yung ating mga politicians na gumagawa ng press release na re-revisahan ito, titignan ito. Hindi lang ho ngayon yan. Every time nangyayari yan. So ang question ngayon ilang beses nyo na yung rinibisa, tinignan. Ano bang yung nakita, ano bang ginagawa ninyo? At ang paborito palagi na pinag-iinitan, yung age of discernment. Mm-hmm. Diba? Gusto nila ibaba. At ang sinasend, merong mga ibang bansa na 12 years old. Totoo yan, pero hamak na mas marami yung mga bansa na 15 years old. Ngayon, at ikumpira din natin yung level ng education o yung karunungan ng o maturity ng mga bata dito sa mga bansa na binaba nila. Kasi dito nga sa ating bansa, di ba, alam na ng mga babatas, EDCOM 1, 2, 3, yung sa ating sa mga paaralan, tumatanda, gumagraduate mga estudyante natin, halos walang alam eh. Kulang. So, dun pa lang, medyo magdahan-dahan tayo. Pangalawa, ito hong mga edad na ito, 15, 18, matagal na ho yung pinag-aralan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At yan, galing sa mga eksperto, mga statistics, eksperto, neuroscientists, psychiatrists, child psychologists, sociologists. So, tingnan nila, nagbago na ba yung pag-aaral? Kasi yung batas ho dapat nakabase sa siyensya eh. Hindi lang yung knee-jerk reaction dahil may patayan na naman. Sige, gawin natin 10 taon, 12 years old. Tingnan muna nila yung science behind it. At itong batas na ito, 2006 yung original, na-amyendahan na ho yan. Hindi ho totoo na hindi na-amyendahan. Na-amyendahan ho, ginawang mas particular at mas mahigpit ng konti. Kasi nga, nakita nila na mukhang hindi effective to deter violence committed by children. Pangalawa, okay, sige, tingnan nila, but they have to look at the science. Diba? Hindi ho pwede kung anong kursunada na, hindi ho naman pinulot yan sa ere ng mga edad eh. Yan ho ang resulta ng pag-aaral. Pangalawa, titignan ho sana nila yung enforcement implementation ng batas na ito. Maganda yung batas na ito eh. Kulang lang ng implementasyon. Isang malaking halimbawa, kung titignan ho natin ang statistics, i-audit ng gobyerno, lahat ng sa batas nakalagay, bawat munisipyo, syudad, merong bahay pag-asa. At nag-alat yan ng 1% of development fund dapat dyan para susugan ang batas na to, suportahan ng infrastruktura, buildings, facilities, at staff. Kung titignan ngayon ang audit, wala pa sigurong kalahati ng munisipyo sa Pilipinas merong bahay pag-asa eh. Yung iba na merong bahay pag-asa, kung titignan mo kung sinong nandun, hindi naman

0: qualified sociologist, psychologist, siguro kung sino malakas sa mayor, yun ang nandun, kamag-anak o ganun, political appointees. So hindi rin nakakatulong yun. Kaya tuloy, dahil walang bahay pag-asa, yung kapulisan naman, pag may minor offender, alam naman nilang bawal i-confine, i-detain dun sa ordinary jail. Eh wala silang paglalagyan eh. Wala namang gustong kukupkop. Eh binabalik na lang sa magulang. At pag nakita naman yan ng biktima, talaga namang magagalit sila kasi dapat yan nandun sa bahay pag-asa. So ito ang mga tinitingnan dapat nila, no? Na ipapatupad ba yan? Meron bang sapat na infrastructure? Meron bang sapat na personnel na qualified? Hindi yung malakas kay mayor. Pangatlo, maraming ibang mga aspeto gaya ng gun control, di ba? And responsible gun ownership, yung anti-bullying law, yung violence against children, yung Safe Spaces Act, yung mga yung internet, yung epekto ng open sa lahat, kahit anong edad mo, yung internet na naglipa na yung mga apps diyan na nakikita nila about violence. So meron ng mga statistics, pag-aaral, ang laki ng impluensya nito. Ano bang ginagawa ng gobyerno diyan? So sana ho, okay, tignan nila ngayon. Pero huwag mag-focus lang dun sa edad. Maraming root causes ng pinanggagalingan ang violence committed by children na wala ho dun sa edad. So dun ho, sana, dapat ho talagang holistic ang approach. Ang mahirap ho kasi sa ating mga politiko, pagkatapos ng headline, after 1 or 2 weeks at hindi na headline, nakakalimutan na nila. So yun ho, ang maaari sana nilang gawin, talagang tingnan nila at aksyonan nila yung implementation na maayos at buo. Hindi ho yung patse-patse at saka yung mga ibang mahalagang aspeto that influences a child na nasa ibang batas. Maayos din ba pagpatupad doon o kulang bang batas na yun? So yun ho sana ang gagawin nila. At wag ho yung, pag hindi na headline, tahimik na lahat ng politiko at ang inuuna na nila yung iba na minsan kumikita sila doon. So maganda na pinag-uusapan ngayon titingnan, but these are the aspects that we hope they can look into.
1: Opo. At syempre kapag medyo viral ano po yung kwento, yung issue na nangyayari po sa ating bansa, eh, parang lahat yata no nagkakaroon ng boses. Pero kapag itong mga pagsasaayos na no, yung mga kumbaga yung talagang kailangan mo nang lagyan ng elbow grease itong trabahong ito, minsan yung ilan sa ating mga kaibigan ano po na mga mambabatas, mga politiko, parang kinukulang na doon sa kanilang effort. Lastly po, Attorney Cayosa, sir, ito po bang mga local government units na nabanggit nyo na hindi nagtayo ng bahay pag-asa o kung nakapagtayo man, eh hindi, kumbaga walang training yung mga taong inilalagay nila, hindi certified yung mga taong inilalagay nila, sila po ba ay may legal na pananagutan sa ilalim po ng ating administrative law?
0: Well, maari ano, but you have to show negligence. Pero halimbawa, so number one, maganda ho sana, madali lang gawin, i-audit nila, di ba? Pa-reportin lahat ng munisipyo, nasaan ang bahay pag-asa nyo, anong facilities yan, sino mga tao, i-audit nila para makorek. Kasi mahirap din ho na ang approach natin, pag kulang o pag wala, kakasuhan ka agad si mayor. Eh, baka nga, wala talaga silang pera eh. Kasi 1% nga lang yung ano, may maraming mga munisipyo din kulang. Eh di tulungan ngayon ng DSWD o kaya ng gobyerno, ng national government na magawa niyan. Pangalawa, yung staffing pattern. Ang mahirap po kasi sa ating civil service din, eh kahit may minimum requirement, kung walang mag-a-apply, eh, inaalaw yung politiko na kung sino na lang. So ganun ho ang dito, these are the structural defects na maaring masolusyunan na hindi na baguhin yung batas. Executive action na lang yan. So yun ho ang importante diyan. Kung halimbawa super yaman yung munisipyo at wala namang bahay pag-asa. Dapat malalaman yan ng taong bayan para it factors in into their decision making sa election every 3 years, di ba? Pero hindi ito na ifa front line eh, di ba? Yung basta yung politiko namumudbud ng pera, nakakalimutan yung mga mas mahalaga sana na pinondohan na hindi na nagawa. So yun ang isa rin na kailangan gawin, no? So yung maganda rin na yung DSWD kasi may mga magagandang mga facilities yan, tulungan yung mga LGUs.
1: Opo. Atty. Cayosa, maraming salamat po no, sa pagbibigay ng linaw at paliwanag sa atin pong mga kababayan kaugnay po na itong usapin na ito. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi kayo magsasawang magbigay ng panayam sa amin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga po at maraming salamat Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert at dati pong pinuno ng IBP o Integrated Bar of the Philippines.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Agi nang sinasabi ni Attorney Cayosa, ano po? Hindi lamang dapat ano, knee-jerk reaction yung ginagawa natin dito sa mga ganitong issue, pero dapat holistic ang ating approach. Gayun na rin, dapat pinananagot natin ang ating mga elected officials, whether national level o local level, dahil po ang kanilang sinusweldo, ito po ay galing sa buwis ng tao. Pero bago tayo tuluyang mag-break, tatanggapin natin ang isang ulat. Kaya nga nang sinasabi kanina ni Attorney Cayosa, sana yung pera na ginagamit sa maling paraan, ito sana ay nagagamit no, sa mga bagay, sa mga proyekto na talagang kinakailangan ng kanilang komunidad. Baka mamaya kasi kung sino ng Poncio Pilato ay nagbubulsa ng pera, pero yung mga kababayan natin, okay lang. Siyempre, hindi yan yung manok ko eh. Or kung hindi man, kung yun man yung hindi man yung kanilang manok, eh baka naman it fits their narrative, yung mga pinagsasabi ng isang politiko. Ano po? Oras po natin, 33 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 36 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago po ang ating susunod na panayam, tanggapin natin ng isang ulat mula po sa labas ng ating himpilan na mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary. Balikan natin ang ulat na yan ni Marian Bastasa. Pumuno naman tayo mga kababayan sa susunod po nating panayam mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, ang hepe po ng Public Information Office, Police Colonel Allen Ray Co. Makakausap po natin ngayong umagang ito. Police Colonel Co., magandang umaga po.
13: Magandang umaga po sir. At sa ngalan ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., bumabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Police Colonel Co., sir, ano po ang assessment natin sa nangyaring INC emergency rally, yung unang araw po ng kanilang rally?
13: Yun po. Alam naman po natin na yung unang araw ay medyo naging magulo, na marami pong naging aberya at abala sa iba po nating mga kababayan. So that is what we will address today. Kung saan po ay meron na silang permit to conduct said rally, ito po ang binigay ng Quezon City Government. They are allowed to hold their program from 8 a.m. to 8 p.m. ngayon po, July 1. They are estimating na ang darating po sa kanilang rally or demonstration ay around 100,000, not to exceed 100,000 po. They are limited po doon sa along White Plains Avenue, Temple Drive. Yan po sa Quezon City.
1: So yun lang po ang lugar kung saan pinayagan nagkaroon na nakakuha ang Iglesia ni Cristo ng permit. Ito po ay gagawin ano, sa pagitan po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Hindi na po pa po pwede na mag-extend pa itong Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang permit. What if makakuha po ng panibagong permit, paano po ipatutupad ng ating kapulisan? Magkakaroon po ba tayo ng mga karagdagang pang mga kasamahan mula po sa PNP para to keep ano yung peace and order dyan sa nasabing rally?
13: Yes po. Yung pong nakasaad naman sa kanilang permit na it can be extended as long as they request for it at inapprove po ng Quezon City Government. Ngayon, ang Philippine National Police naman ay fully deployed. We are ready and we have implemented contingency plans natin as well as security protocols to ensure po yung safety at yung kapakanan ng ating mga kababayan.
1: Opo. At Police Colonel Co., sir, gaano po ba karami yung ating mga kasamahan from the PNP na nandoon at nagbabantay sa kasalukuyan dyan sa gagawin pang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo?
13: We have deployed the appropriate number of personnel, sir. We have a little, more or less po, na 7,000 na personnel on the ground right now, and we have reserve forces or reserve troops para po kung kinakailangan. So we deployed just the appropriate number of personnel.
1: Opo. Kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, no, naging magulo yung emergency rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo, sa inyo po bang pananaw, sapat na po ba ang 7,000 police personnel na nakadeploy doon to contain yung inaasahan natin na hindi lalagpas sa 100,000 mga rallyista?
13: Tama po. Sa kagaya po ng sinabi natin, we have deployed the appropriate number of personnel. At sa tingin po namin, ito ay sapat para po mapanatili ang kaayusan sa area at ma-ensure po ang kaligtasan ng lahat ng ano. Hindi ito po ay, ito kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga miyembro po na nakikilahok sa protest movement ngayon, na of course we respect and recognize their right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po we should conduct our gathering in a peaceful, orderly and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground, and always be mindful of the safety and convenience of the general public, including those who depend on the affected roads and thoroughfares for their daily needs. Ito pong dinadaanan ng ating mga kababayan. Di po ba nakita naman natin kahapon, naging malaking abala po talaga sa ibang mamamayan, yung hindi naman kasali o hindi participants dito sa movement na ito, ay meron pong hindi nakapasok, meron pong na-late, meron po siguro mga emergencies na hindi po na-address dahil po naipit sila sa trapiko. The PNP is not here to suppress your right sa assembly po. Hindi po kami kalaban. Kami po ay partners ninyo para sa kapayapaan. At ang ini-insure po natin ditong safety, hindi lang safety po nila ng participants as well as the general public po. Yung lahat po ng tao, lahat ng mamamayan in the area.
1: Opo. At makikibalita na rin po kami, Police Colonel Ko, sa kahapon ano po, na insidente kung saan ilang individual ang involved sa pamamato at mayroon pang nanapak ano, ng police. Ito po ba ay natukoy na natin yung kanilang pagkakakilanlan? At sa ngayon po, sinong may kustodiya sa kanila?
13: They were taken into custody but they were released for further investigation po without prejudice po for us filing the necessary cases if evidence warrants later on. Ito po ay napagdesisyonan para po to de-escalate the situation na. Hindi na po ba pa lumala pa ang tensyon. Pero again, without prejudice po for filing cases against them later on. At masaya ko po rin na maibabalita na according to our commanders on the ground, specifically yung QCPD director po natin, General Glenn Silvio, na nakikioperate na po at as we speak, ay inaalis na po yung mga nakahambalang o nakaharang ng mga bases at mga sasakyan. Nangako po sila that they will cooperate fully. Aalisin po yung mga nakaharang na sasakyan, nakaparking along EDSA, as well as yung mga nakahambalang na mga bases at ibang sasakyan na nakakaimpid po ng traffic. So we expect na yung situation po sa EDSA will return to as normal as possible and ma-minimize po natin yung disruption sa area.
1: Opo. Aibahan po tayo no sa ating pong pag-uusap ngayon na Police Colonel Allen Rico, sir. Yung pong mga kabataan naman natin sa kabila po ito ng usapan sa Kongreso na muling rerepasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Law. Sa atin po bang pagtataya sa PNP, gaano po kalaki ang datos natin pong nakuha doon sa mga kabataan na children in conflict with the law na kabilang ano dito sa mga tinatawag nating focus crimes gaya po ng murder, homicide, physical injury, ng rape, ng robbery or ng theft, carnapping ng mga motor vehicles, ano po? Gaano po karami ang mga CICL, kung ating tawagin, na nai-involve sa ganitong mga klaseng krimen?
13: We do not have the exact number right now and we'll get back to you po. We will release all the details upon verification. Ito po ay, ito naman pong datos kasi. The numbers just show the numbers, di po ba? Ito po ay being subjected to assessment, evaluation. Tinitingnan po natin, marami po kasing nuances dito, marami pong kailangan tignan na factors. Like sino po ang ano po ang naging pag-address dun sa nangyari na krimen, tawagin natin krimen. Sino po ang involved, anong kanyang background, saan po nangyari ito, ano ang reason, ano ang motive. Yun po tinitignan po natin lahat ito. But of course, yung pong usapin nga sa lowering of age or pagrepaso sa Juvenile Justice Act, we understand that this is a sensitive and matter, di ba? That needs more thorough study para po bago maribisa. Ito po ay kailangan ng extensive consultation with all the stakeholders to include yung sa child safety advocates, yung ating pong mga legal expert, and most especially of all, yung ating pong mga, yung ating komunidad, yung ating pong mga mamamayan. Ito po ay kailangan natin konsultahin at malaman ang kanilang mga saloobin. But one fact remains unchanged. Ang Philippine National Police po, lahat ng aming ginagawa is for the safety and to make our country safer for all Filipinos, especially po our children.
1: Opo, mga kababayan, ano, itong ganda sa PNP. Ano, bago po gumawa ng aksyon ang atin pong Philippine National Police, eh holistic yung kanilang approach. And not just holistic, mga kababayan, magkakaroon ng konsultasyon pati doon sa ating mga stakeholders. Talagang huwaran sa mga law enforcement agencies ang PNP. But
13: and police, yes sir, may I just add?
1: Yes, of course, go ahead sir.
13: Hindi po naman tayo ang gumagawa ng batas, hindi tayo nagle-legislate. We respect the wisdom of our legislators and what they think is best for the Filipino people.
1: Opo.
13: I was talking about our stand doon po sa pagrebisa. Alam po natin na ito nga, sabi ko nga, ay sensitibong paksa at kailangan po ng konsultasyon. Mm-hmm. We support anything that yung ating pong ano, and we are here, isa lang naman po ang mandato ng Philippine National Police to implement the law, whatever it is.
1: Opo.
13: So kung yung wisdom po ng ating mga legislators, ating mambabatas, ay ano po ang inilabas nila na, na batas, yun po ang ating ipapatupad.
1: Opo, at which brings me to my point, ano po, Police Colonel Allen Rico, sir. Kayo po ba binigyan na ng imbitasyon ng Kongreso? Kaugnay po netong kanilang planong pagrepaso dito sa Juvenile Justice and Welfare Law, kayo po ba from the side of the law enforcement agencies, inimbitahan na po ba kayo para magbigay ng hayag?
13: Yes sir, narinig na po natin yan that we'll be conducting hearings or consultations, but I have yet to receive if we receive or was given any invitation officially po dun po sa ano, sa pagdinig na po na yun.
1: Apo. And lastly po, Police Colonel ko, sir, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, especially po no, dun sa mga dadaan kung saan isinasagawa yung rally ng Iglesia ni Cristo na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
13: Salamat po sir at sa ating pong mga kababayan, humihingi ang ating Chief Philippine National Police na nga, humihingi po ng paumanhin sa nangyaring disruption kahapon. We are trying our best and we will do our best to bring it to back to normal po yung sitwasyon sa EDSA. Again, humihiling din po kami sa mga participants na let's do this in a lawful and peaceful manner. Sana po mawala na yung konting yung nangyari na tensyon. Kami po ay again inuulit ko, we are not your adversaries, hindi po kami ang inyo, hindi po kami kalaban, kami po ay kakampi ninyo for peace. Nandun po kami to maintain peace and order at ensure the safety of all, of everybody, hindi lang po yung mga ibang tao, kundi sila mismo na nag-participate po dito sa ano na to. Then we expect na magiging matahimik at maayos po ang magiging kilos protesta. Alam naman po natin, historically, nakita natin pag ang INC po ay nagkakandak ng kanilang mga movement or protest rallies ay napakatahimik po at napakaayos. And we expect that's what will happen po today. So yung pong atin na ng ano, lahat po ng magagawa nga ay gagawin natin, but masasabi ko po dun sa mga dadaan sa lansangan po natin in and around EDSA ay mayroon pa rin konti po siguro magiging aberya, magiging pagsikip ng trapiko. So please adjust to this. But again, sabi nga po natin, gagawin natin ang lahat para po ma-ensure na traffic flow will be as smooth as we can possibly make it.
1: With that, maraming salamat po, Police Colonel Allen Rico, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Philippine National Police.
13: Maraming salamat, Police Sir, at magandang umaga po ulit sa ating pong lahat.
1: Magandang umaga po, Police Colonel Allen Rico, ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police.
11: Boses, kasama si Allen Alanige.
1: Po ang ating panayam kay Police Colonel Allen Rico, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. In line doon sa sinasabi no, ni Police Colonel Allen Rico, panawagan natin sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sana po mga kapatid, kayo po, pag-aanin po natin ano, yung buhay rin ng ating mga kababayan. Ilabang po tayo ang nakikinabang ano po. At gusto ko pong maintindihan ng ating mga kababayan na ito pong ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo, this is also a constitutionally guaranteed right. Pero marami kasi nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim po ng iyong saligang batas, ng ating saligang batas, mga kababayan, ito po. Dapat ginagawa with prudence. Ano po? Ito'y ginagawa with the people in mind, yung ating mga kababayan. Nawagan ko naman sa ating mga kapatid mula naman po sa labas, ano, yung ibang mga kaanib sa iba't ibang mga relihiyon. Abay, wag niyo naman kami bombahin ng dinuguan. Oh, kasi may mga kaibigan tayo dito sa ano, sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. We understand your frustration, mga kababayan. Pero medyo below the belt naman na yata, no? Nabombahin kami ng dinuguan. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan, mula sa labas ng ating himpilan, mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Al maagang i-deploy ng Police District at maging ng QC Traffic and Transport Management Department ang mga police personnel at traffic enforcers sa paligid ng People Power Monument at para tutukan ang sitwasyon at trapiko sa ikalawang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pasado alas 3 ng madaling araw, nag-accountation ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na tauhan para tiyakin ang pagkapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa panahon ng aktibidad. Sa lagay naman ng trapiko, pansamantalang sarado pa rin ang EDSA Ortigas Service Road northbound at ang White Plains Avenue eastbound at westbound. Moderate to slow moving naman ang traffic sa EDSA southbound mula EDSA Kamkrami hanggang EDSA White Plains, gayon din sa EDSA northbound mula EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains. Patuloy naman ang panawagan ng QC traffic enforcers sa mga motorista na magpasensya at makipagtulungan sa mga traffic enforcer para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Pinapayuhan din ng mga realista na iwasang pumarada sa tabi ng mga barrier at gamitin ang mga itinilagang parking area para hindi maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kanina alas 7 ng umaga ay nasa 5,000 na itong crowd estimate sa lugar at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ni Marian Bastasa, tayo po ipatuloy ng papaalam, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kaninang umaga. Attorney Egon Cayosa and Police Colonel Allen Rico mula po sa PNP. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Madam Jomari Rifareal, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production division, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Allen Alyanige, ako po ngayong nakasama, Alcor Put. Iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Tabayanan po ang mga susunod po nating programa. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Pero nito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyo yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports